0: to student athletes. Meron din tayong coaches sa ating mga national sports associations. At in fact, under the law, meron din silang benepisyo at entitlements sa ilalim ng batas. At pangatlo, syempre, hindi na, may mga coaches din sa ating mga professional leagues, whether basketball or volleyball. Kaya ang tanong ay, empleyado ba sila or independent contractor ba sila or consultant ba sila or service provider ba sila? Lumabas sa itong issue nito dahil sa alam naman natin yung nangyari sa dalawang basketball student athletes ng isang ng Ateneo ay ngayon ang sabi ng Ateneo ay si ang mga coaches ay hindi nila empleyado. Ang mga coaches ayon sa kanilang kasunduan or arrangement ay tinatawag na consultant or independent contractor or service provider. Kahit mahalaga maunawaan natin kung ano ba sila, empleyado ba sila or contractor ba sila, dahil mamaya-maya pag-uusapan natin kasi mag-iiba ang antas ng kanilang liability. Liability lalong-lalo na ng coach kung empleyado ba or liability ng school or samahan kung whether sila ay empleyado or independent contractor. Siguro bago natin pag-usapan kung ano ba ang accountability, liability ng school, ng NSA or ng isang kumpanya, paliwanag muna natin sino ba, ano ba ang, kailan ka ba nagiging empleyado? Okay? So merong apat na mahalagang pamantayan or test para ikaw ay masabing empleyado. So kung halimbawa ako ang school, ako ang NSA, ako ang professional league, number one, ako ang nag-hire, ako nag-i-engage, ako ang pumipili sa coach. Napakahalaga yan. Number two, ako bilang kumpanya, bilang school, ako ang nagbibigay ng sahod, nagbibigay ng benepisyo, nagbibigay ng compensation sa coach. Pangatlo, may kapangyarihan ang school or samahan or NSA para disiplinahin ang coach. Pwedeng i-terminate ang services ng coach. Pwedeng i-suspend. At ika-apat na test, at ito ang pinaka-importante, ang school, ang samahan, ang isang organization ay merong control. Control saan? Control sa pamamaraan or means and ends ng kanyang trabaho. At number two, control sa output or sa ends. So, dalawa yon. Control over the means and methodology and control over the ends. At ayon sa ating Supreme Court, kung hindi pa malinaw ang kanilang status after applying these four tests, meron pang ikalimang test. At ito ay yung tinatawag nating economic dependence test. So, paano natin malalaman na economically dependent ang coach? Wala naman akong ibang trabaho. Ang isa lang ang pinagsisirbisyohan ko, yung aking school, yung aking universidad, yung aking NSA, o yung aking professional league. Kaya ito, lagumin lang natin, ito ang apat na test: hiring, firing, salaries, and control over the means, and control over the ends. Yan para magkaroon ng tinatawag natin ng employer-employee relationship. Sa usapin naman, kailan ka ba nagiging hindi pala empleyado? Ikaw pala ay contractor, ikaw pala ay consultant, ikaw pala ay service provider. Siyempre, number one, ito ay independent business mo. Number two, meron ka palang ibang kliyente, ibang school, ibang samahan bukod sa school na yon or kumpanya na yon. Pangatlo, ang iyong engagement ay hindi namang pangmatagalan. Ang engagement po ay for a particular season or for a particular task or for a particular objective. Hindi siya yearly, hindi siya annually, hindi siya tuloy-tuloy. Isa pang aspeto na pagiging independent contractor ay meron kang kontrata. At kung ano ang nakalagay sa kontrata, yun ang iyong benepisyo. Kung anong nakalagay sa kontrata, yun yung mga, ano may mga pamamaraan para i-terminate na natin itong kontrata at matanggal na ang iyong pagsiservisyo sa kumpanya. At ang mahalaga, kung binanggit natin kanina para maging empleyado, may control ang kumpanya or ang school over the means, no, the how and the ends. No, ang sa usapin ng independent contractor, meron lang control ang kumpanya sa ends or sa output or sa outcome. Walang control ang kumpanya sa pamamaraan kung paano gagawin ng coach ang kanyang trabaho. So, itong pinakamahalagang aspeto, whether you're a coach or you are an independent contractor. Again, ikaw ay empleyado kung ang school or ang samahan or ang NSA may control over your means and control over your ends. At kung ikaw ay independent contractor, control lamang over the output, over the ends. Walang control over the means. Coach, ikaw ang bahala kung paano mo gagawin ang pagko-coach dahil kung ikaw ay independent contractor. Magbigay lang ako, Judith, at sa mga sumusubaybay sa ating programa ng isang halimbawa. Noong 2022, ang ating Supreme Court nagkaroon ng pagkakataon to decide whether ang mga Lazada riders, sila ba ay empleyado or independent contractor. No, alam mo, nakalagay sa kanilang kontrata na sila ay contractor, hindi sila empleyado. Pero, sinabi ng Supreme Court na kahit paman ano ang nakalagay sa kanilang kontrata dahil sa applying the four tests at yung ikalimang test, napatunayan pala na sila ay empleyado kahit na ang motorsiklo na ginagamit nila ay sa kanila. Bakit? Dahil ang Lazada ay mayroong control sa kanilang pamamaraan. Every time nagkakaroon ng biyahe ang isang Lazada rider, minomonitor ng Lazada ang kanilang ginagawa at wala silang ibang pwedeng trabaho bukod sa Lazada. Kaya ayon sa Supreme Court, kahit anong paman ang nakalagay sa kanilang kontrata, ang mananaig kung ano ang sitwasyon ng kanilang relationship. Which brings me to yung point na kung ano ang pagbabatayan, whether you are an employee or an independent contractor, hindi ang kontrata. Ang pagbabatayan would be the facts, the circumstances, the relationship between the parties. Siyempre, sa pagkakataong ito, sabi ng Lazada, yung mga riders, hindi namin yan empleyado. No? Sasabihin ng mga riders, hindi po, empleyado po kami. Bakit may ganong debate? Unang-una, Judith, at sa lahat ng mga nakikinig, ang kanilang mga benepisyo. Kasi pag ikaw ay empleyado at hindi ka contractor, entitled ka sa overtime pay. Entitled ka sa mga sick leave, vacation leave. Entitled ka sa mga benefits ayon sa ating labor code. At hindi ka pwedeng tanggalin kung walang dahilan at walang tamang proseso. Kasi pag ikaw ay independent contractor, hindi mo makukuha yung mga benepisyo under the labor code, makukuha mo lang ang benepisyo ayon sa iyong kontrata. At pwede kang matanggal depende sa mga panuntunan sa ilalim ng iyong kontrata. Kaya't yun ang isang napakahalagang pagkakaiba ng employee or employer. Again, employee, you're covered under the labor code. Independent contractor, you are not covered under the labor code. At ano ang covered mo? Kung anong nakalagay sa iyong kontrata. Kaya nga ikaw ay independent contractor. Ang issue ngayon ay paano kung may nangyari sa mga atleta. May namatay, may na-injure. At sino ang liable? Liable ba si coach kung siya ay empleyado or liable ba si school kung siya ay independent contractor, no? So sa usapin ng coach, no, dahil siya ang may halimbawa may kagagawan, halimbawa lang sa kapabayaan niya or dahil sa kanyang mga aksyon may nangyari sa estudyante, syempre si coach will be personally liable. Pag empleyado siya, kailangan siya sumunod sa mga panuntunan ng schools. Kailangan niyang, kung empleyado siya, kailangan niyang isubmit ang training program niya sa school. Kasi dahil nga binanggit natin siya ay empleyado, si school ay merong kinalaman sa kanyang programa. Hindi lang sa output kung paano niya ito gagawin. Dadaan siya sa performance evaluation. Kasi kung independent contractor siya, kailangan lang niyang sundin yung kanyang kontrata. So muli, pag nagkaroon ng kapabayaan, whether empleyado or independent contractor, liable po si coach. Okay? Ang tanong, liable ba si school? Liable ba si National Sports Association? Liable ba si Professional League? Dito medyo magkakaiba. Kung empleyado niya ang kung empleyado pala at hindi independent contractor, pwedeng masabit si school, pwedeng masabit si NSA, pwedeng masabit si kumpanya. Bakit? Kasi si school, si kumpanya, si NSA may control over the how, may control over the means by which the coach will perform yung kanyang function as a coach dahil empleyado. Pero kung independent contractor lang pala ang coach at hindi empleyado, ang pwede maging depensa ng school, ang pwede maging depensa ng NSA or ng coach, ay, wala akong kinalaman kung paano niya ginagawa ang kanyang trabaho dahil siya ay contractor lamang. Wala namang kaming say kung ano ang kanyang programa or kung paano niya ito gagawin. Siyempre, magkakaroon din naman ng liability yung school kung meron siyang kapabayaan or meron siyang partisipasyon. Pero as an independent contractor na meron ka lang control over the output, no, over the outcome, at wala kang control over the means, pwede mong sabihin, ay, hindi ko alam kung anong ginagawa ng aming coach. Hindi ko alam kung anong uri ng programa ang ginagawa ng aming coach. And therefore, kasi contractor lang siya, hindi naman siya empleyado. Which is a defense which cannot be raised if you are an employee. Pero sa akin, whether you are an employee or an independent contractor, kailangan ng safe environment. Kailangan ng safe sports. Kailangan ng safe spaces. Kailangan ng medical protocol. Kailangan ng emergency preparedness. Kailangan ng reasonable care. Kasi alam naman natin, sa isang sitwasyon na may mga atleta, no, lalo na sa usapin ng school ang tumatayong magulang ng ating mga student athletes. At syempre sa NSA, no, at sa mga professional leagues, may usapin niya ng tiwala, may usapin niya ng tinatawag nating trust, no. Kaya at mahalaga na dahil nagtitiwala ang isang atleta sa kanyang coach, nagtitiwala ang isang atleta sa kanyang NSA, sa kanyang professional league, or sa kanyang universidad, mahalaga na meron din namang maunawaan natin na merong pananagutan ang school, NSA, at professional league sa kapakanan ng kanyang mga atleta. Lalagumin ko lang, Judith, number one, mahalagang maunawaan natin sino ba ang empleyado? Kasi hindi lahat ng coaches ay empleyado. Hindi rin naman lahat ng coaches ay independent contractor. It will depend on the circumstances. So meron tayong mga coaches na empleyado, meron tayong mga coaches na independent contractor. Again, ano yung apat na test? Hiring, firing, salary, and control over the means and ends. Kung merong control over the means and ends, empleyado. Kung meron lang control over the ends, then independent contractor. At sa usapin ng binipisyo, magkaiba ang binipisyo ng empleyado at magkaiba ang binipisyo ng contractor. Pero in terms of liability, pareho po ang liability ng isang coach naging pabaya. Whether you are an employee or an independent contractor, pero sa usapin ng school, sa usapin ng NSA, sa usapin ng professional league, dito pwede magkaiba ang liability kung ang coach ay empleyado or ang coach ay independent contractor. So sana po naunawaan natin, dahil lumalabas na naman ang issue na ito sa usapin nga ng coach ng isang universidad. Kaya ang kanilang posisyon ng school ay independent contractor, pero at some point, pwede itong ma-refute, pwede itong kontrahin, halimbawa ng mga magulang or ng NBI or ang ating gobyerno, and they have to prove. And of course, also the Department of Labor, they baka magkaroon ng punto na sabihin ng gobyerno na hindi pala sila contractor, pero sa totoo pala sila ay mga empleyado. Yun na lamang, Judith.
1: Yes, okay. So, maganda tong paglilinaw mo na ito. Pero, parang ano din eh, I don't know kung naipapatupad talaga or sa mga ibang pagkakataon may palusot. Parang, minsan ikaw ay contractor, minsan ikaw ay empleyado, di ba, sa organisasyon. minsan ganun ang ating nakikita, Attorney Al.
0: Oo, kaya nga kung sakali mang ang pakiramdam, katulad nga nung nangyari sa mga Lazada riders, no? Wala silang retirement pay, wala silang mga iba't ibang benepisyo. Ang ginawa nila, nagsampa sila ng kaso. Kaya yun ang pwede mangyari sa sitwasyon ng ibang mga coaches na pakiramdam nila, empleyado yun nyo kami. Ba't hindi nyo binibigay ang mga benepisyo namin ayon sa labor code? Siyempre, ang proseso na pwede nilang gawin ay pwede sila magsampa ng kaso. Ang depensa naman ng mangyayari ng school o ng NSA o ng isang professional league ay wala kaming control kung paano mo gawin ang pagko-coach mo, and therefore kayo ay mga contractor namin or consultant or service provider. So mangyayari dyan would be kailangan magpatunayan, kailangan ng pruweba. Sa lahat naman ng kaso, kailangan natin ng proseso at ng pruweba, Judith.
1: Kaya mahalaga na may alam tayo sa batas. Ilalaban natin yung ating nalalaman, di ba? Iko-contest natin kung ano man yung siguro pansamantala na nagiging desisyon. Sa nangyayari ba ngayon, malinaw na ba ang label kung isang contractor o isang empleyado sa ongoing po ng mga pag-uusap, attorney? Base lang sa mga nababalitaan natin?
0: O, alam mo, kaya naman tayo nagkakaroon ng ganitong programa, Judith, sa Legal Playbook, dahil una, siguro marami nagtataka ako, coach, nagtatanong ako sa sarili ko, ano ba ako? Ako ba ay empleyado or ako ba ay contractor? Ako din naman ng NSA, ako rin ng school, akong professional league. Ano bang tamang turing ko? At may mga pagkakataon na iba nga ang pagtingin. Ang pagtingin ni kumpanya, contractor ka. Ang pagtingin ko, hindi. Kaya at some point, kung hindi yan ma-resolve between the parties, aabot yan sa Department of Labor at pwedeng umabot nga sa Supreme Court, katulad ng nangyari sa Lazada riders, Judith.
1: Sa sports, pwede bang gumawa yung liga mismo ng batas, panuntunan, para mas malinaw ang, kumbaga, ang estado, ika nga, ng coach ng isang eskwelahan?
0: O kaya nga gumagawa ng kontrata eh. Ito nga yung nangyari, balikan natin itong Lazada. Sa kontrata, hindi rin sila employee. Pero napatunayan sa kasong ito na employee pala sila. Kaya kahit ano pa man ang pulisiya ng isang samahan, at ang mahalaga ay ano ba talaga? Ano ba ang katotohanan? Meron ka bang control kung paano ko gawin ang aking trabaho? Or wala? Kasi kung ang sagot ay merong control si school kung paano ako mag-coach, then ako ay empleyado. Pero kung ang sagot doon ay walang kinalaman ang school or NSA kung paano ka mag-coach, basta bigyan mo lang ako medalya or bigyan mo lang ako ng championship, yun lang ang aasahan ko sa iyo, then pwedeng masabi na ikaw ay independent contractor. So, merong consequence ang bawat label, Judith.
1: Pero generally, may pakialam at may pakialam eh, di ba? Isang organisasyon sa kamiyembro niya o sa ka-team niya. But syempre nga, may kontrata at saka may kasunduan na sila.
0: Anyway, again, Judith, ulitin ko lang, no? Ang mas mahalaga, hindi yung kontrata. Ang mas mahalaga, ano yung relasyon. Kaya the contract may not reflect the relationship, no? In fact, the contract nga may be inconsistent with the relationship. Katulad na nangyari sa Lazada. Ang kontrata, contractor sila, pero sa totoo pala sila ay empleyado.
1: Yung relasyon, di ba? Yung pala ang titingnan natin.
0: Okay. Yung facts. Yes.
1: Nakakalito eh. Pag tiningnan mo lang sa malayo, di ba? Dapat madetalye na titingnan mo ang mga bagay-bagay.
0: Tama. At pagkakataon, dumadaan yan sa trial or hearing para siyempre, bawat panig magpipresent ng kanya-kanyang mga ebidensya, kanya-kanyang mga testigo at para makatulong sa ating korte to decide ano nga ba.
1: Sa mga NSA, ano ang relasyon ng climbing NSA, ng obstacle NSA sa kanikanilang mga coaches?
0: Oo. Well, sa amin, sila ay contractor. At pinag-uusapan namin to with them regularly para maging malinaw din. Kasi ayaw namin na ito ay imposed, no? Kaya kailangan regular. Kausap ko lang yung isang coach namin halimbawa sa obstacle sports, no? Nung nabasa niya yung aking ginawang infographic about this matter, so sang-ayon naman siya na siya ay contractor at hindi siya empleyado. Pero ito ay tuloy-tuloy, no? Na kasi kung sakaling magkaroon kami ng control kung paano gawin ng isang coach ang kanyang trabaho, then mangyayari na kailangan na ituring namin sila bilang empleyado, Judith.
1: PSC at mga national coaches, anong label ng kanilang relasyon?
0: No, maliwanag na dahil walang employee, palagay ko itong naging opinion ko even in the past, PSC hindi nila empleyado ang national athletes. Ang PSC hindi rin nila empleyado ang mga coaches. Kasi ang role lang ng PSC ay nasa batas para magbigay ng incentives at benepisyo. Kaya walang ganung relationship. Hindi nga nila even contractor ang mga coaches at empleyado. Kung sakali man sila empleyado or contractor ng mga NSA. Not even POC. Kasi POC, nasa taas siya ng NSA. So kung sakali mang magkaroon ng issue, empleyado ba or contractor, ito ay between the NSA and between the athletes and the coaches.
1: So ano din ang reminder mo sa kasalukuyan sa mga coaches, ganun din sa mga organisasyon sa topic na ito, Attorney Al?
0: Dialogue. Magandang, hindi ko alam, baka may magalit sa atin dahil alam mo yun ang epekto ng maraming alam eh. Kasi pwede ka nang dahil alam mo na na yung ano pala ang karapatan, alam mo na na ay empleyado pala ako, then lalapit ngayon ako sa school, lalapit ako sa NSA, sa professional league. Bakit hindi niyo po ako binibigyan ng ganito? Bakit niyo po ako tinanggal na walang proseso? So yan ang epekto at consequence ng knowledge, Judith. You will, and which empowerment ang ating ginagawa? Itong ating ginagawa sa legal playbook, no, capacity building in terms of ano pala ang batas para alam natin na ako pala ay naagrabyado. Ako pala hindi pala nabibigay ang dapat ibigay sa akin dahil sa batas pala ay ganito. Kaya yun naman ang papel. Ito naman ang ating mandato sa programa natin, Judith, to empower everyone about what the law says and what the law does not provide, Judith.
1: Mag-aral ng batas para hindi maagrabyado, di ba, attorney?
0: Yan. Salamat,
1: yes,
0: sa pagplaga.
1: At sa tama lang naman talaga tayo kung ano ang tama. Okay, attorney, ano ulit ang mga activities? O mga musta muna tayo sa yung last week. Natuloy ba yung pagdalo mo? Saan bang hearing yan? Sa mababa o mataas na kapulungan?
0: Ano yon? Hindi ako nakapunta dahil meron akong seminar sa... Ito, tuloy-tuloy kasi ang pagbibigay natin ng seminar sa public-private partnership with the UP. Kaya at mga LGUs ang mga nag-participate. Kaya unfortunately, hindi ako nakapunta dun sa hearing sa Senate about itong mga student athletes. Pero ako yung nag-commit sa kanila na kung ano man ang mga panukalang mga proposals, mga bills, ako ay magbibigay ng aking suggestion at comments. So ito nga, tuloy-tuloy yung ating sa seminar. Mabanggit ko lang, this coming Saturday, sa PSI, no? Philippine Sports Institute, na bahagi ng Philippine Sports Commission, nasa ikatlong module na tayo, at ang pag-uusapan, national athletes. At ito nga, nire-finalize ko yung aking PowerPoint presentation. Isa sa aspeto ng diskusyon about national athletes ay, empleyado ba kami? Or kami ay contractor? Kaya itong binahagi ko ngayong umaga sa ating programa ay pag-uusapan namin this Saturday. At again, pareho din ang sasabihin ko, it's case to case. It depends on the facts, it depends on the circumstances, whether national athletes are employees or whether they are contractors. Pero mabanggit ko lang, Judith, na sa amin sa climbing at sa obstacle sports, ang turing namin sa kanila ay sila ay beneficiaries. We serve them. Kasi nga, athlete-centered ang NSA, pero under our contract, meron din sila, syempre, accountability and responsibilities. Hindi naman puro rights entitlements, no? Kailangan maliwanag na may karapatan, may obligasyon.
1: generally contractor, pero ang ginagamit yung term ay beneficiaries. Tama ba?
0: Correct, correct. Because our national athletes, no, they represent the flag, they represent the country. Kaya so we serve them rather than they serve us. So yun ang aking panukala, na I hope maraming NSAs na mag-adapt ng ganitong prinsipyo. Judith.
1: Okay, sa mga Masters Games, Five Throws for All, may pagpapatuloy ba na mga schedule or mga activities as of this time na rainy days, na rainy season na?
0: Well, tuloy-tuloy lang ang training, pero ito nga sa October 23, 24, 25, magkakaroon tayo ng International Masters Games sa Baguio. Nagre-ready na ang lahat para dito, dahil buti na lang maganda, merong partnership at ang Baguio City through the leadership of Mayor Benji Magalong, at papagamit niya yung kanilang athletic oval para sa ganito. So yun naman eh, kailangan ng partnership, kailangan ng tulungan between in this case National Masters Seniors Athletics Association of the Philippines. Kami po tumutulong sa Philippine Masters Games Association at Five Throws for All, at of course the City Government of Baguio. Judith,
1: kamusta ba si Mayor? Mahilig sa sports, pero naglalaro ba si Mayor Benji?
0: Ang alam ko, bukod sa golf, pickleball. Yan ang kanyang exercise. Alam naman natin ang pickleball, napakauso na ngayon. Sabi nga niya, kulang na kulang ang courts din sa Baguio for pickleball. Kaya't masugid siyang manlalaro ng golf at ng pickleball, Judith.
1: So Saturday, nasa Phil Sports ka, mga ilang estudyante, ilang attendees ang ating aasahan? Mula anong oras ang session po ba, para may idea tayo about this ongoing na pagbibigay mo ng serbisyo through PSC and PSI?
0: Alam mo, lagi kami sumusobra sa aming quota, no, dahil maraming interesado, kaya nga nire-ready na namin yung next batch, at sana hybrid siya, may face-to-face at may online. So we're looking at around 30 or so participants, mix yan of NSA officials, mix yan of local government officials, merong mga teachers, merong mga coaches, merong mga atleta, merong mga masters, kaya napakaganda ng interaction. At syempre, alam na nila na may quiz bago sila i-dismiss. Kasi ang objective naman namin ni Ma'am Pearl, who's the Executive Director of Philippine Sports Institute, kailangan sila ay makinig, kailangan nilang maunawaan. At lalong-lalo na doon sa mga gustong magkaroon ng certificate becoming the first ever sports law and governance certificate holder. This will be a trademark that only PSI and PSC can give to those who will complete all the requirements, Judith.
1: So hanggang mga lunchtime, natatapos yung inyong session?
0: Oo, 9 to 12, and we serve brunch. Kaya of course, we start off with a review of the previous module. Then we talk about yung current topic. Again, ang topic this coming Saturday is about national athletes and the PSC. And of course, NSAs, Philspada, POC, kasama yan sa diskusyon. And the last 30 minutes would be the quiz. So at 12 o'clock, group photo. At yun, dismissed na by 12 o'clock. So 9 to 12. Judith.
1: Napakaganda na programa, no? Dapat pala from session 1, module 1, daluhan mo, no, para makumpleto mo hanggang sa December ito, punong-puno pa ng kaalaman, no, di ba?
0: And by the way, ang next topic would be student athletes. So, at ang next would be about professional athletes. At ang next would be about coaches, kaya magandang diskusyon. At ang next would be about event organizers, kasi napakahalaga ng role at accountabilities ng isang event organizer. Kaya napakahitik, no? Ang daming napag-uusapan sa loob ng 3 oras, Judith.
1: Napakaganda. Mukhang pinag-aralan talaga yung pagpili mo ng mga topic, di ba? General, kung ano yung talagang nararapat para talagang mas maintindihan natin, di ba, yung setup sa Philippine sports, di ba? Detalyado bawat grupo, bawat aspeto, ika nga. Kaya parati natin yung ano, susundan. Yung mga post mo, sinishare na lang natin para aware yung iba na meron na ganitong klaseng crash course para sa akin, itong nangyayari na ito, attorney.
0: Actually, hindi talaga siya crash course kasi kung crash course siya, mga isang umaga lang, all the topics. No? Ito talaga, every Saturday, biro mo 13 Saturdays kung ikaw ay masugid na mag-aaral, mag-a-attend ka. And by the way, no, this coming incoming first semester, bukod sa itong seminar na ginagawa natin with PSI and PSC, magtuturo ako ng sports law sa UP College of Law at sa UP College of Human Kinetics. So, yung sa law school, of course, mga law students, at itong sa College of Human Kinetics ay mga master's students. So, pareho ang saklaw, sports law, pero iba ang medyo iba ang treatment sa pag-law students at pag mga non-law students, Judith. Kaya hopefully dumami talaga ang mas may alam about sports law at hopefully mas marami rin ang maging sports lawyers sa Pilipinas, Judith, kasi lumalawak ang ating sports community.
1: Ilan lang kayo ng mga sports lawyers, attorney?
0: Walang full-time sa amin in sports law. Yung iba, mayroong iba't-ibang fields. Like ako, of course, aside from sports law, public-private partnership, local government, yung iba, may bukod sa sports law, may arbitration, may intellectual property, may taxation. So, sports law is just one of a handful of subjects. So, at ito nga, hopefully mabuo na yung aming Sports Lawyers Association of the Philippines para mabalak na namin maglunsad ng aming first ever international conference on sports law. So, yan ay in the pipeline, na Judith.
1: Hoping and praying, lalo na sa mga takbo ng pangyayari these days. Muli, tama. Maraming salamat. Yes, attorney, sa panahon. Ang ating panawagan at ang ating dagdag na advice sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay. Go ahead.
0: Let us practice safe sports. Yun naman ang ating lahat naman ito can be integrated into that safe sports, no? At palagay ko bahagi ng safe sports ay safe people. Kasama rito would be of course our coaches, kaya nga't mahalagang maunawaan natin ano ba ang kanilang estado, ano ba ang kanilang relationship with their NSAs, with their companies, with their professional leagues, and with their schools, dahil depende sa relationship kung ano ang benepisyo, kung ano ang karapatan, at kung ano ang accountability. Muli, maraming salamat sa pagkakataon na binibigay sa akin ng Sports Radio ni Ma'am Judith, para tuloy-tuloy tayong nagkakaroon ng pagkakataon mag-aral sa sports law. Kaya't alamin natin ang batas para hindi tayo maagrabyado.
1: Maraming salamat. Tunay nga po na napakaganda ng serbisyo at ang pasalamat ay mula sa amin para sa iyo, attorney. Okay, maraming salamat po. Until next time, dito pa rin sa Legal Playbook.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin naming pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Maging panatag, Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD.

0: lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
5: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makikiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Hi! Hi, hi, hi, hi, hi! Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kaubayan! And welcome, welcome, welcome, welcome! Narito na naman po ang palatong tuna, Go Agri Plus! Nako, mga kaubayan, welcome! Naimbaga bigat apo, mga taga Ilocos, Basanto sa Kabosan, mga taga Pangasinan, Asya, mga Bisaya, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan, ay tuloy-tuloy po ang mga balitang ito. Alam po nyo, nako, sa araw na ito, marami ko yung mapupulot ng mga impormasyon sa ating mga naimbitahan, naanyayahan, na makapagbigay ng mga impormasyon dito po sa Radyo Pilipinas, Go Agri Plus. Aho, hindi na Arnel, yung ating banner dyan, Miss Aisa, Miss Tess, hindi na yung nakaraang program ang nandyan sa banner ng ating program. Okay, paki-adjust mo niya. Tata Rolly, good morning, magandang umaga. Oo, at saka syempre, yung ating makasamahan, let's welcome, of course, ngayong araw na ito ang ating mga magiging guest. Ah, diba? Uy, alam ba ninyo, sa Tokyo, Japan, matatagpuan ang Toyosho Market. Oh, pakinggan nyo ito. Isa sa pinakamalawak at malaking seafood market sa buong mundo. Dito po, ginaganap ang sikat na tuna auction. Eh, gustong-gusto ito ni Tata Rolly, di ba? Tuna, pare. Lalo sashimi. Oh. At kung saan tinitingnan ng mga buyer ang kalidad ng malalaking tuna bago magsimula ang mabilisang bidding. Para itong, Tata Rolly, morning show. Oho, oh, katulad ng Go Agri Plus na ito ay morning show ng seafood industry. Pero ang bida ay higanting tuna. Oh, sarap yun, ihawin, pare. Lalo yung panga, ano? Tata Rolly, dito sa atin, sa General Santos City, kilala ang Fishport bilang tahanan ng malalaking tuna. At dahil dito, binabansagan itong lungsod na Tuna Capital of the Philippines. So, kapag madaling araw, mga kaubayan, makikita yung mga itong bagsakan ng sariwang mga nahuling tuna at parang paligsahan. Oho, ang pinakamalaking isdang dumarating sa pantalan. Sa amin naman doon sa ni Tata Rolly, yun doon sa atin sa Europe, Tata Rolly, no? Sa Tanyag yung tinatawag na pangalang market ng Vigo ng Spain bilang isa sa pinakamahalaga at malawak ding fishing port sa ng kontinente diyan sa Europe. Dito rin dumadaan ang nako maraming isda at seafood products na binabagsak at iniimbak. Nako. At ito'y ipinapadala sa iba't ibang lugar na iba't ibang bansa sa mundo. Kaya pwede itong sabihing isang seafood gateway ng Europe. Yun. Dito naman mga kababayan, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa iba't ibang fishing ports. Oho. Dito sa Pilipinas. Ay siya, ang aking makakasama ay si Attorney Glenn A. Pangapalan, ang acting general manager ng Philippine Fisheries Development Authority. Mayong bundag, GM. Good morning. Good morning, GM.
1: Mayong buntag, Kuya Francis Kiko Flores, and sa mga nakikinig at nanonood sa napakaganda mong programang Go Agri Plus ngayong umaga.
0: Thank you, thank you. Alam po ninyo, napakasipag nitong si Attorney Glenn Pangapalan. Ngayon ko lang ulit na ano ako'y nabigyan niya ng pagkakataon na iikot niya lahat kasi mga fishing ports ngayon under the PFDA. Pero Attorney Glenn, matapos naging inspeksyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Navotas Fishport Complex, ano yung pinakamahalagang direktiba na at mga minsang nais ipatupad agad ng Philippine Fisheries Development Authority sa iyong pamumuno?
1: Well, unang-una talagang dapat tuloy-tuloy yung ating implementasyon, no? Para sa kaalaman ng lahat kasi, Kuya Kiko, ongoing project natin ngayon sa buong PFDA sa buong bansa ay nasa 48, no? Hindi lang yung kasi ang nakikita natin yung Navotas Fishport, yung mga malalaki, no? Minsan kasi may nagba-vlog na mga batilyo. Napapansin natin nga ang dami nang nagba-vlog ngayon sa Navotas Fishing Port kasi manda na, no?
0: Oo nga.
1: But all in all, nasa 48 or 48.
0: Madami, ano?
1: Yung kasi may mga municipal fishing ports tayong ginagawa nationwide, Kuya Kiko. And of course, yung 9 major regional fishing port natin ay ginagawa din natin, no? Kasama na yung Navotas.
0: Ah, good, good. O eh, ano nga ba ang kasalukuyang estado ng sinasabi ay nire-rehabilitate nyo na nga, kaya in-inspection ni, ano, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At plano nga itong i-modernize pa lalo. Maganda na nga ang Navotas Fishport, lalo na sa Market Halls 1 and 2. At yung sa Shipyard Development Project, ano? Ano ngayon ang kasalukuyang estado niyan, the Attorney Glenn?
1: Ang target na natin na talagang ma-inaugurate siya ay January or February next year, no? May dinagdag kasi tayo na area dyan na around 25 hectares. Kasi masikip na talaga. Ang Navotas Fishport po ay napaka-vital na food security facility sa ating bansa, sapagkat 80%, 75 to 80% ng fishery requirement ng Metro Manila at mga karatig siyudad at probinsya ay dyan natin binabagsak at dyan nanggagaling yung mga distribution hub siya.
0: Oo,
1: ng
0: nga.
1: Mga fishery requirement natin.
0: Oo, at saka lalong-lalo mga pakipagtulungan ng LGU dyan, malaki, malawak rin, yung lalo na Votas at saka yung Malabon, no? Paano ba makakatulong, Attorney Glenn, ang mga proyekteng ito sa pagpapabilis ng bagsakan, bentahan at yung distribution ng isda sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon? As you have said, ito nga ay hub yung Navotas sa fish complex, fishery complex na yan.
1: Napaka-importante. Pag naayos so kasi natin yung katulad na lang yung nakikita nyo na maayos na market hall, mas mapabilis, no? So in terms of handling and of course sa sanitation, yung ma-insure natin yung kalinisan at pagiging sariwa ng ating mga fishery product na makakaabot sa hapagkainan ng ating mga kababayan, ma-insure man lang natin na ayos yung kanilang nabibiling mga isda or mga lamang dagat ay napakalaking bagay na ho yun.
0: Mahalaga po yan eh. Lalong-lalo, siyempre bibili ka, gusto mo, sariyo ba? Pero isa sa mga binibigyang diin ng pamahalaan ngayon, yung pagbabawas ng post-harvest or losses na tinatawag, Attorney Glenn, ano? Yung pagkasira ng isda matapos itong mahuli sa source niya, no? Dagat man o fish pond man. Ano po bang konkretong sistema o pasilidad na inilalagay o nakalagay na, ha, ng PFDA para matugunan ito?
1: Sa ngayon ho, yun, una, inaayos natin lahat ng ating market halls.
0: Mm-hmm.
1: Nung nandun nga ho si President Bongbong Marcos Jr.,
0: opo.
1: Pinakita ni Secretary Kiko Laurel yung mga previous photographs nung pinuntahan niyang market hall na talagang lubog na lubog ho. Yung nagtitrading doon na mga tao talagang almost abot tuhod yung tubig, no? Lalo na pag high tide talagang pumapasok. Ngayon, inangat kasi natin yan na Kuya Kiko ng 1.3 meters, no?
0: Ba?
1: Yung flooring yan.
0: Mataas
1: kaya
0: na,
1: nung actually nung pumunta si presidente, bagyo pa yun, yung ano pa yun eh, patapos pa lang yung bagyong Inday noon. So medyo mataas nga yung ano noon, yung wave noon. Pero hindi na siya pumasok, hindi na siya katulad dati na konting high tide lang lubog na kaagad yung ating fishing port, no? So yun, malaking development yun. And of course yung access ng ating mga traders, haulers, pati mga batilyo. So mas ma-implement natin yung tinatawag natin na good manufacturing practice sa kanila. And plano din natin na kasi sa fishing port talaga, lalo na yung karamihan ng isda natin nagmula sa Palawan area, para mabawasan yung post-harvest losses ay ang instruction nga ni Secretary Kiko Laurel ay gumawa na tayo ng mga processing areas natin katulad nung ginagawa ng Vietnam at China na pag peak season at maraming isda
0: yun
1: ay pinifreeze, pinofrozen natin yung sobra para nang sa gayon ay maiimbak natin. May mga cold storage din tayo kasi diyan sa loob ng Navotas Fishing Port. Iimbak natin at i-release natin kung magkulang naman tayo sa supply.
0: Napakahalaga nga niyan eh. Dahil yung post-harvest facilities niyan, may in-place mo lang lahat yan. Mga matutuwa at makikinabang ating mga kababayan. Pero sa panig ng mangingisda, Attorney Glenn, yung mga traders din at saka mga haulers at maliliit na negosyante sa Fishport, you know, alam may mga ancillary ano yan eh na mga activities ano na business. Ano po ang direktang benepisyong mararamdaman nila kapag natapos na ang modernization or rehabilitation ng Navotas sa Fishport complex. At iba pa na mga iba pa ninyong mga Fishport complex o mga Fishports at regional areas, Attorney Glenn.
1: In terms of economic and social benefits, talagang ang dami hong namumuhay, no? Ang daming nakakapagbenepisyo. Diyan, kung ma-quantify lang sana natin lahat, no? Kasi ang mga namumuhay sa fishing port, aside sa, of course, yung mangingisda,
0: alright,
1: yung ating mga tinatawag na brokers, batilyo, traders, haulers, ang daming ancillary business sa loob ng fishing port
0: kuya dito.
1: So, and then dalhin natin 'yan sa palengke sa Metro Manila. Doon na naman ang dami na namang nabubuhay na fish traders or fish vendors doon. May mga nagtali papatayo sa mga kanya-kanyang community, no, sa kahit sa mga subdivision. Mayroon 'yan sila. So, talagang napaka-vital at napaka-importante ho in terms of social and economic benefits sa ating mga kababayan. Pag mayroon tayong magandang pasilidad na yes, katulad ng Navotas Fishing Port.
0: Yes. Yan ang Navotas palabang yan, da, Attorney Glenn. Da, sabi mo, mga 48 fish forts pa ito, pero may mga malalaki. Ano mga susunod na mga areas na dapat pang i-develop at kailangan malaman ng ating mga kababayan ngayon, da, Attorney Glenn?
1: Well, yung fishing port natin sa Iloilo,
0: right,
1: nung last year ay inaugurate din ni Presidente yun.
0: Ay, oo. Tama nga.
1: Isa din siya sa pinakamagandang regional fishing port natin. Sinusupplyan din niya yung Visayas region and even Luzon also, no? Meron tayong patapos sa Zamboanga na nire-rehabilitate natin yung ating Zamboanga fishing port. Yung ating Suwal, Pangasinan, ang ating Bulan Fishing Port na may inaugurate din kami ngayong July 20. Kami ni Secretary yata ang pupunta sa Bulan, Sorsogon. Tapos na ho yung ating 60 metric tonner na ice plant, no? Para magtugon na naman natin yung pangangailangan ng kakulangan ng yelo doon sa Bulan, Sorsogon. Ang isda natin doon ay tatawag ay lawlaw or tamban.
0: Oo, nako. No?
1: Kung naalala niya, yun yung nagkaroon ng balita na nagkaroon ng oversupply.
0: Oo.
1: So ngayon, tinugunan natin na actually, nung nangyari yun, patapos na yung ice plant natin. Ngayon nga, tapos na at kinukomisyon na.
0: Very good.
1: Ngayong July 20 ho, Kuya Kiko, pupunta tayo sa Bulan, Sorsogon to
0: Nice. Nice to know. Ay, mga taga-Bulan, mga taga-Sorsogon, maray na aga sa mga nandyan sa Sorsogon ngayon na nakikinig. By the way, tayo napapakinggan dito sa Metro Manila, Attorney Glenn, sa pamamagitan ng 104.3 FM sa buong Mega Manila. At likewise, yung mga taga-Agoo, La Union, nakikinig din sila bayo sa FM. San Jose, City of Muñoz, sa Nueva Ecija, na papakinggan din nila din tayo diyan sa Radyo Agri at diyan sa 87.9 FM sa Lucena ng Radyo Pilipinas. Malawak po itong the reach ng ating pag-ugnayan ngayon. Attorney Glenn, paano ba nakaugnay yung modernization ng Navotas Fish Port Complex sa mas malawak na usapin tungkol sa food security ng ating bansa?
1: Sa fishing industry kasi Kuya Kiko, ang Navotas Fishing Port talaga yung premier fish port natin sa buong bansa. So sabi ko nga sa isang interview ko, siya yung naglalarawan sa estado ng ating mga fishing ports nationwide. So once naayos natin siya at napaganda natin siya, Susunod at susunod yung mga fishing ports natin nationwide na. Pati yung effort ng ating fishing sector ay gagaan at gagana din, no?
0: Opo.
1: Ngayon naman natutuwa nga tayo dahil ang ating secretary sa Department of Agriculture ay isa ring mangingisda, no? Hindi siya baguhan sa usaping fishing, oh. So yung support niya ay buong-buo. In fact, nung last week nga, umikot kami sa Davao del Sur at tiningnan namin yung mga project din doon sa munisipyo ng Malalag at Santa Cruz. So yun yung sinabi ko na actually kasama yon sa mga developmental project na 48, no, in numbers na ongoing. And mayroon pa kaming actually gagawin pa na mga iilan for this year, no? Mayroon pa kaming for procurement. Kasi lahat ho ng ang instruction sa akin ni Secretary Kiko Laurel ay lahat ng production area sa buong bansa ay kailangang lagyan ng post-harvest facility kaagad.
0: Yan, maganda yan po. Dahil alam po naman yung Pilipinas, napapalalibutan tayo ng karagatan at napakarami nating mga pagkukunan ng mga lugar mapagpapaalagaan ng mga isda. Well, maraming salamat sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. At least, ngayon natutuwa ako, napakasipag mo talaga, naiikot mo, nagkaroon ka ng panahon para mabigay natin itong impormasyon na ito. Anong mensahe nyo sa ating mga taga-pakinig ngayon, Attorney Glenn, dito sa Go Agri Plus? Go ahead, please.
1: Nauna, maraming salamat, Kuya Kiko, sa inyong paanyaya.
0: Opo.
1: At sana ay napakinggan ng ating mga kababayan yung mga ginagawa natin sa Department of Agriculture through Philippine Fisheries Development Authority. Kami po ay ang inyong PFD po ay patuloy na nagsiservisyo at gumagawa ng mga hakbang kasi po alam na alam po natin na marami pang kailangan gawin sa sektor ng pangisdaan. Ma-share ko nga ho, Kuya Kiko, sa pagtatapos, no? Ang bansang Hapon, nung pumunta kami doon ni Secretary Kiko Laurel, ay nalaman namin na mayroon silang kabuuhang 2,400 fishing port na operational sa kanilang bansa, no? Tayo po, sa atin, ang nagawa pa lang ng PFDI ay hindi pa umaabot ng 200. So ganun po ang backlog natin. Hindi naman natin hangad na pantayan sila kaagad. Pero dapat po ay ngayon ay masimulan na natin itong maisa katuparan. Sana ang tuloy-tuloy na suporta ng national government sa fishing sector pati na dito sa itong ating mga fishing ports kasi ho, sa dami nating isla, island, archipelago tayo, kailangan ho talaga ng connectivity. Hindi pa naman ho huli ang lahat, no?
0: Oo naman.
1: Ang ating mga kawani sa Department of Agriculture, sa BIFAR, sa NFRDI, sa lalo na sa Philippine Fisheries Development Authority ay buo po talaga ang hangarin na sana ay sa tamang suporta ng national government ay hindi man natin mapantayan yung bansang Hapon pero sana ma-develop din natin ang ating lokal na pangisdaan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga climate resilient, no? Post-harvest facility at saka yung efficient talaga kasi kayang-kaya naman ho talaga natin ng mga Pilipino na magkaroon ng very successful fishing sector para sa ating food security.
0: Yes, yes. Well said, Attorney Glenn. And with you around and Secretary Kiko Laurel na aking tukayo, ay imposibleng hindi pa madagdagan yan hanggang nandyan. Dahil mahaba-haba pa naman. May 2 taon. So anyway, alam kong puspusan na yung pagtatrabaho. Salamat, Giyod, sa pagpapa-unlak mo ng panayam na ito, Attorney Glenn. Nagkasalamat, boss. At alam ko, busy ka. Happy birthday na rin sa iyong nandiyan na pamilya. Thank you. Dagan salamat po. Alright?
1: Dagan salamat, Kuya Kiko. Mayong buntag ka na.
0: Mayong buntag. Alright. Si Attorney Glenn ay pangapalan ng acting general manager, Philippine Fisheries Development Authority. Mga kababayan, sa aking panayam, ay nako, yung pumda na vota sa fisheries o fish Sport Complex Rehab Modernization Program na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan lamang. Uy, siya nga pala. Thank you sa effort ng ating mga kaibigan dyan sa PFDA na pinamumunuan of course ni Amigo. Oho, Miguel M. Pilarta, and director ng division, of course, division chief, all right? Division chief ng information department. Of course, si Mark Angelo N. Perez, information officer 3, Paul Vincent Del Rosario, information officer 3, Catherine Erica Cornejo, information officer 1. Of course, si Ali Jim Subang, audiovisual aids technician 3, at si Robert Gregory Elardo, special projects technical assistant, and Darren J. Kasama dyan, mga kabayan, dito sa si Darren J. A. Bador, ang project technical assistant. Thank you, lahat yan sa information division ng Philippine Fish Port Development Authority. Siyempre, ayon mga kababayan, ang ating panayam na yan. In the meantime, nako, makinig po tayo ng weather update, lalong-lalo yung mga inaabot ngayon ng mga ulan-ulan dahil sa habagat, ulan naman ng bagyo. Nakaalis na si Josie, ano? Katatapos lamang. At talamin nga natin kung meron pa minomonitor na makakaapekto sa weather system ng ating bansa sa kasalukuyan at sa mga susunod na araw. Yan sa pamagitan ni Dan Villamil, ang weather forecaster mula sa Pag-asa DOST Weather Bureau. Dan, magandang umaga.
2: Yes, good morning po sa ating mga takasabay-bay sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, mahina ang epekto ng habagat na kung saan nakaka-apekto lamang ito sa kanurang bahagi ng Hilagang Luzon. Kaya sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong mainit at malinsang ang panahon na may chance lamang na mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil po ulit.
0: Thank you, Dan Villamil sa weather update na ito. Mga kababayan, sa oras na ito, abay, shoutout natin lahat ng mga mangingisda. Aba, okay, I'm the ni-report ng Weather Bureau, of course, ng DOST Pag-asa Weather Bureau. At yan ay kailangan na po maintindihan nyo na okay ang inyong paglalayag ngayon at pangingisda. Sa nga pala, shoutout kay Eric Villegas in Villegas, Cedric Villegas na nakikinig po ngayon. Mabuhay, Kuya Jun, the engineer Jun Villegas. Alright, Villegas family. Yan. Sa mga sa ilang saglit po, ang aking mga kapanayam naman ay mekognayan kung kanina ay isda. Ngayon naman, ang susunod natin mga kababayan ay mekognayan sa bigas. Oho, puro malapit sa tiyan po natin itong mga topic ngayon dito po sa Radyo Pilipinas Go Agri Plus. Okay? Yeah, siyempre. Mga kababayan, welcome, welcome. Shout out muna sa mga mangingisda na nandyan sa Sual, Pangasinan, na pinamumunaan ni Berto Tomines. Alright, thank you sa narinig po nila ang panayam ko kay Attorney Glenn Pangapalan, ang Acting General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority. Okay, samantala, alam nyo ba na binuksan ng National Food Authority ang 355.4 million pesos na modernong grains hub sa Dumangas? Oo, yun po dyan sa Dumangas, Iloilo. Ay, mayong aga mga taga Iloilo. Ha? Good morning. Palalakasin po ang pagbili, pagtutuyo, pagpapatuyo, mga ibig sabihin, o drying, paggiling at pag-iimbak ng palay sa Western Visayas. Meron pong 10 ton per hour na rice mill at 240 ton per day dryer ang pasilidad dyan po sa Barangay Monfort South at yan ay dyan sa Dumangas, Iloilo. Ganda, no? Inaasahan pong makakabawas ang pasilidad sa post-harvest losses at makakatulong ito sa mas matatag na supply ng bigas. Ayon ito kay NFA Administrator Larry Del Rosario Lacson, Dr. Larry, malaking upgrade ito sa procurement operations ng ahensya dahil mas makakabili ang National Food Authority ng palay, Mababawasan ang pagkasira ng ani at mas mabilis na maililipat ang butil sa imbakan. At kaya sabi mga kababayan, ang aking binabanggit ngayon ay tungkol dyan sa National Food Authority at isang food hub na binuksan sa Dumangas, Iloilo. Makakausap ko ngayon ang masipag na administrator ng National Food Authority na si Dr. Larry Del Rosario Lacson. Magandang umaga po, Dr. Larry. Admin, good morning.
3: Hi, Kiko. Good morning at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
0: Nako, salamat po sa pagpapaunlak niyo sa panayam na ito. Kahit busy ka, may susunod ka pang program dyan sa DZRH. Ano? Thank you, Dr. Larry. Bigyan nyo nga kami ng mga detalye dito sa aking kababasa lamang na balita. Dahil binuksan na nga ng National Food Authority yung malaki-laki ito, 355 million pesos na modernong grains hub sa Dumangas, Iloilo. Go ahead, Dr. Larry.
3: Well, tuwan-tuwa nga tayo dyan, Kiko, no? At na-inaugurate na ito last July 15 dyan sa Dumangas, Iloilo. At isang napaka-modernong pasilidad ng National Food Authority. Kauna-unahan, no? Na ating in-inaugurate na out of the 36 na kasalukuyang tinatayo. Ano ba ang kahalagahan nito, no? Alam nyo, sa totoo lang, ngayon, ang capacity ni NFA to dry ng mga binibili niyang palay, 10% lamang. No? Ngayon, with the inauguration or putting up of these facilities, once completed, itong 36, magiging 27% na yung ating kayang tuyuin. Pati rin yung milling capacity tataas, no? Mula 40 hanggang 85% milling capacity, aangat po tayo. Meaning, mas tayo na po ang gigiling ng sariling palay natin. At sa gayon, mas timely, no? Timely yung pagpo-produce natin ng milled rice.
0: Opo.
3: At makaka-respond tayo ng mabuti sa ating mga calamity-stricken na mga kababayan. Ang isang magandang epekto nito, Kiko, yung opo, ano, yung epekto nito sa ating magsasaka. Kung dati ang mga magsasaka napipilitan ibenta sa traders yung kanilang basa o fresh palay. Ngayon kung nakatayo na po ito, meron na po silang tatakbuhan na NFA na makakabili na ng fresh palay.
0: Wow.
3: Yun ang napakagandang epekto nito.
0: Dr. Larry, pagka binanggit o sinasabi na grains hub ng na itinatayo ng ating pamahalaan sa pamamagitan of course ng National Food Authority, saan ang sakop ng mga hub na niyan? Gaano karaming areas ang masiserbihan, Administrator Larry?
3: Ito yung particular yung sa Iloilo.
0: Oo. Particular sa Iloilo and then ano mga areas pa? Admin Larry. Hello.
3: Hello.
0: Yeah, go ahead. Nawala ka ka ng bahagya. Pakiulit mo nga lang please. Go ahead. Nawala pa.
3: Tatlong facility sa Iloilo, sa Dumangas.
0: Okay.
3: Sa Dueñas at sa Haro, Iloilo.
0: Mm-mm.
3: Kung saan ang seserbisyo nito buong Region 6.
0: Ah, okay.
3: Tatlo ang tinatayo natin. Oh, buong Region 6. Bakit tatlo ang tinatayo natin sa Region 6?
0: Alright.
3: Ang Region 6 o ang Iloilo ay ang isa sa pinakamalaking rice producing region.
0: Mm-hmm.
3: At ang bigas na dinadala natin sa Region 7 sa mga NFA warehouses natin sa Cebu ay nanggagaling, no? Sa Iloilo, kanya ganun ka-importante ang Iloilo at Region 6 sa ating operation.
0: I see. Abay, ang target pala dyan sa grains hub na yan eh, hanggang 3,500 o 3,600 bags kada araw at yung pong mabibiling palay ng NFA. O kaya, nako, mahigit daw palang 300,000 mga sako na sa loob lamang ng dalawang planting seasons. Pero ano talaga ang capacity ng grain hubs na yan, Dr. Larry?
3: Yung ating drying capacity niyan, yung sa na-inaugurate na nga na yan, every day kaya actually niyan ng 240 tons. Mm-hmm. Ano yun sa sako? That's 4,800 na sako ng palay pwedeng tuyuin sa isang araw. Oh, tapos yung milling capacity naman niyan ay 10 tons per hour. Per hour, so 200 bags per hour 'yan. So kung 8 oras, 1,600 bags.
0: Napakadami ano?
3: Per 8 hours, marami 'yan, oh. Marami 'yan. Malaki kasi 'to. Minsan pasyalan mo at makikita mo na malaki ito. Kanya ito 'yan,
0: oh. Pagka minsan meron kayong biyahe kasi, ay makikibuntot kahit malang tagadala ng bag. Anyway.
3: Hindi. You be our guest. Bisitahin natin.
0: Ay talaga.
3: Para ma-appreciate natin.
0: Oo, sige, oo. Sige. Talasalamat po. Well, Dr. Larry, iyang tungko sa mga modern, you know? Tutuyuin na tapos gigilingin sa isang area. Di mawawala na yung nakikita natin ngayon na binibilad pa sa kalsada at yung iba naman ay talagang kahit papaano, pagkahalimbawa umaabot na inaabutan ng bagyo, ay basa pa yung palay, nasasayang. Ito, ma-accommodate niya yung mga ganung sitwasyon sa pagkakato may problemang mga magsasaka sa pagtutuyo ng kanilang palay?
3: Yes, maiibsan niya, ika nga, hindi pero dahil dadami ang ating mga magsasaka na masiservisyuhan, na makukuha natin yung fresh palay, mas kokonti ngayon ang nagbibilad sa kalsada, sa court. So, yun actually ang ating sinesaves na post-harvest losses. Lahat ng makakapagbenta na farmer sa NFA ng fresh palay, makakasave sa post-harvest losses. Meaning, anong ibig sabihin nun? Mas malaki ang kita dahil mas malaking volume na may bebenta nila. Hindi lang yung volume yung lumaki kasi nga nabawasan yung post-harvest losses. Pati yung presyo ng NFA, alam naman natin, mas mataas tayo.
0: Yes,
3: at nagkaroon nga ng pronouncement na instruction si Secretary Kiko sa darating na harvest, sabi niya 21 pesos ang fresh ang bibili ang NFA. Susundin natin yan. At yung dry naman, nasa 25 to 27. So, ang laking epekto nito sa ating mga magsasaka, na lalo na yung makakapagbenta sa NFA. Minado naman tayo, hindi lahat kaya nating bilhin, no? Hanggang 5% siguro, kung maganda ang ikot, hanggang 10%, no?
0: Bam, okay na yun.
3: Kaya natin. Pero at least malaking tulong ito.
0: Oh, tama ka. Nabanggit mo na yung magandang balita sa presyo ng palay na pamimili niyo sa susunod na bilihan. Babalikan ko yan, ha? Kaya idadagdag ko lang yung binabanggit mo. First, itong grain hub na ito na binuksan sa Dumangas, Iloilo. Tama ba yung pagkakaninig ko, Admin Larry? First, ito, kauna-unahan. Tama. Okay. Saan ang mga susunod? Saan mga susunod na mga lugar? Sapagkat nakikita ko dito sa mga pinadalan yung mga pictures at mga nagagamit namin ngayon dito. Abay, napakaganda, napakaluwag, malinis. Ay, palagay ko, the same ang magiging hitsura nito sa iba't ibang lugar. Mababanggit mo ba kung sa mga lugar na ito, the Admin Larry?
3: Yes, oo. Yung mga susunod nito, halos pare-pareho yan, eh, no? Ang mga susunod na matatapos, palagay ko it's either, syempre kung alin yung una matapos, no? Yung sa Dueñas, Iloilo din.
0: Alright.
3: Haro, Iloilo, mabilis na rin yan. Meron din halos patapos na sa Region 5, sa Libon, Albay, tapos sa Catanduanes, so, patapos na rin yan. Tapos sa Region 9, may mga patapos na rin. And at the same time, dito sa parte ng Region 2, no, full swing lahat 'yan. Kawayan, sa Kawayan, Isabela, no. So, tsaka dito sa Rosales, Pangasinan 'yan, tama?
0: Opo.
3: 'Yan, nasa full swing lahat 'yan.
0: Abe, di ibig sabihin niyan, Admin Larry, bago magtapos pa lang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay halos in place itong mga modern grain hub na ito, no?
3: Actually, Kiko, ang target natin next year lang.
0: Tapos na? Wow!
3: Bago mag-middle of next year, tapos na lahat yan, ha? Yung 36 na yan. So,
0: talaga?
3: Tayo natutuwa, na talagang pinondohan niya ng ating Pangulo, ng DA, na mabigyan tayo ng facility. Although hindi pa rin ito yung sapat na sapat sa gusto natin mangyari, pero malaking karagdagan ito sa kapasidad ng NFA.
0: Wala, lalo-lalo yung mga mabibiling mga palay sa mga magsasaka na palagi namumroblema, nababarat ng mga ilang middlemen, ano, kastalbahe din. Ano.
3: Yun nga, o, mukhang yun ang ayaw natin
0: mangyari. Admiral Larry, mukhang naunahan natin ang mga pahapyaw na ibabanggitin sa SONA, pero maganda yun, at least meron na tayong pre-SONA announcement mula sa National Food Authority.
3: Tama,
0: oo. Aya, balikan ko yung sinasabi mo. In-announce nyo na pala ang tungkol sa itataas na ng National Food Authority, yung minimum buying price na sa wet palay, 17 pesos per kilo. Tapos, iaagnat nyo ng hanggang 21 pesos kada kilo simula sa susunod na anihan sa September. Abay, edi pa paano? Ito ba'y per area pa rin ang inyong babasihan ng mga presyong ito, the Admin Larry, na nabanggit mo nung nakaraang panayam ko sa iyo?
3: Yung 21 kasi utos na ni Secretary yan.
0: Oh, okay.
3: Yan ang magiging nationwide. Mm-hmm. Pero syempre, caution lang, ika nga sa mga magbebenta, meron pa rin tayong standard na susundin dyan. Kasi mm-hmm. hindi naman pare-pareho ang palay. Merong mas basa, merong fresh, merong basang-basa, at meron din tinatawag na minsan pagtagulan, dripping wet, no?
0: Wow.
3: So, iba-iba ang trato niyan, syempre. Hindi naman po pwedeng pagpare-parehuhin natin yan. Ang pinabanggit yan na 21 peso na fresh, no? Ay yung the regular fresh, yung natural na fresh na ka-harvest, hindi yung nababad or tumutulo ang tubig, iba yon, iba po yon, no?
0: Oo nga,
3: yun lang,
0: no?
3: Para lang caution, no?
0: So kailangan pala ma-identify natin yang ganun. Kailangan pala siguro para ma-educate natin ng ating mga kababayan kahit na hindi magsasaka, at least alam na ng mga kababayan natin anong hitsura nung sinasabi mong fresh na palay, wet, at saka yung dripping, you know, na hitsura nung palay, at saka papaano kung halimbawa binilad din ito sa kalsada, ano po? Ano bang mga, sige nga, educate mo nga kami ng content mo, kami oras pa naman, the administrator, no, bago ka pumunta doon sa iyong salang, ano, administrator. Please educate us, ano bang dapat na pamantayan ng NFA para doon sa pagbibili talaga ng mga palay ng National Food Authority?
3: Ang ating ano diyan, sistema diyan, no? Pag sinabi nating fresh,
0: oo.
3: Actually ang wider range niyan is 18%
0: mm-mm.
3: to 25% moisture content, 18 mm-mm. to 25. But on a regular basis ang wet na

0: mataas na moisture content, tumataas po ang timbang, no? Kapag tumaas ang timbang dahil sa pagbasa niya, eh para po tayong bumibili ng tubig noon kung pareho ang presyo. So, ganun lang po 'yon. Oo.
1: Sa quality control na yan na binabanggit mo, Admin Larry, scientific ba itong nagagawa ng National Food Authority? May mga equipment ba para makita yung kalidad ng mga palay na binibenta dyan sa NFA?
0: Yan, importante yan. Ang NFA, at least alam natin yan dahil tayo ay ang grain agency ng bansa. Meron tayong mga equipment yan. Mm-mm. Meron tayong mga moisture meter.
1: Okay.
0: Meron din tayong yung pang-test ng purity, meron tayo niyan, no? May pang-test din tayo kung meron mga discolored grains, meron tayong mini gilingan para makita yung itsura.
1: Ah, ganun?
0: Yung chalkiness niya, makikita. Oh, meron tayong parang mini rice mill, no?
1: Okay.
0: Para portable na ginagamit para ma-test natin. Siyempre, para makita rin ng part of educating our farmers din, no? Para makita nila, ito po ang actual na kalidad ng palay nila.
1: O, mabuti naman po. At hindi yung hula-hulang sinasabi lang ng mga magsasaka minsan na parang sila ay nadi-disappoint dahil minsan nare-reject dahil ilan sa mga qualities ng mga palay na ibenta, dapat nila ibenta, ay minsan nare-reject daw, no? The administrator.
0: Oo, tama yun. No? Well, ako nalulungkot ko pag nare-reject ka ng mga magsasaka kasi naiintindihan natin yung hirap niya. Pero sa isang banda, ang hirap naman na wala tayong susunding standard.
1: No? Tama
0: kasi
1: po.
0: Unang-una, hindi tayo trader. Meaning, ang mga bibili nating palay dapat nasa tamang kalidad kasi iniibak pa natin ito na matagal. Minimum 6 months.
1: Ilang kamo? Minimum of 6 months yung palay na iniimbak.
0: 6 months.
1: Tapos, susunod, another 6 months. Tapos, tama ba?
0: Oo, umaabot pa ng isang taon. So kung hindi tayo magseset ng tamang kalidad, abay, baka pagdating ng 6 months,
1: wala na.
0: Bulok na yan, nanilaw na lahat. Tayo naman din ang pipintasan pagdating ng gililing natin at binenta sa magsasaka ay sa mga kababayan natin. Sabihin naman, bakit ang pangit-pangit, di ba? So, binabalansin natin yung interest at yung pagtulong.
1: Mm-mm-mm.
0: Interest ng consumer at yung pagtulong sa ating mga magsasaka. Yun, talagang pinagtsatsaga natin i-explain na hindi po kasi pwede talaga na basta-basta tatanggapin namin lahat kasi naiimbak talaga sa mga bodega muna yan.
1: Yung binabanggit mo na naninilaw ang mga bigas kahit na ito ay hindi pa nagiling? Kung sumobra na sa pag-iimbak at low ang quality na nabili ng NFA?
0: Oo, kapag hindi tama, unang-una, pag hindi tama yung moisture content, maninilaw talaga yan. Pangalawa, kung talagang ang pangit na nung palay, napilit na ibilad, meaning na nababad sa baha o sa bukid, pag yun ay napalusutan tayo, kahit palay pa yan, kasi chinecheck naman natin yan on a regular basis, kahit pala ginigiling, makikita ang mga maninilaw yan.
1: Wow.
0: Halatang halata yan.
1: Thank you for educating us. Sapatkat ang mga akala ng iba, sige, palay yan. Sige, iimbak mo lang dyan. Kaya pala, mayroon kayong mga modern na system na ngayon na ginagawa. Of course, dati naman, ngayon ay tipe nagpapatuloy mo pa rin. Ano? Na dinadagdagan mo ng mga modern system dyan sa National Food Authority. Speaking of bigas naman, gaano naman na ilang buwan ito dapat na naiimbak nang hindi nagbabago yung quality ng mga bigas na iniimbak back ng National Food Authority pagka una pang kailangan sa mga emergencies yung halimbawa bagyo, baha o pangangailangan ng isang lugar habang nalindol, anong qualities ng mga bigas, gaano katagal na iimbak yung mga bigas na yan?
0: Nako, magandang tanong yan, no, Kiko.
1: Thank you.
0: Ang sagot niyan ay ganito. Oo, magandang tanong yan. Ang sagot ko diyan ganito. Alam mo yung itatagal ng bigas na nakaimbak at still maganda ang quality, napakaraming factors, okay? Mm-hmm. Pero ang unang-unang factor na determinant na para tumagal ang kalidad ng bigas ay dapat maganda ang kalidad ng palay.
1: Ayun.
0: That's one. Pangalawa, yung pagkakaimbak niya, dapat maganda ang kondisyon ng imbakan. That's why nag-modernize tayo ng mga warehouses, nag-repair tayo, nag-repurbish tayo ng 128 warehouses na dilagyan natin yung malalaking parang Big Ben na fan kung sa simbahan nakapasok ay malalaking fan.

0: talaga natin ang ganyan. Kasi mas nakakapagpatagal ng kalidad yon. Example ko lang, kung sinusutanong mo na gaano katagal, tumatagal.
1: Opo.
0: Imagine, nagpunta ako sa bodega sa Baguio, mahigit isang taon na ang bigas na nakaimbak doon. Pero, napakaganda pa.
1: Talaga?
0: Napakaganda pa.
1: Wow. Ah, kasi siguro maganda ang klima. Ganon yun, ano?
0: Yes, napakaganda ng klima, malamig, okay. Ganon. Ngayon, meron naman akong napuntahan, no, na bodega. Kakabagong giling, kakano, pa isang buwan pa lang, o dalawang buwan pa lang. Ay, ang pangit na.
1: Kasi iba naman.
0: Kasi init, oo, pangit yung palay, pangit ang pagkakastor. Kanya lahat ng ito, ano, masabi ko na lang, no, kanya lahat ng ito binabago natin. Kaya sabi ko sa ano ko is bagong NFA na to, no. Ang next phase nito kapag naayos na lahat 'yan at nandiyan na yung mga structure na tapos na, repairs, construction, etc. Ang susunod niyan, Kiko, lahat ng mga facilities na 'yan, pipilitin natin lahat 'yan solar powered na naka-air condition para mas tumagal ang kalidad ng ating bigas.
1: Wow, talagang climate resilient ang inyong mga sistema, yes. At modern na. Ay, teka, natutuwang na-educate mo ang mga tagapakinig daw natin dyan sa 97.1 Radyo Pilipinas, Agoo La Union at buong lalawigan ng La Union at ang Region 1. Nakikinig din ang 90.1 FM dito sa Radio Agri sa Science City of Muñoz sa loob ng PhilMEC, Philippine Center for Post Harvest Development Mechanization, Admin Larry, at ang 87.9 FM sa Lucena, ang Radio Pilipinas ng Lucena City, at buong Quezon ang nakikinig sa atin na na-educate mo ang ating mga tagapakinig. Yung bigas yun, ha? At saka yung palay. Ibabalik ko, Admin Larry, lang tungkol dito sa pagbubukas ninyo ng ni Secretary Kiko, katukayo kong Kiko Laurel, dito sa Dumangas, Iloilo, yung Modern Grains Hub, ano, ay bawal pala na magbaba ng kargang imported na bigas sa alimang mga ports na matatagpuan sa Iloilo mula September hanggang sa November ng taong kasalukuyan. Ano bang dahilan nito? Bakit ipinagbabawal daw na magdiskarga ng mga imported na bigas doon sa mga areas na yon?
0: Well, ganito yung Kiko, no? Siguro, lagyan natin ang magandang konteksto.
1: Sige,
0: no?
1: sige nga.
0: Oo. Yung buong Pilipinas kasi, rice production at saan pinoproduce yan, pinag-aaralan namin yan sa DA. Ang DA ang nangunguna dyan. Nakikita natin dyan, meron tinatawag si DA na heat map na tinatawag kung saan makikita gano'ng makalaki ang production dito, gano'ng ang deficit dito, gano'ng ang ano. Well, ibabalik ko na doon sa Iloilo at sa Region 6. Ang Region 6 ay isa sa pinaka-mataas ang production nang nabanggit ko nga sa iyo kanina.
1: Opo.
0: Ngayon, surplus yan. Surplus sa bigas, no? So, pag surplus na region o probinsya, dapat huwag ka nang magpapasok dyan ng imported para hindi masyadong mag-depress palalo ang presyo ng palay at bigas dyan sa area na yan. That's why yung binanggit ni Secretary Kiko na pagdating ng anyan, huwag munang magpapasok sa Iloilo dahil sapat, hindi lang sapat, sobra-sobra ang produksyon sa Iloilo. So, yun yung konteksto ng pagkakasabi ni Secretary Kiko.
1: Oo. Mabutit na idadagdag yung ganun ang konteksto. No? Kasi yung ang iba, pagka hindi nila naintindihan, bawal na yung mga imported na bigas. Paano ngayon mangyayari? Samantalang kailangan ng tao ang karagdagang bigas, lalong-lalo sa mga areas na yan, sa Iloilo. Pero dagdagan ko yung binanggit mo. Ang sinasabi niyo, ma'am, pag nagkaroon, nabanggit niyo nga, pagka merong oversupply ng production, saan ba dinadala ng National Food Authority pagka merong mga oversupply ng bigas sa isang area?
0: Well, ang natural na outflow o paglilipat ng mga stocks ni NFA, dalawang pinakamalaking lugar niyan. It's NCR at Cebu. Region 7.
1: Bakit? Bakit ito sa mga lugar na yan? NCR, matatakaw ba? NCR sa Region 7?
0: Marami.
1: Ang
0: ating mga kababayan.
1: Okay.
0: By sheer population, NCR, and by sheer population ng Cebu, ang Region 7, kulang yan, deficit regions yung mga yan, mm-hmm. na kailangan ng bigas mula sa ibang lugar. So yan yung natural na puntahan. Meron ding mga iba-ibang liit-liit na katulad, let's say, yung sa Basulta, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, yan, deficit yan. Yung mga production natin sa baybandang Region 12, Region 9, Region 10, opo, papapunta naman yan sa Basulta at Barm, no? Sa Bangsamoro. No? So, dyan ang punta naman yan. Yan yung mga natural na outflow ng ating mga bigas.
1: Oo. Mabuti na ganun po ang mababanggit nyo. May nagtatanong dito habang tayo nag-uusap, galing ito sa lugar, dyan sa Tawi-Tawi. Nako, eh, maganda umaga po mga taga-Tawi-Tawi. No? Ang sabi nila, yung bang mga nanggagaling na bigas galing sa Sabah ay Malaysia, ano? Itong tinatanong nila, meron bang permiso ang National Food Authority? Oo, ang tayong pamahalan pala sa pag ganitong mga pagpasok ng mga imported na bigas galing naman sa Sabah, Malaysia?
0: Well, tama ka, hindi sakop ng NFA 'yan. Pero
1: oh, okay.
0: Ang alam natin sa Department of Agriculture, pinatignan na 'yan na pinapaayos na lahat na dapat nang papasok kahit Sabah man 'yan or ano, dapat may kaukulang permiso or permit para at least ma-monitor natin. Mm. We understand the actual situation, di natin maiwasan yan, napakalawak ng dagat. Minsan, yung iba talagang baka hindi yan documented.
1: Well,
0: that's one of the realities kapag ganyan medyo malayo at malawak ang dagat na pwedeng pagdaluyan ng mga produktong ganyan.
1: Natanong ito ng ating mga tagapakinig ng dyan ngayon, nakamonitor sa atin dito sa Radyo Pilipinas. Thank you sa mga nag-text ng tanong na ito. Well, Doc Larry, alam ko meron kang appointment na susunod. So, thank you talaga sa pagtanggap mo ng aming tawag at pagbibigay mo ng puwang sa papanayam na ito. Kahit na busy-busy ang Sabado, nasa iyong pagkakataon upang ibigay ang inyong mensahe sa mga lalong-lalong mga magsasaka na habang ngayon yun ay nagtatanim na, naghahanda ng kanilang, sa palagay ko, looking forward na mabenta nila ang mga palay sa National Food Authority. Go ahead, Administrator Larry.
0: Yes, una-una, salamat, Kiko. It's always a pleasure and napaka-ano ng ating discussion lagi. Very
1: thank
0: informative.
1: You, thank,
0: no? Thank you.
1: Thank
0: you so much. At yun naman ating sa ating mga magsasaka, no? Kayo po ay makaasa na kami sa National Food Authority, patuloy po ang aming pagtingin at pagbabago ng mga sistema at mga pasilidad upang mas makapagserbisyo po sa inyo. At doon sa ating mga kababayan na nagtatanim pa ngayon, meron po tayong bagong sistema. Kung gusto nyo po makapagbenta sa NFA, meron po tayong tinatawag na purchase order system. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa malapit na National Food Authority kung saan pwede kayong pumirma at pumirma sa NFA ng purchase order para kung gano'n yung inyong palay na kakatanim pa lang ngayon at pag inani ninyo ay meron na kayong market.
1: Wow.
0: Pwede inyong ibenta sa NFA.
1: So, yan ba first time ba lang ngayon, Admin Larry? Ngayon mo lang ba binabanggit yan dito sa ating pag-uusap o at least ay madagdagan lang impormasyon sa ating mga mga magsasaka ngayon dahil advance yan ha, the Admin Larry.
0: Oo, ito'y kasalukuyan pa lang naming niro-roll out, first time
1: wow.
0: na iro-roll out ito sa ngayong anihan na ito. So ang ating mga region ngayon ay nagko-conduct ng mga ugnayan, no, para sa ating mga magsasaka para mas lalo nilang maunawaan ito at makasali sila dito sa magandang programa na ito.
1: Ay,
0: so this is the first time, no, this is the first time na i-implement ng gobyerno.
1: Oy, thank you.
0: Syempre, lagi tayo. Oo,
1: magandang balita, Admin Larry, of the purchase order. Makipag-ugnayan lang sa National Food Authority, at least meron ka nang naka-standby na pagbibentahan ka agad, ha? Kahit na
0: yes.
1: nagtataning ka pa lang. Oh, magandang balita
0: yes.
1: yan. Nako, kailangan i-ano
0: yan.
1: Sige, paano bang maging sistema? Pawawalan na sana kita, kaya lang mukhang napakaganda naman ng balita mong yan kung kailan ang magtatapos na. Pero mabibitin ako noon. Dagdagan mo.
0: Mabilis na mabilis, no?
1: Sige lang.
0: Oo. Kapag kayo po ay bumisita sa National Food Authority warehouse or branch, no, i-explain po nila sa inyo, meron lamang pong isang piraso ng papel na kung saan ilalagay ninyo ang RSBSA number ninyo, ilang hektarya ang tinanim ninyo, at kung kailan kayo aani. At doon po, pag nagkapirmahan kayo, ay nako, eh, sigurado po na meron ng merkado ang inyong palay. Siguraduhin lang din po natin, katulad ng nabanggit natin kanina na, hanggat maaari, sunod po tayo sa standard. Ingatan din po natin yung ating mga palay. Pero at least meron tayong peace of mind na meron hong pagdadalhan ang inyong palay kahit katatanim pa lang.
1: Yun! Mabuhay ang National Food Authority. Dr. Larry, napaganda mo ang Sabado ng ating mga magsasaka na nakikinig sa kasalukuyan. Dagdagan po natin ito sa mga susunod pagkakataon at a-announce na ulit natin.
0: Sure, sure.
1: Ha? Thank you, thank you, talaga. Administrator,
0: thank
1: ingat.
0: You, thank you.
1: God
0: thank
1: bless.
0: You.
1: All right. Sige po, sige. Si Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson, ang National Food ng National Food Authority. Ang magandang balita yan, mga kababayan. Ngayon lang po, dapat maintindihan nyo, punta lang ho kayo sa mga warehouses ng National Food Authority, mga magsasaka na nagtatanim pa lamang na mga palay, ihanda nyo na, magparehistro na kayo kaagad at tingnan nyo na meron kayo dapat na pagbibentahan na pag kayo ay nag-ani na. Oh, yes, mga kababayan. That's a good news. Ang ganda namang ending nito. Tata Rolly, batang bata, bumatayo. Thank you, Ms. Tess Ramirez, Ms. Isa, Silangan, and Silang ba? Silang. And anyway, thank you Arnel Montimayon and Mark Boqueron. Thank you, thank you. Ang tabayanan po, si Asik Ares Gutierrez at si Don Ramon. Si Mang Ramon sa Alerto 738. Ito na naman po inyong lingkod, ang inyong Agricaster, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great all the time. Alright, ganda maga po.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Philippines.
1: To the capital.
2: Ating Master Control, Engineer Gemma Tracamora, Timothy Tapales, Sir Edmond Obra, kay EV from the Polytechnic University of the Philippines, Manila, and of course sa ating Malolos Transmitter. Ako po si Orion Maliare. Magandang araw sa lahat.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
10: Radyo Magazine.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
12: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon
16: sa Philippine Sports Broadcast.
17: Di papahuli
18: sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
22: 738.
23: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio.
32: Radyo Magazine.
33: Serbisyo Publiko.
34: The AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas
38: and Capital 104.3 Colab.
39: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
1: May OPM na rock.
2: Pinoy ako.
1: May OPM na rap.
3: What you know last night, yo, it was the best.
4: May OPM na mabagal.
5: Agad magaganda ang mga tinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
6: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: May ganda ng ating musika.
0: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
18: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
19: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
27: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
31: If watching the games is not enough for you,
7: Get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. H-O-O-K-T-A-L-K. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the Stars as our airwaves cage team dishes off on-court and locker room developments in the game of basketball.

0: Magandang magandang araw ng Sabado, Pilipinas. Ito po ang ating programang Hoop Talk. Good morning sa inyo pong lahat. Ako po si Ria Arevalo at samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa ating talakayan at balitaan patungkol po sa paborito niyong sport na basketball dito sa Hoop Talk. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Live tayong napapakinggan at napapanood mula po dito sa aming studio sa Quezon City. Ngayong araw po ng Sabado, July 18, 2026. Yan, ako po si Ria Arevalo and syempre pa kapiling natin sa ating master control booth ang ating co-pilots na sina Daniel Cruz, Matthew Pacheco and Suzanne Barameda. Good morning rin sa ating mga kasama sa Malolos Transmitter Site. Tayo po'y napapakinggan sa 918 kHz sa AM band ng iyong mga radyo sa ating PBS Receiver app. Yan, please download ang ating PBS Receiver app. Pwede nyo pong matunghayan yan, makita yan ng libre, ma-download ng libre mula po sa App Store and Play Store. So download nyo lang sa inyong mga gadgets para anytime, anywhere, pwede po kayong makinig na mga programa sa ating himpilan sports radio. Ganon din po sa mga himpilan, iba pang himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kabilang po dyan ang Capital 104.3 FM na napapakinggan din tayo sa FM band ngayong araw na ito. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig. Tayo po ay pwede nyo ring mapanood sa pamamagitan ng ating Facebook account. Hanapin lamang po facebook.com/sr918. Pwede nyo pong makita rin doon yung iba pa mga balita natin, development sa mundo ng sports. Mga interviews, mga live broadcast natin katulad ngayong araw na ito. And pwede niyong balik-balikan no, para po sa mga ano natin, sports fans natin dyan. And aside from Facebook, meron din tayong X account. For more sports updates, please follow us at Sports Radio 918. Okay, today, ang dami natin mga balita sa larangan ng basketball. Yeah, mapa 5-on-5 at 3x3. O, diba? Ang ating Gilas Pilipinas 3x3 men gumagawa ng ingay, umaagaw ng atensyon sa ginaganap po na FIBA 3x3 Youth Nations League Asia 2 Stop 4. Kahapon, silver medal ang kanilang naitala. Prior to that, nakuha natin yung title ng Stop 3. So, pag-usapan natin yung kanilang kanilang campaign and kamusta ang kanilang status sa conference standings with two stops to go bago po malaman kung anong koponan na makakakuha ng ticket patungong FIBA 3x3 World Cup Under 23. So later on, pag-usapan natin yan. Of course, mga resulta po ng PBA action last night, Converge and Blackwater nagpasiklab. Kumuha ng mga panalo para po mapaganda ang kanila mga kartada. Wala pang dungis yung mga records nitong dalawang teams na ito. So balikan natin yung kanilang naging effort last night dito sa pagpapatuloy po ng PBA Governor's Cup. And then iba pa mga developments sa larangan ng basketball. WMPBL, natapos na po ang finals na napagwagian ng Akari Sparks. Balikan natin yung kanilang naging performance, no? Naunsyamiman sila ng game 2. Abay, nung game 3 hindi na talaga sila pumayag na muli pang mauunsyami. Dito nga po sa naganap na finals ng Women's Maharlika Pilipinas Basketball League. And iba pa mga detalye sa mga developments po sa NBA. Si Giannis Antetokounmpo nasa Miami Heat na. Dumating na siya sa Florida at simula na ng kanyang kampanya sa panig o sa piling ng Miami Heat. Okay, so yan at marami pang mga developments sa sport na basketball. Inyo po matutunghayan sa ating programa. 13 minutes makalipas po ang ikasampu ng umaga. Dumako na tayo sa ating mga balita today. And unang-una na dyan ay ito nga pong ongoing campaign ng ating Gilas Pilipinas 3x3 Men and Women. Actually, ito yung ating under 21 team na sa ngayon po ay nasa Petaling Jaya, Malaysia para nga sa aksyon ng FIBA 3x3 Youth Nations League Asia 2. Sa panig ng kalalakian ng ating Gilas Under 21 3x3 team, nasungkit po ang runner-up finish kahapon sa naganap na Stop 4 ng Nations League. Sayang, no? Kasi after that title clincher nila nung Stop 3, nakuha natin yung ano nun eh, yung every ano po kasi stop, no, may mga ano yan, finals at the end of the day. Nung Stop 3, tayo yung nag-champion. So nagkaroon ng break nung araw po ng Webes, and then nagpatuloy yan kahapon for Stop 4, but kinapos eh. Hindi naka back-to-back titleist itong Gilas Under 21 team. But not bad because they finished runner-up against Japan. So Japan ang nakakuha ng title sa Stop 4 last night sa naganap nga po na aksyon sa Petaling Jaya, Malaysia. Mahigpit yun kanilang naging pagharap yung kanilang laban sa finals ng Stop 4, kung saan 1 point na pagkatalo yung nalasap ng ating Under 21 Gilas Pilipinas 3x3 Men. Sayang, no? Hindi po na-sweep ng Philippines yung mga games natin kahapon. But with their runner-up finish yesterday, nakakuha tayo ng precious points para po ma-retain yung ating leadership sa conference standings, no, with 2 stops remaining nitong araw po ng Sabado, yung Stop 5, and then tomorrow Stop 6. So 2 stops remaining na lang this weekend. And pag nanalo ka kasi ng stop or yung day action, no, makaka-earn ka ng 100 points. Kapag runner-up finisher ka, 80 points yung nakuhang puntos ng Gilas Under 21 kahapon for their second place finish. So dahil doon, from 240 noong pagkatapos ng 3 stops, no, umangat po sa 320 ngayon yung ating total points so far. And tied tayo with Japan sa overall standings. But ang Gilas Under 21, 3x3 Men, sila pa rin yung nasa ibabaw ng standings dahil mas mataas yung points average na hawak ng Gilas Under 21. Yun. So at least hawak natin number one spot, pero we have to dig deep pa, no, sa remaining stops para mapanatili nga po itong ating pwesto at the same time, di ba, hindi makalapit yung mga closest pursuers ng Gilas 3x3 Men. Yung mga buubuntot kasi sa kanila is yung Belarus, yan Japan, sa ngayon Japan na yung kanilang katabla. Okay, sa conference standings natin, okay, yung Under 21 Gilas 3x3 Men with 320 points na. So nasa second place ang Japan, 320 points din po yung kanilang total points. Pero yun nga, higher points average kasi hawak ng Pilipinas. 19.8 points yung average natin, samantala yung Japan 17.6 points. So yun lang yung ano, kumbaga nag in a way tiebreaker para do sa leadership ng conference standings. And then, nasa ikatlong pwesto, New Zealand with 300 points. Ang Belarus, 300 points din po yung kanilang naipon so far. Fifth ang Singapore, 195. And Malaysia is 185 tour points. So, very important, stop 5 and stop 6 for the Philippines para ma-retain natin yung ating leadership and makuha natin yung coveted ticket patungo nga pong FIBA 3x3 World Cup Under 23. So, good luck sa ating team na binubuo ni Nakabs Cabonillas, Jeric Daa, Juniel De La Rama, John Earl Medina. So, sila yung mga naglaro kahapon. And today, magpapatuloy po yung kanilang campaign. No, ngayong araw na ito, nasa stop 5 na tayo. Mamayang alauna ng hapon ang start ng mga laban. So, ang ating Gilas 3x3 men ay nasa Pool A. Ang mga kagrupo naman natin ngayon, ngayong stop 5 ay Japan and Malaysia. So, yan yung mga ka-group natin. Kasi, ano to eh, nahati yung anim na mga teams, no, sa dalawang pool. So, mamaya po, makakalaban natin ang Japan at 1:25 p.m. sa men's side to, ah. So, Japan versus Philippines, agad-agad, rematch. And then, 3:15 p.m., Malaysia naman ang ating kalaban. So, we have to sweep yung dalawang mga pool matches natin in order to make it to the finals again. So, yan po yung mga laban natin for today sa Stop 5 sa Men's Division. Samantala, kahapon, ang ating Gilas 3x3 Women ay unfortunately lumasap po ng dalawang mga pagkatalo. So, sa pool stages pa lang, yung ating women's team bowed to Japan 4-21, and then tinalo rin tayo ng Malaysia kahapon 12-22. So with that, hindi tayo nakausad sa finals. And sa conference standings, no, sa women's standings nitong FIBA 3x3 Nations League, yung Philippines, okay, ang Philippines nasa ano tayo, pang limang pwesto sa women's side. 220 points yung ating naipon so far. Nung stop 1, we finished 5th. Then 4th nung stop 2. 4th again nung stop 3. And kahapon, 5th place. So total of 220 points. And nangunguna sa women's side ang Japan under 21 with 350 tour points, followed by Belarus also with 350. Third ang New Zealand with 270 tour points. Then fourth ang Malaysia, 250. Nasa ilalim, pang-anim na pwesto ang Singapore with 180 tour points. So sana makabawi itong ating women's team, no, with two stops to go dito sa women's action ng FIBA 3x3 Nations League. So yung ating pong koponan ay binubuo ni na Elaine Patio, Alisa Rodriguez, Margaret Villanueva, Kristen Yumul. Okay, so yan yung mga naglaro kahapon. Lima talaga sila. And well, magpapatuloy ang aksyon ngayong araw nga pong ito. Yung mga matches natin for the women's side, schedule natin is today, nasa Pool A for Stop 5 ang Gilas 3x3 Women. We will face New Zealand. Unang laro ngayong araw pong ito, Philippines versus New Zealand, 1 p.m. And then at 2:50 p.m., we will go up against Malaysia. So yan po yung mga laban natin. And para makatungtong sa finals, kailangan ma-sweep nila yung mga pool matches. Okay, so yan po yung mga aksyon na ating aantabayanan para sa ating 3x3 Gilas Men's and Women's Squads. H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 23 minutes after 10 a.m., we will take a break. And when we continue, pag-usapan naman natin ito pong ating aksyon naman sa PBA. Okay. Kasi sabi ko, ano ba, unahin ko ba yung Gila schedule? Oy, by the way, nilabas na yung schedule for the FIBA Asian qualifiers ng World Cup. So next month po yan, lahat ng games for Window 4 dito sa Pilipinas, gagawin. So, yun yung naisip. Siguro yun na lang muna yung isunod natin since Gilas sa, kumbaga ba, yung topic natin no, for our first story. So, para rin makapaghanda ang ating mga taga-subaybay, lalo na kung gusto nila manood ng mga laban, lahat ng games, ha? So, hindi lang games ng Gilas Pilipinas, pati yung games ng mga kagrupo natin sa Group E. Dito po sa Pilipinas gagawin yung kanilang window for matches. So, ating talakayin yan. And after that, pag-usapan natin mga resulta po ng aksyon sa PBA Governors Cup sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: BSC Hour.
8: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan.
7: Idi-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services,
8: duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission
7: para sa mga aspiring atletang Pinoy.
8: PSC Hour. Iha-highlight pati ang mga exciting sporting preparations.
7: Here straight
8: from Philippine Sports Commission.
7: PSC Hour. Shaping healthy and competitive environment
8: sa larangan ng esports. Kaya, gwardyahan na ang oras para hindi magbintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon.
7: With Judith Caringal.
8: Every Friday yan,
7: PSC Hour. Sa Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas, dos, 918 AM.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: H-O-O-K-T-A-L-K. Hoop Talk.
0: We have 27 minutes after 10 AM. Nagbabalik po tayo dito sa Hoop Talk. Dumako naman tayo dito nga sa antabayanan nating pagbabalik aksyon ng ating Gilas Pilipinas Men. So next month po ay magpapatuloy ang kanilang kampanya sa Asian Qualifiers for the FIBA World Cup 2027. So, ito yung fourth window and start of the second round ng Asian qualifiers. At kinumpirma na po ng Samahang Basketball ng Pilipinas na ang Gilas Pilipinas men ay magkakaroon po ng home games, no, for the fourth window. And at the same time, lahat ng mga laban sa window 4 dito gagawin sa ating bansa, no. Magiging neutral venue yung Mall of Asia Arena. So para po dun sa mga teams na kalahok sa Group E action. So inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas na dalawang home games ang magaganap nga po for the Window 4 ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. So nakatakda po yan August 28 and August 30. So sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, yung anim na mga teams from Group E, lahat po magko-compete during the two-day qualifying window. So for our national team, Gilas Men, they will take on Jordan on August 28 at 8:30 p.m. So 8:30 p.m. yung laban ng Pilipinas. Siyempre parang pang-ano tayo, prime time slot. No, 8:30 p.m. Jordan, ang kalaban natin Friday, August 28 yon. And then we will face Iran sa Sunday naman, 2 days after, no, August 30. So yung iba pa mga schedule sa araw na yon, sa August 28, New Zealand will face Syria. And then ang Australia naman po will battle Jordan. So actually lahat ng mga games, teka, tingnan natin. Kasi aside from New Zealand, ang mga kagrupo kasi natin sa Group E is yun nga Australia, New Zealand, hindi na natin sila makakalaban. No, pero nasa Group E din sila. Tapos of course yung mga makakaharap natin for the second round ng Asian qualifier, Syria, Jordan and Iran. So, yun po yung mga teams na nandun sa Group E action. So, basically, lahat ng games sa Group E gagawin nga po dito sa ating bansa. Kaya, sa mga nais ding manood, diba, nung laban ng iba pa mga teams, no, aside from the Philippines, eh, napakaganda rin panoorin nung iba pang mga laban na naka-schedule dito nga po sa ating bansa. Pagdating nga ng fourth window, eh pwedeng-pwede nyo po yung matunghayan. No? As early as, I think, 2 p.m. yung mga games. So, 2 p.m., meron na kagad labanan sa Mall of Asia Arena. So, that will be on August 28. So, Syria versus Australia, yung other games sa August 28, and then Iran versus New Zealand before the 8:30 p.m. game ng Jordan and Philippines. Okay, samantala, pagdating naman ng August 30, yung mga laban on that Sunday sa Mall of Asia Arena pa rin, Australia will go up against Jordan followed by the New Zealand-Syria match, and ang Pilipinas naman will host Iran. So, yan po yung mga matches ng, na ating matutunghayan sa second window dito nga sa Philippines. So, nagsilbi na rin neutral venue ang Pilipinas eh, dun sa naging laban po ng China and Chinese Taipei. Earlier this year, kung matatandaan ninyo, February yata yun or March, nung naging host tayo nung kanilang game, no, nung first round ng Asian qualifiers. Okay, so alam naman natin din kasi, 'di ba, meron pang ongoing conflict sa Middle East. So hindi pa stable yung sitwasyon doon, kaya minabuti ng FIBA na magkaroon nga po ng adjustment and ang Pilipinas ang naatasan na maging neutral venue. So napakahalaga nitong upcoming window para sa Gilas Pilipinas because mahirap yung mga makakalaban natin, Jordan, Iran, Syria, and nasa ano tayo eh, panlimang pwesto tayo sa standings. Sa anim na mga teams na nasa Group E, ang Pilipinas po ay bit-bit yung ating 2 wins and 4 losses na kartada going into the second round ng Asian qualifiers. Nasa 5th overall tayo sa ating Group E standings. So, ang hirap. We have to improve our record. No, kasi only the top 3 teams in each group yung makakakuha ng ticket para nga po sa World Cup 2027 na gagawin sa Qatar. And aside from the top 3, yung 4th place na may pinakamagandang record, yun yung bubuo dun sa cast ng Asian teams na maglalaro sa World Cup next year. E sa ngayon, Australia, malinis ang kartada, 6-0. Tapos nasa second place, magasosyo ang Iran at ang Jordan, 5 wins and 1 loss. Ba naman yung bit-bit nila na record? And then New Zealand, nasa 4th overall with 4 wins, 2 losses. And then ang Philippines and Syria, pareho pong may 2 wins and 4 setbacks. So yan yung kumbaga yung current standing sa Group E action. So banggitin ko na rin yung standing sa Group F. Yung mga teams naman po na nasa Group F, ito yung mga teams ng yung top 3 ng Group B at saka Group D. Okay? So sama-sama sila sa Group F. And right now, nasa ibabaw ang Lebanon with 5 wins, 1 loss. Japan and Qatar, identical 4-2 win-loss records. Nasa 4th overall ang Korea. Korea, China, and Saudi Arabia. Pare-pareho sila may 6 wins and 3 losses. Ang higpit ng labanan dito sa group, F ha? Parang ito yung mas mahirap na grupo. O, diba? Dikit-dikit yung mga kartada nila eh. Anyway, so yan po yung standings, diba, ng mga teams going into the second round ng Asian qualifiers. And again, only the top 3 teams and the best 4th placer will get that precious ticket patungong World Cup. Of course, ang Qatar as host, qualified na sila. Pero syempre, ginagamit nga naman nila itong exposure nila, itong paglalaro nila sa qualifiers, no, as preparation para sa kanilang campaign sa World Cup itself. So yan, good luck sa ating Gilas Pilipinas men. Hopefully, yung mga players nating injured, diba, makarecover na. Si Justin Brownlee, hindi muna natin makikita sa Barangay Ginebra for the 3rd conference, no? At least mamimiss niya ilang mga games for the Gene Kings to recuperate mula po sa kanyang multiple leg injuries. Si Scottie Thompson din, a few games, sit out muna siya sa Barangay Ginebra dahil nagpapagaling pa rin sa injury. Hindi nga rin nakapaglaro nung previous window, diba, si Scottie Thompson. And Junmar Fajardo, hindi rin naglaro si Junmar no first game ng San Miguel Beer. So pinagpahinga rin siya ng kanyang koponan. Mukhang meron ding iniindang injury si Junmar. Hopefully hindi naman grabe. And yan yung ilang pa mga players natin, no. Sana po ay 'di ba manatili silang healthy yung iba pang mga nasa roster natin. Kasi nga talagang we have to improve our performance come the second window ng Asian qualifiers. 37 minutes after 10 a.m. And siguro we'll take another break. Sa pagbabalik natin, ito, dire-diretso na PBA results for the Governor's Cup action last night. Converge and Blackwater. Wow, talagang mga nagpasiklab, gumalantang sa kanilang mga kalaban kahapon para nga po makuha ang kanilang mga panalo dito sa 3rd conference ng PBA. So pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo
4: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: HOOPTALK Hoop Talk.
0: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918, 39 minutes, makalipas po ang 10 ng umaga. So bago natin tuloy ang iwan itong balita sa Gilas, Pilipinas, i-mention ko na rin, no, since napag-usapan natin si Scottie Thompson na hindi nga po naglalaro sa ngayon, no, with Barcelona.

encouraging update ang kanyang ibinigay sa kanyang recovery from the hamstring injury na naging balakid nga po para makapaglaro siya dito sa early stages ng kampanya ng Barangay Ginebra sa PBA Governor's Cup. Actually, tomorrow pa magsisimula yung aksyon ng Barangay Ginebra. So, getting better na daw si Scottie Thompson, although wala pang timeline kung kailan siya makakabalik, but day to day yung kanyang workout para nga po makabalik siya sa tip-top condition. So, ang nauna kasing pahayag ni Coach Tim Cone, mangangailangan na mga 6 to 8 linggong pahinga si Thompson para po makarecover mula dun sa kanyang injury. So, dapat naman talagang bigyan siya ng ample time to recover. Mahirap kasi kapag minadali ba, di ba, naa-aggravate yung injury . So, if ever magbalik siya sa kumbaga sa paglalaro, kailangan talagang fully healed na yung injury nitong si Scottie Thompson. So, nung nakaraang kampyonato pa naman ng Barangay Ginebra, 'di ba, talagang nakita natin yung worth nitong si Scottie Thompson at siya pong nakakuha ng Finals MVP award dun sa kanilang naging tagumpay sa Commissioner's Cup. Okay, so get well soon kay Scottie Thompson. And speaking of Gilas Pilipinas naman, isa sa mga naging fixture ng ating national squad in the past ay nagtuluyan na pong nag-hang up ng kanyang Gilas Pilipinas jersey. At ang tinutukoy natin ay ang veteran playmaker na si Kiefer Ravena. So, inanunsyo na ni Kiefer Ravena na siya po ay talagang tapos na ang karera with the national team. So, yung kanyang huling stint with the national squad ay nung siya po ay naglaro during the 2023 FIBA World Cup sa Manila. So, yan ang kumbaga huli niyang stint with the national team. And alam naman natin si Kiefer Ravena, lumaki din yan na talagang laging, 'di ba, naglilingkod sa ating pambansang Koponan. And napakarami na rin niyang Southeast Asian Games medal, no? Hindi lang basta medal, gold medal. From 2011 to 2019, naging bahagi po siya ng ating pambansang Koponan. And 5 Southeast Asian Games gold medal. And aside from that, sa mga Sayaba competitions also, isa rin siya sa mga nag-don ng national colors. And kahit nung mga youth level pa, no, talagang fixture ng ating pambansang Koponan. But with this new era ng national team natin with Coach Tim Cone, no, at syempre may mga bagong players na rin, mga batang players. So, nag-ano na siya. Tuluyan na nga po siyang, kumbaga, nag-retire sa national team duties. Okay? And focus na muna si Kiefer sa kanyang career sa B-League, no? Recently, muli pong pumirma ng kontrata itong si Ravena sa kanyang team sa Japan B-League, no? And madagdag ko na rin, si Ravena ay maglalaro sa Ryukyu Golden Kings. O, diba? Sa Ryukyu Golden Kings na natin makikita for the season 2026 to 2027 itong si Kiefer Ravena from Yokohama B Corsairs, nasa Ryukyu Golden Kings na itong si Kiefer. And incidentally, ang kanyang kapatid naman na si Terdy Ravena ay mananatili rin sa Japan B League. So, he will play sa Toyama Grouses. So, yan po yung team ni Terdy Ravena. Sa iba pang mga players natin, mga Filipino players na naglalaro sa B-League, member din ng national team. Okay, si AJ Edu. Diba si AJ Edu, kakapirma lang muli ng kontrata with Gunma Crane Thunders. So, 2026-2027 season, dun pa rin siya maglalaro sa Gunma Crane

0: Anders. And then, sino pa ba? Si Dwight Ramos. So, si Dwight Ramos sa Levanga, Hokkaido. Muli po siyang magbabalik dito sa kanyang team din naman ito. So, nag-resign lang siya ng kontrata. Jamie Malonzo, dati rin pong member ng ating Gilas team. Sa Earth Friends Tokyo Z naman, maglalaro itong si Jamie Malonzo. Okay, and Ray Parks, na also once a member of our national team, he will play this time around sa Ibaraki Robots. No, dati pong naglaro siya sa Osaka Evesa, but for the 2026-2027 season, sa Ibaraki Robots na natin makikitang mag-suit up itong si Ray Parks Jr. And isa pang dumagdag sa kanila, si Matthew Wright. So si Matthew Wright, meron na rin pong meron na rin siyang team sa Japan B League. Teka lang ha, i-confirm natin yung pangalan ng kanyang team. Saitama Broncos. So yun po yung kanyang magiging koponan for the 2026-2027 season. And he already signed with the Saitama Broncos sa B3. Okay, Japan B-League. Ang dami kasing ano niyan eh. Ang daming team sa Japan B-League. Tapos meron siyang mga division. So anyway, nakakatuwa kasi makikita natin ulit maglaro si Matthew Wright. At least sa Japan B-League. Diba? So, yan po, yung mga Filipino players naman din na atin pong aabang sa bilig. And, by the way, ang bilig, magkakaroon po sila ng game dito sa Pilipinas. Diba? Sa September, yung team ni AJ Edu at team ni Dwight Ramos, magkakaroon sila ng preseason action. So, dito sa Philippines. So, I'm very sure part din yan ng promotion ng bilig. Diba? Para sa mga basketball-loving Filipinos. So, yan po yung atin ring. Isa sa mga ilulook forward to sa panig ng basketball. H-O-O-P-T-A-L-K
1: Talk. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 12 minutes to go before 11 a.m. Samantala, dumako na tayo sa mga balita natin sa PBA Governor's Cup. Nagpatuloy po last night ang mga labanan natin sa PBA. At unahin na natin itong naging grabe naman ang panalo ng Converge kontra Macau Giant Pandas. Pinulbos ng Converge ang Macau. Hindi ba dapat niluto ng Converge ang Macau? Sa score na 149-124. So talagang dinominate po ng Converge Fiber Exers itong kanilang laban kontra Macau Giant Pandas. At again, 149-124. So 25-point winning margin ito para sa koponan ni Coach Delta Pineda. Pinangunahan po ni Justin Arana ang Converge Fiber Exers. Career high 39 points yung kanyang naitala sa kanilang laban na ginanap nga sa Ninoy Aquino Stadium. 18 of 24 from the field ang kanyang naging shooting. 3 of 4 from the free throw line. Meron din siyang 12 rebounds and 3 assists para po sa tagumpay ng Fiber Exers. So, ikatlong sunod na panalo ito this season-ending conference. So, grabe yung halimaw performance ha, para kay Justin Arana. Siya ba yung import? Kasi import-like performance ang kanyang ginawa para nga po tulungan ang Converge. And speaking of import, yung kanila reinforcement, si Michael Williams, nagtala po ng 16 points. Si Alex Stockton contributed 15 markers para sa Converge. So, sayang kasi yung sa panig naman ng Macau, abay may naka 41 points. Si Ramon Cao naun siya yung kanyang 41-point explosion. Tapos 35 markers din ang ginawa ng import ng Giant Pandas, si Devondre Perry, 35 markers. Si Kobe Lamb had 26 points. And yun lang, tong tatlong players na to ng Giant Pandas lang yung nag-double figures para sa kanilang koponan. At hindi nga po naging sapat yun para maiwasan nila ang paglasap ng ikatlong sunod na pagkatalo. So, yan yung naging resulta ng unang laro natin sa PBA last night. Converge winning over Macau Giant Pandas 149-124. So, aside from Arana Williams, si Stockton, na nabanggit natin yung mga puntos kanina. Si Justin Baltazar, nag-ambag po ng 13 puntos. Calvin Abueva also had 13 points. Si Hudson with 12. Garcia, 11. Gomez de Liano had 10 markers. Muyang, 8. Concepcion, 4. Egilios, 4. Policarpio and Santos with 2 points each. So, yun po, yung naging kabuang 149 points ng Converge Fiverr Exers. And magandang pakinggan natin ang kanila sa loobin. Paano ba nila ginawa yung rousing victory na yan kontra Macau? So narito po, courtesy of the Philippine Basketball Association, yung post-game press conference with the winning team Converge Fiverr Exers with Coach Delta Pineda and best player of the game, Justin Arana.
2: I'm joined by our winning coach, Coach Delta Pineda, and our best player of the game, Justin Arana. Coach, two 30-point quarters in the first half, followed by 40-point quarters in the second half. Ano ba ang naging susi para ma-maximize yung offensive firepower nitong koponan na ito, this conference?
3: Noong first quarter po, yung transition namin, kung titignan ninyo, which are dun yung strength namin, nawala ng second, then good thing nung after ng huddle, nagising po yung mga bata. So, yung second half po namin, in terms of transition, nandun na. Tumakbo na ho ulit yung mga bata.
2: Now, we open the floor to our friends from the press. Thank you, Coach.
4: Justin, another good game for you. Ano bang naging a difference from the last time?
5: Wala naman. Siyempre, wala naman special. Yun nga, ginagawa ko lang kung, ay, kinakounter ko lang kung ano yung depensa na binibigay sa akin. So, yun lang. Luckily, pumapasok yung tira. So, yeah, thankful lang.
4: Justin, kanina medyo nakita namin sa TV na medyo nagkasagot na kayo ni Archie. Ano ba nangyari doon?
5: Sa ano lang naman, sa rebound lang naman. Pero ano lang naman yun. Parang kumbaga, nagkasagot na lang. Pero wala naman, hindi naman big deal yun. Team pa rin naman kami. So, after nun, wala naman ang mangyayari dyan.
4: Coach, nung nakalamang yung Macau, ano po yung sinabi niyo sa mga players niyo at nakarecover agad kayo?
6: Gumising sila. No, hindi pwede mag-relax eh. Even we have 16 points yata yung first lead namin. 19, imagine, sandali na ibaba. Kaya pagdating namin doon sa huddle, talagang kailangan kong gisingin yung mga bata. Hindi ibig sabihin na kaya namin umiscore, eh mananalo kami. Depensa pa rin ang kailangan pag-usapan po.
7: Gano'ng concern yon going to the next three games na mabibigat yung mga kalaban nyo?
6: Oo nga po. Talagang we need to prepare, especially our next game is San Miguel. So, talagang kayod ka ba yung gagawin itong mga bata ngayon? Bigyan ko lang na one day off, tapos focus na po kami. And then we need to adjust more on our defense. Yun po yung kailangan.
7: Tingin niyo po yung game niyo against San Miguel is kung makuha niyo po yung resulta na yon, magkakaroon na kayo ng kumpiyansa na kaya niyo mag-contend dito sa conference?
6: Hindi pa rin ho eh, kasi andyan pa rin ho ang Token Text, andyan pa rin ho ang NLEX. Hindi, dito sa liga po natin, hindi pwedeng kumpiyansa. Check niyo yung mga nakaraang mga games. Nabibigla tayo mga close game. Kami nga ho, lead na ng ganito. Nagbuntikan pa rin ho kami, di ba? We cannot relax. It's a balance league. Balance po itong league natin. So, pag nagtiwala ka rito sa kalaban mo, nagkumpiyansa ka, ay laglag ka sigurado. So, treat all teams na talagang seryoso po sa laro.
7: Justin, yung tong unang tatlong laro mo, maganda yung nilalaro mo, and offensively, ang taas ng numbers mo. Itong next 3 games talaga masusubok ka na dahil yung San Miguel, Junmar, TNT, and Lex, pareho kayo ng record ngayon.
5: Yun yun, hindi naman, ibibigay ko lang talaga yung 100% ko. Siyempre, alam naman natin every game may nag-i-scout sila every game. So, yun yun, kaya lang namin magtulong-tulungan kasi hindi lang naman ako yung umi-score dito. So, lahat kami kayang umi-score. So, yun, pag i-ready lang namin yung sarili namin kung paano namin ipipigure out kung na makalusot sa big teams na yun. And syempre niya, titreat lang namin as ano, one game at a time.
8: Gob, good evening po. Kumustahin lang po namin uli yung import niyo kung any update or satisfied na po.
6: Parang may nakita kayo ah. May napansin ba kayo? Napansin din namin eh. Huwag na muna ako mag-comment ngayon. Pero one thing, yung napansin nyo, napansin ko rin. Pero good thing, yung mga local ko nakipagpatayan naman po. Malaking bagay po yun. Nakikita ko yung mga local na nandoon nagpupursigi po. Meron ba kayong bago? Meron kayong bago ah. Wala pa naman po. Wala pa kaming ano, days to go. Kailangan lang kung ano. Nag-ano naman eh. Anong ano nang import natin ngayon? 12.5. Oh, see? 12.5. Noong nakaraan, 2 yan. 12.5. Malay nyo, 22 na sa susunod. Diba? You never know. I think kailangan lang nang bigyan ng ano, bigyan ng chance, pagkakataon. Sinabi ko nga sa kanya na tingin namin masyado siyang presyurado dun sa inside the court. He need to relax. Yun lang siguro. H-O-O-P-T-A-L-K
0: Talk. Maraming salamat sa PBA para po sa post-game presser na yan with Converge, Fiverr, Exer. Naku, ano kaya ay napansin ng lahat dito sa import ng Converge? Eh, bibigyan naman daw ng chance, no? Unti-unti nag-i-improve. Medyo, baka nape-pressure lang, no? On the court. Sabi ni Coach Delta, eh, huwag ka ma-pressure sa court. No, but yun nga, abangan natin ang susunod na kabanata. Okay. So, eh syempre ganyan talaga buhay ng import eh kapag 'di ba? Ikaw 'yung aasahan eh, kaya nga import ka, reinforcement ka eh. Ikaw 'yung bida dito sa third conference dahil import laden conference ito. Kapag hindi maganda ang performance, ay maliligwak ka sa ano, sa team. So, kaya dapat talagang pakita mo yung husay mo. So, yan po yung naging resulta sa unang laro ng PBA. And second game naman, Blackwater won over Magnolia. Pag-usapan natin yan sa pagsisimula ng second hour natin. So, we'll just take a break and magpapatuloy pa tayo sa marami pa mga balita patungkol sa larangan po ng basketball dito sa Hoop Talk.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
13: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
18: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
0: 4 minutes after 11 a.m., nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk sa DZSR Sports Radio 918. Magandang umagang muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako po si Ria Arevalo at hanggang alas 12 tayo ng tanghali. Dito po sa ating programa ngayong araw ng Sabado, July 18, 2026. So nasa second hour na po tayo ng ating programa, tinatalakay nga natin yung mga resulta ng aksyon sa PBA Governor's Cup last night. So sa mga late tuners natin, kahapon po nagpasiklab yung Converge. Abay, talaga nilampaso nila itong Macau Giant Pandas 149-124 yung naging final score. Okay? With Justin Arana Career high, 39 points ang naitala para pangunahan ang Fiverr Exers. Samantala, sa isa pa nating ball game last night, Blackwater bossing. Aba, talagang they're the boss. No, after winning over Magnolia sa score na 89-81. Nagpasiklab ang koponan ni Coach Patrick Aquino para po kunin ang kanilang ikalawang sunod na tagumpay dito sa PBA Governor's Cup. Hawak ng Blackwater bossing yung 65-62 na kalamangan. At the end of the third quarter, bago nga po rumatsyado yung hot shots upang kunin ang advantage, no, 81-79 with less than 4 minutes remaining sa ball game. Ngunit nag-take charge yung import nitong Blackwater bossing, si Kentrell Barkley. Siya po ang nanguna dun sa 10-0 blast na ginawa ng Blackwater para tuluyang selyohan ang panalo dito sa Blackwater bossing. So, 26 points na itala ni Barkley with 11 rebounds. Meron din siyang 3 blocks and 1 assist. Habang tinanghal naman na best player of the ball game ang player of the week na si RK Ilagan. Muli pong nagpasiklab si Ilagan. Solid performance ang kanyang itinala with his 20 points. And then nag-ambag ng 12 puntos si Dalph Panopio. 10 puntos naman mula kay Cedric Bearfield. So si RK Ilagan talagang bumabawi siya, no? Because he is coming off an injury, hindi siya nakapaglaro matagal. So ngayon na meron na siyang chance, no, to prove his worth, pinapakita naman niya yung kanyang contribution for the Blackwater bossing. Samantala, for Magnolia, unfortunately, hindi nga po nila na overcome itong Blackwater, and despite the 32 points, no, game high 32 points ng kanilang import na si Kenyon Joseph Buffen, hindi pa rin naging sapat yon para makuha ng hot shots ang panalo. So itong si Buffen, ha, in fairness, all-around performance din ang kanyang ipinamalas. 32 points, 11 rebounds, 3 assists and 2 steals. Jerome Lastimosa, nag-ambag ng 11 markers, Sanggalang with 10 points, Lucero 8, Baroka 6, si Hopia 6, Kuhn with 2 points, Gomez Liliano, and De La Rosa, pati si Alfaro, tigda 2 puntos. So ito na ikalawang sunod na pagkatalo ng Magnolia Hot Shots. Sa Blackwater naman, aside from the 26 points ni Barkley and 20 points ni Ilagan, nag-ambag nga ng 12 puntos si Panopio, 10 points si Bearfield, 5 points mula kay Austria, tiga-apat na puntos sina Demusis, Una, and Trotter, and then David and Murel with 2 points each. Si Dumont, hindi nakapagtala score, no, although he played for Blackwater. So again, yan po yung 89-81 na panalo ng Blackwater bossing. So dire-diretso, ha, ang mga panalo nitong Blackwater. Mamaya sisilipin natin yung standings ng early goings natin dito sa PBA Governor's Cup. Dalawang groups kasi yan. Diba, nahati po sa dalawang grupo yung 13 mga koponan natin dito sa PBA. So, masipat natin na yung kanilang status right now. And pati na rin yung schedule mamaya, ating malalaman yan. Pero iatid muna natin sa inyo yung naging post-game press conference with the winning team, Blackwater bossing. Of course, courtesy po ito ng Philippine Basketball Association. Narito sina Coach Pat Aquino and RK Ilagan.
19: Congratulations, Coach Pat. Both imports were as advertised tonight. How would you compare the two, and how did you see your locals support your import in the end game?
20: It's a battle. I mean, those imports were competing not just here but competing in the Indonesian Basketball League. And just happy that, you know, our players step up, like RK again. I know some players, you know, have a slow output, but at the end, we, you know, they didn't give up. They still play hard. And I want to credit to Magnolia. Magnolia played so well today also. They had their game plan. And you know, wish that, you know, ganito palagi. I mean, sana lagi kaming todo, lagi kaming playing with pride and honor.
19: Thank you so much, Coach Pat. That's it for me. We are now opening the floor to the media.
7: Coach, congratulations. 2-0 to start the conference. Tonight, bukod kay RK, yung import nyo, ang kabaliktaran niya from the last game was isa siya sa mga tumapos tonight.
20: Yeah, again, sabi ko nga, credit is due to the players, not to me. They played until the end, and that's what we talked about, having to, you know, finish the game. I know I've said in the huddle that, you know, no frustration. I know sometimes that we're not going to get our shot. We're not going to play that good defense. But, you know, you just continue playing on and just happy with the way we played today.
7: RK, congratulations din. Also, congrats kasi ikaw ang first player of the week ng conference. The reason was that yung performance mo nung against Rainer Shine, the way you perform since missing out last April 8, last game mo, maganda pinakita mo. Tonight, you did it again. Ano lang masabi mo dun sa pinapakita mo after 2 games?
3: I think yung tiwala lang na binibigay ni Coach Pat sa akin kasi kahit magkamali ako, kahit anong mangyari, binibigyan niya pa rin ako ng kumpiyansa. Kumbaga, yun yung nakakatulong sa akin and sa team namin.
7: Musta yung recovery mo and paano mo pinapare tong conference na to?
3: Nagkaroon kami ng 1 month off So nagtuloy-tuloy ako ng after last May 9, tuloy-tuloy pa rin yung workout ko, rehab ko kasi yun nga, pinapalakas ko rin yung tuhod ko and yung hamstring. So maayos naman po.
8: Coach, magandang gabi. You brought down another giant team in Magnolia after that win against Rain or Shine. And then next, Meralco naman. Anong mo lang doon? Puro mga mabibigat yun.
20: I know. I think we're in a group of death, you know. All tough teams, all champion team also, you know. I think it's about time that, you know, you take a look at Blackwater. That's our motto right now, that, you know, we try to compete with all of them and with, you know, again with the players buying in with what we're doing, I guess we'll, you know, we'll start, you know, preparing well all the time. And the thing is that, you know, just happy palaging masaya ako kasi yung mga players ko, they're having fun. That's the no rin do sa dugout kanina. Let's have fun and play hard as we can.
21: Coach, about yung role players mo with, I think si Rutter had 11 rebounds, Una had 8. Parang ganun.
20: That's
21: mga defensive stuff.
20: Sabi ko nga sa kanila, this is your job. You know, we not really, parang ito yung job mo. You cannot shoot anymore. But your job is to help the team in order to, you know, it's not always you're gonna be the top player or whatever, but yung mga part na ganyan, yan ang kailangan sa team namin. So, again, sana they continue on doing that and hopefully all of them, you know, could do their job and, you know, and be winners again.
8: But si Christian David, may injury dahil
20: hindi naglalaro? He has a aching knee, the right knee again. So, dinadaan-daan ko lang. I think he's gonna have a checkup within the next few days. So we'll try to, you know, get him back as soon as possible. You just have to feel the game, and I don't wanna you know, let him just sit down on the bench and just watch. I want him to feel the game and feel that he's still part and important to our team.
19: All right, thank you so much, Coach Patton Arkin.
18: Woo! Hoop Talk.
0: Maraming salamat sa Philippine Basketball Association para po sa napakinggan natin na post-game press conference. Masaya-masaya si Coach Pat Aquino dahil good start para sa kanyang koponan. And hopefully nga raw magpatuloy, no, yung kanilang mentality na yon, yung mindset nila, di ba, na talagang palaban. Lalo na na feeling ni Coach Pat, nasa group of death ang Blackwater. Ay, silipin nga natin, no, yung standings ng dalawang mga grupo dito po sa PBA Governors Cup. So sa Group A, ang nangingibabaw, magkasosyo sa ibabaw ang NLEX Road Warriors and Converge Fiber Exers. Pareho po 3-0 ang kartada. Sinusundan ng San Miguel Beermen 1-0, Terra Firma with 1 win and 2 losses, Macau Giant Pandas and Titan Ultra. Unfortunately, wala pa silang panalo in 3 games. Pareho po yan, 0-3 record ng Giant Pandas and Giant Risers. Mukhang hindi maganda yung moniker na Giant, ha? Parang sunod-sunod yung talo nila. Kailangan ipagpag yan, ha? And ang TNT Tropang 5G, magsisimula pa lang ang campaign. So, bukas. Bukas ba today? Mamaya, silipin natin sa schedule. Samantala, sa Group B, ito yung sinasabi ni Coach Pat na Group of Death. Blackwater and Phoenix, nasa ibabaw. Pareho pong may dalawang panalo, wala pang talo. And then, Meralco Bolts, 0-1. Magnolia, 0-2. Ang Rain or Shine, Elaso Painters, 0-1. And Barangay Ginebra, hindi pa nagsisimula ang kampanya. Bukas pala mag-debut ang Ginebra dito sa third conference. Okay, so yan po yung standings natin. Early goings pa lang naman ng PBA Governors Cup. And speaking of the schedule, ito po yung schedule natin for tomorrow. Before tomorrow, today may games tayo, ha, today. So, alas 5:15 ng hapon, Inara Center, Antipolo, ang venue. Terra Firma will go up against San Miguel Beermen. Yun. So, ang San Miguel, mukhang makakasama na nila si Junmar Fajardo ngayong araw pong ito. No, magbabalik na si Junmar at target ng San Miguel Beermen na makadalawang sunod na panalo dito po sa aksyon ng PBA. Samantala, 7:30 p.m. Rain or Shine, makakatagpo ang Meralco Bolts. So, para po sa Meralco Bolts, meron silang bagong import. Diba? Kaka-anunsyo lang nila na bago nilang import. Nasa na nga ba yun? Itong si Antonio Hester. Okay, so they are activating Antonio Hester in time for their game. So, inanunsyo yan ng Meralco nung isang araw. Dahil yung kanilang previous import na si Jordan Varnado ay nilagay muna sa injured reserved spot. So, may injury po kasi si Jordan Varnado. Kaya Antonio Hester ang substitute muna para po dito sa Meralco Bolts. And ito namang si Hester ay hindi na rin bago sa PBA. Una po siyang naglaro with Terra Firma noong 2022 Governor's Cup bago siya nag-join with Magnolia the following season. So, ibig sabihin, balik import itong si Antonio Hester. And we will see kung matutulungan niya ba ang Meralco na makamit ang tagumpay dito nga sa kanilang laban kontra Rain or Shine, na nagkaroon naman po ng pagbabago sa lineup ng Rain or Shine because wala na sa kanila si Gian Mamuyak. Trinade na po nila itong si Gian Mamuyak sa Phoenix Fuel Masters. So baka magtaka kayo, ha, si Gian Mamuyak po ang kanyang 4-year stint with the Elaso Painters ay natapos na. Ito po ay sanhinga nung pagkakatrade dito kay Mamuyak sa Phoenix na ang kapalit ay season 53 second round pick. So aside from that, meron ding makukuhang, teka lang, second round pick, first round selection, okay, aside from that, the season 53 second round pick, wait lang, ha? Guluhan ako. First round selection for the season 53 PBA draft, dalawang picks kasi yon. So, first round and second round pick ng Phoenix, binigay na nila sa Rain or Shine in exchange for Gian Mamuyak. So, yung deal na ito, aprobado na to ng PBA nung Webes pa. So, kaya na, may pa-welcome na nga ang Phoenix sa kanilang bagong fuel master na si Gian Mamuyak. At parang araw, ano to, destiny. Kasi may lumitaw na parang photo, no, throwback photo ni Gian Mamuyak na papagitnaan ni na Tyler Tio. At saka meron pang isang player din eh, nang, na naglalaro na ngayon sa, naglalaro din sa Phoenix Fuel Masters. So, parang magkakasama muli silang tatlo sa kopo ng Fuel Masters. Okay, kailan kayo mag-start si ano, si Gian Mamuyak? Abangan natin ha, kasi ang susunod na game ng Phoenix, okay, chine-check natin, is tomorrow. So, tomorrow, baka bukas, makita si Gian Mamuyak. Kung ila-line up na ba ni Coach Charles Tew eh, diba? Why not? So, bukas po, ito naman yung mga ball games natin for tomorrow, 5:15 p.m. TNT will go up against Macau Giant Pandas. So, unang laro po yan, nasusundan ng salpukan ng Barangay Ginebra at ng Phoenix Fuel Masters. So, ang mga games po natin for tomorrow ay gagawin sa Smart Araneta Coliseum. So, yan yung mga action natin. For TNT, Tropang 5G and Barangay Ginebra, ito yung first game nila, this third conference. Although, yung TNT, according to Coach Ot Reyes, ha, dami nilang injuries. Wala daw si Jason Castro. So, wala rin si Calvin Oftana, di ba? Hindi rin naglaro yan sa Gilas eh, because of injury na nagpa-surgery nga yata siya. Then si Brandon Ganuelas Rosser, meron ding injury. Pati si Kelly Williams at ang korsonado nga raw nilang import na si RHJ ay hindi pa rin nila nakukuha. No, kasi galing din sa injury si Ronde Hollis Jefferson, di ba? So, grabe. Yan ang mga challenges na kinahaharap ngayon ng TNT Tropang 5G. So, grabe rin kasi yung wear and tear. At kung mapapansin ninyo, ha, di ba? Medyo mga veterans yung mga may injury talaga sila. Si Jason Castro, si Kelly Williams, tapos si Calvin Oftana. No, ang dami rin kasing engagement. Aside from the PBA, di ba? Naglalaro din sa Gilas. Kaya yung wear and tear, talagang, kumbaga, naging dahilan na rin kung ba't nagkaroon nga sila ng mga ganitong injuries. So, good luck sa TNT. Eh, ang kalaban nila, Macau Giant Pandas. Nako eh, uhaw na sa panalo tong Giant Pandas. Tatlong sunod-sunod na talo na nalalasap nila. Kung sakali, baka masilat nila tong TNT. Kung undermanned ang koponan ng Tropang 5G. Yan ang ating aabangan dahil definitely kahit na injured ang team, no, ang daming mga injured sa team. Si Poy Eram nga raw, meron ding sore knee, no, and si Kelly Williams, hindi naman siya injured but he left for the US. No, meron daw aasikasuhin, family emergency. So, napakahirap din ng kanila nga pong kinakaharap na sitwasyon. So, tingnan natin kung paano magre-respond itong TNT Tropang 5G, no, for their game tomorrow. Okay, so yan po yung mga developments natin sa Philippine Basketball Association. 25 minutes after 11 a.m., we will take a break. Magbabalik pa tayo dito sa Hoop Talk.
2: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
2: from PBS
22: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
23: Sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
25: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
18: H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. Tayo po ay napapakinggan din sa The Capital 104.3 FM. Okay, samantala, dumako naman tayo sa iba pa natin mga basketball news. Sa women's basketball naman po, natapos na ang Women's Maharlika Pilipinas Basketball League last Wednesday sa Paranaque Coliseum, kung saan matagumpay na naagaw ng Akari Rizal Sparks ang korona ng WMPBL mula sa last year's champion Batangas New Zealand Blue Fire. Sila po ay nagwagi sa game number 3 ng best of 3 final series 73-59 para mangibabaw dito nga sa season 2026 ng WMPBL. So after nilang maunsyami noong game 2, kasi they got the overtime victory noong game 1, so they have a chance to wrap up the series noong game 2, pero rumesbak ang defending champion, Batangas New Zealand Blue Fire. So after that missed chance, hindi na bumitaw pa dito sa game 3 ang Akari Rizal. No, sila po ay talagang kumapit ng husto because they led by as many as 16 points sa first half. Humabol yung Valkyries, no, sa pangunguna ni Jill Talas. And collective effort din yan for the Batangas New Zealand Blue Fire. Nakadikit sila within 4 points, 57-61. And then dito na, hinigpitan ng Akari Rizal yung kanilang depensa para po pigilan ang Valkyries na makascore sa next 7 minutes and 28 seconds upang mapigilan itong Valkyries, no, na makuha yung kampiyonato. So in their part naman, they posted a 12-2 blast sa pangunguna ni Aliana Lim, Janine Pontejos, and Mar Prado. So dahil dun sa effort na yan, yung 12-2 finishing kick ng Akari Rizal, nakuha po nila ang corona ng WMPBL 2026 season. Okay? Kaya naman tinanghal na Finals MVP si Aliana Lim. So sa game last Wednesday, nagtala po siya ng 19 points, 9 rebounds para kunin ang Finals MVP award din. No? Nag-average siya ng 17 points, 9.7 rebounds, and 1.3 assists sa 3 games nung Finals. So, unang ano po ito, kampiyonato ng Akari Rizal. No, ano pa lang naman dalawang seasons pa lang naman yung professional, kumbaga professional WMPBL season. Kasi yung first season nila is, parang invitational. No, invitational season. So, talagang defense wins championships dahil yun yung ginawa ng Akari Rizal. No, they tightened their screws para nga po smother itong Batangas New Zealand Blue Fire na pinangunahan naman ng reigning MVP na si Afril Bernardino. 16 points ang naitala ni Afril. Kaya lang yung shooting niya from the field, ang alat, 5 of 13. So, ininda niya rin. Pero despite that, naka 16 points pa rin itong si Afril Bernardino. Meron din siyang 11 rebounds, 4 assists, 5 steals, and 4 blocks. All-around performance para dito sa reigning MVP na si Bernardino. Ngunit talagang mas matibay yung Akari Rizal na naagaw nga po ang corona sa kanila. So, congratulations sa Akari Sparks, ang head coach nila, si Coach Derek Pumarin. So, yan po yung naging tagumpay ng Akari Rizal over Batangas New Zealand Blue Fire. Again, ang final score is 73-59. So, yan yung naging development sa WMPBL. Okay? Samantala, dumako naman tayo sa basketball, collegiate basketball. No? Dahil ngayong araw pong ito, teka lang, ngayon ba? Bukas pa! Masyado akong excited. Bukas! Bukas! Kasi ang tagal Parang 1 week ang pagitan. Yung pagpapatuloy po ng pre-season tournament ng Phil Oil. So, ito 19th Phil Oil, Eco Oil Pre-Season Cup. So, bukas po ang pagsisimula ng semifinals at tatlong mga NCAA teams ang nakatungtong sa semifinals ng Phil Oil, Eco Oil Pre-Season Cup. So, nakatakda po ang semifinals tomorrow, July 19, 3 p.m. JRU will go up against Letran, and at 5 p.m., maghaharap naman ang San Beda at ang lone UAAP team, no, sila na lang natira, University of the Philippines. So, yan po yung naging Final Four after the quarterfinals na naganap noong last Friday, July 10. So, ang defending champion University of the Philippines, no, napanatili nga po nila yung kanilang four-peat aspirations dito sa Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup after winning over Mapua Cardinals 67-64. Yung naging panalo ng UP. And then, doon naman sa iba pang mga naging laban, ito nga pong San Beda ay inunsyami ang De La Salle Green Archers 64-59, yung naging panalo ng Red Lions sa pangunguna nitong si Zed Etulie. Siya yung naging hero ng ball game na yan for San Beda. Kaya na itakda po yung semifinal clash ngayon ng UP at saka nitong San Beda. Doon naman sa kabilang pairing, no, ang Letran Knights at Jose Rizal University na set up nga nila yung kanilang semifinal clash after the Knights, Letran Knights, defeated University of Santo Tomas in overtime. 103-102 naging panalo po ng Letran with George Jamante, capping off yung fight back ng Letran from 89 to 96 deficit. Abay, umariba ang Letran para ma-extend pa yung laban sa overtime period, and then doon nga sa OT, talagang di na nila binitawan pa ang syansa na makuha yung semifinal spot. So, doon naman sa laban ng JRU, sila naman po ay nanaig din kontra National University. Okay, ginulantang nila yung NU 62-61. Grabe yung mga final score, no? Squeaker. Puro one-point victory eh. So, yung JRU Heavy Bombers nag-explode sa kanilang laban kontra National University. At dahil nga po doon, no, sila ang nanaig at nakapasok sa semifinals. So, imagine, tatlong mga NCAA teams ngayon. At least, di ba, secured na yung first final spot sa isang NCAA team dito sa Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Kasi yung isang semis match, pareho pong NCAA squads ang maglalaban. So again, tomorrow po yan. Teka lang, wala kasing venue dito eh. Siyempre, dun sa Phil Oil. Oo nga pala. Dun sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Magaganap yung mga Final Four action natin. Kasi sila yung presenter ng tournament. Okay, hindi na naka-indicate dito kung saan yung venue. So, tomorrow po yan, July 19. Again, semifinals, 3 p.m. JRU versus Letran. And then, 5 p.m. San Beda versus UP. So, ginagamit po ito ng mga collegiate basketball teams na preparasyon para sa upcoming season ng kani-kanilang mga liga. Malapit na rin yan eh. Diba, mga July, August? Ay, teka lang, July na ngayon. Mga August, September ang start ng NCAA and UAAP. Okay, we have 37 minutes after 11 a.m. We will take a break and then magbabalik pa tayo for more basketball updates dito sa Hoop Talk.
5: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
5: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service,
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: HOOTALK. Hoop Talk.
0: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. And tayo po'y napapakinggan din sa The Capital 104.3 FM. Yan, napapanood sa ating Facebook account.

0: sportsradio918. So, para po sa mas marami pa mga balitang sports, pwede nyo pong matunghayan yung ating website. Okay? So, samantala, ito po, nagpapatuloy tayo sa ating mga balita. And speaking of collegiate basketball, syempre, hindi natin nakakalimutan pa rin, no, yung sinapit nga po nitong sina Rene Baterbonia at Divine Adili, no? At ngayong araw pong ito kasi yung 40th day nila. 'Di ba? Last week nabanggit nga natin din 'yan. They pass away during that tragic event sa kanilang naging team building activity noong June 8. So today, July 18, ang 40th day since pumanaw nga po itong mga student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. At inalala po yan ng Ateneo de Manila University. Nagkaroon po sila ng Memorial Mass to mark the 40th day of since the deaths of their student athletes sa Church of Jesu noong araw po ng Biyernes kahapon. So, pinangunahan po ni University President Father Roberto Bobby Yap SJ yung misa na inattend, dinaluhan po ng mga miyembro ng Ateneo community and members of the Ateneo men's basketball team. So, sa ngayon po ay hinihintay pa rin natin kung ano yung magiging resulta nga po ng mga investigasyon. Nagkaroon na rin ng recommendation, di ba, ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice na sampahan nga ng kaso yung mga 11 individuals yun eh, pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin, yung ibang mga assistant coaches din po, and then pati rin yung mga officials ng resort and I think athletic director din ng university, no, ng Ateneo de Manila University. So yan po yung iniintay din natin na development patungkol nga sa kasong, sa magiging kaso na yan. At sa naganap nga po na mas kahapon, syempre nagkaroon din po ng kumbaga reflection, no, yung community and yung Ateneo student athletes and coaching staff. So naroon po sila sa pag-alala nga po, sa pagyao nitong sina Adili and Baterbonia. And inanunsyo rin ng Ateneo that they have established the Blue Eagle Athletic Scholarship Fund in honor of the two student athletes. So ang UAAP nung araw po na Martes ay greenant yung request ng Ateneo for an extension to submit its official findings from the initial deadline na July 15. They will kumbaga expect, no, yung findings nung investigation ng Ateneo on July 24. So, during the extension period, the league said the preventive measures remain in effect, including barring concerned members of the Ateneo coaching staff from all UAAP-related activities. So, yan. Muli po, nakikiramay tayo. Siyempre, dun sa mga iniwan, kamag-anak, mga loved ones ni na Divine Adili and Rene Baterbonia. H-O-O-T-A-L-K
1: Talk Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 15 minutes to go before 12 noon and balitang NBA naman tayo. Okay, sa National Basketball Association, although off season ngayon, syempre naantay pa rin natin mga developments, lalo na doon sa mga free agents. Ayan, LeBron James, hindi pa rin sinasabi kung saang team ba siya maglalaro for the next season. He refused to divulge at magbigay ng hint. No, may event kasi nitong, I think, kahapon, no, si LeBron sa New York. So, hindi maiiwasan na, syempre, tanungin siya o sisain siya tungkol dyan, pero wala talagang binibigay na idea. Ano kayang koponan mapapagawa?

0: pupunta si LeBron. Eh, itong si Kevin Love, ha, bumalik na ng Cleveland. Oh, pumirma ng, I think, ilang, gano'n ba katagal? Parang maikling kontrata lang eh, si Kevin Love sa Cleveland Cavaliers. No? And in-expect na doon na siya magre-retire, no, with the Cleveland Cavaliers. Baka naman, yan ang hint. No? Baka magkaroon sila uli ng ano, reunion sa Cleveland ni LeBron James. Eh, di ba? Very, kumbaga, very celebrated yung kanilang reunion nung early this month, di ba? Nagkaroon sila ng reunion ng mga teammates din nila sa Cleveland Cavaliers when they during the 2016 championship ng Koponan, yung core nung team na yon nagkaroon ng reunion. So baka during that time napag-usapan nila ang mga pwede nila mga susunod na hakbang sa kanilang karera. So abang-abang tayo sa magiging announcement pa rin ni LeBron James na ka-umattend sa ano sa Times 100 event. Recently, no, nakita lang natin doon sa Instagram ni LeBron James. Sa ESPYs naman, yung awards ng ESPN. So, the other day yun, noong Thursday, ang New York Knicks Hakot Award. Dami nilang hinakot na mga awards that time, ha? Best championship performance. Of course, best male athlete, si Jalen Brunson, tapos New York Knicks, as a team, yung kanilang naging performance nung championship. And then, ano pa nga ba yung mga awards niya? Tatlo kasing awards yon na involve si, tawag dito, si Jalen Brunson. Okay, so, wait lang. Ayan, sa ESPYs. Then yung play of the, teka, eto na. No, best athlete in men's sports. Ayan, Jalen Brunson. Best NBA player, yung pala yung iniisip ko. Dalawang individual award kasi yon. Best male athlete, best NBA player, iba pa pala yon. And then yung 2026 ESPY Award for Best Championship Performance for the New York Knicks naman as a team. Nung tinalo nga po nila yung San Antonio Spurs upang kunin ang kanilang first NBA championship since 1973. So, si OG Anunoby ng New York Knicks din, likewise, earned the Best Play Award para doon sa kanyang game-winning tip-in nung Game 4 ng Finals. So, di ba? Hakot awards yung New York. Apat na mga awards yung tinanggap ng, at least, ng kanilang koponan. So, women's side naman, tinanghal po na Best Athlete in Women's Sports si Las Vegas Aces center Aja Wilson. So, nakompleto niya yung kanyang second double after claiming Best WNBA Player as well. So, congratulations ha, dito sa mga top basketball awardees na ito ng ESPYs. So, si Steph Curry naman ng Golden State Warriors ay nabigyan din po ng award yung Muhammad Ali Sports Humanitarian Award. Ibinigay sa kanya for his charity event na Eat, Learn, Play. So, yung charity event na yun kasi ay tumulong pong magpakain sa mga kabataan and mag-provide ng mga playgrounds dun sa Oakland area. So, wow! No, for his humanitarian efforts, no, projects. So, si Steph Curry ay tumanggap ng Muhammad Ali Sports Humanitarian Award. So, ang tinanghal naman na Best College Athletes, ito sa ano to eh, quarterback ng Indiana, si Fernando Mendoza. Si Lauren Betts, siya naman yung basketball player ng UCLA. Sila yung mga college athletes ng ESPYs. And then, other awardees pa, si Alisa Liu. No, doon naman to sa figure skating. Nakaka-gold medal po kasi siya nung Winter Olympics. Sa figure skating, siya yung tinanghal na best breakthrough athlete. So, other special honorees, the late Jason Collins for the Arthur Ashe Award for Courage. No, siya yung recognized sa best, siya yung first, kumbaga, out na gay, 'di ba? Gay basketball NBA player. So si Jason Collins po, unfortunately pumanaw na rin siya dahil sa ano eh, sa karamdaman din, no. And then Jimmy V Award for Perseverance, si MLB pitcher Jim Abbott, and ang US Coast Guard rescue swimmer na si Scott Ruskin, siya naman po ang tumanggap ng Pat Tillman Award for service. Okay, so yan yung recent awarding na awards night ng 2026 ESPY Awards. Okay, ginana po yan sa Lincoln Center sa New York. Okay, congratulations sa lahat ng mga awardees. And for the Miami Heat, kahapon, nagkaroon na ng introductory press conference si Giannis Antetokounmpo. Talagang simula na ang kanyang paglalaro, no? Simula na yung kanyang pagsanib puwersa sa rest of the Miami Heat. So, talagang excited din ang lahat, ah, para sa, syempre, mga fans ng Miami, lakas na player nitong nakuha nila. So, kaabang-abang magiging performance ng Miami Heat for the next season. So, according to Giannis Antetokounmpo, yung Miami Heat para sa kanya will offer the best path para makasungkit siya ng another NBA title. So, yan. Winelcome siya ni Pat Riley, no, ang top executive ng Miami Heat, and of course, the head coach ng Miami Heat na si Coach Eric Spoelstra. So, wow. Ang Miami Heat, reportedly in the mix as LeBron James decides where he'll play next after announcing his departure from the LA Lakers. So, sa fan festival nga sa New York kahapon, ay nananahimik ang LeBron. Ayaw pang magbigay ng hint. So, quiet muna daw, no? Secret muna. Mukhang magkakaroon na naman ng bonggang announcement si LeBron sa pagsisiwalat ng kanyang susunod na koponan. Sino kaya ang magwawagi? Ano kayang team ang magwawagi? Yan ang ating aabangan. Okay, parang ano to? Lottery. Anyway, yan po yung iba pa mga developments natin sa National Basketball Association. And ongoing pa rin yung Summer League right now. Although, yung player ng, yung top overall pick ng Washington Wizards, si AJ DeBanza, no, hindi na po siya naglalaro sa NBA Summer League. Short lang yung kanya naging stint sa NBA Summer League at nag-decision na yung Wizards na, kumbaga, pahintuin na siya sa kanyang, di ba, stint sa NBA Summer League. Okay naman yung averages niya, no, dun sa kanyang short NBA Summer League stint. Nag-average siya ng 25 points, 7 rebounds, and 2 assists. So, baka ma-injure pa raw eh. So, inano na nila. binangko na muna nila. No? And aside from DeBanza, they also shot down second-year players Wyle Riley and Trey Johnson na naging productive din sa kanilang mga naging performances. Okay? So, yan po yung development pa sa NBA. And bilang panghuling bahagi na lang ng ating programa, ito announcement lang din, no, sa national team ng US basketball. Uy, inanunsyo na nila assistant coaches ng 2027-2028 USA Men's National Team. 'Di ba ang head coach si Eric Spoelstra? Siya na po ang bagong head coach ng USA Men's Basketball Team. Ang kanya mga magiging deputies, inannounce na po ng USA Basketball. So, today, they announced that the USA Men's National Team assistant coaches will be on the sidelines for the 2027 FIBA Men's World Cup and Olympic Games in Los Angeles 2028. And itong mga deputies na ito will also accompany USA Basketball Showcase Games in preparation for both tournaments. So, ang mga assistant coaches ni Eric Spoelstra sa national team ay sina JB Bickerstaff ng Detroit Pistons, Mark Daigneault ng Oklahoma City Thunder, and Mark Few ng Gonzaga University. So, sila po ang deputies ni Coach Eric Spoelstra with the USA Basketball Men's National Team. So, pinili po yan, yung coaching staff na yan, pinili ni USA Basketball Men's National Team Managing Director Grant Hill. O, diba? So, eto na, bagong ano na to, coaching staff na to, because the previous, diba, previous coaching staff was led by Coach Steve Kerr ng Golden State Warriors. So, kung saan nakuha ng USA ang ikalima nitong consecutive gold medal sa Olympic Games, diba, nung Paris 2024. And nung 2023 FIBA Basketball World Cup dito sa Pilipinas, si Coach Steve Kerr din yung nanguna sa koponan. Okay, so yan po ang ating aabangan din naman, no, sa panig ng USA Men's Basketball Team. Okay, so with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Hoop Talk. Ngayong araw ng Sabado, maraming salamat sa mga kasama natin sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, sa mga kasama natin sa The Capital 104.3 FM. Sa ngalan po ng ating mga colleagues, ako po si Ria Arevalo at ito po ang Hoop Talk. Happy weekend! Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahalagang kaganapan. 66 Informasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio, Radyo Magazine, Servicio Publico, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C, may malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news
3: o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
9: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
10: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
9: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
10: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
9: Nanay naman eh.
11: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
12: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
6: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Masaya ulit ako na magkasama tayo ngayong hapon na to.
18: Masayang masaya.
19: Masaya din kami.
18: Lalo ako yung sinabi ko, mananalo yung Argentina coach. Kaya hapon, Argentina rin ang parang napisil mo, no? Pero now, let's take a look at the game, no? Argentina winning over England, pero ang nangyari ay talagang parang come from behind, no, coach? Ang ganda ng ginawa nila. Paano nangyari to? Take us back to the game.
17: Maraming salamat, Cecil and Sir Jess, no? Unang-una, napakagandang laro. No?
18: Yeah.
17: Kung pabalikan natin yung istorya ng laro, nung first half, kung makita mo, hindi pumayag ang bawat isang kampo na madictate ng bawat isa yung tempo ng game.
18: Yes.
17: Mm. Yung description nga ng ibang mga tao, highly physical, highly tense, highly aggressive. Yung laro, no? Maraming mga contacts, maraming bagsaka, mga bagsak na player. It only shows kung paano tinitignan ng parehas na kuponan yung halaga ng laban na yon. No? And natapos nga yung laro na napakababa ng tsansa ng first half. Sa pagitan ng ano ng Argentina at saka ng England, wala tayo ganung nakitang tinatawag na spectacular na opportunity. Nung laban na yon, no? Ang storya talaga nagsimula nung second half.
18: Yun, nice. Nag-ano. Pero talking about, sabi mo, highly intense, di ba? Yung laro, highly physical. Although mamaya, alam ko itatouch mo to eh. Maraming nagsasabi, parang yung officiating may question sila. Medyo maluwag daw kay Messi, coach. Allegedly, maluwag kay
19: Di
18: Messi.
19: Umano.
18: Di umano.
17: Yung kwento kasi ng officiating is ano pa eh, bago pa tong semifinals.
19: Yes.
17: Meron nga nung quarterfinals, meron nga nung round of 16, no? Kaya lang sa atin na mga nasa gitna ng laban, we set aside yung ganyang klase ng perspective. Kasi unang-una, kung tinignan mo, may pagkakataon ang England na makuha yung laro, lalo na nung nakascore sila nauna.
18: Nauna yes. Sila eh.
17: Start ng second half, kung makikita nating mabuti, naka-goal si Anthony Gordon.
18: Gordon.
17: Through the ni Roger sa kanan. And that was the pivotal point. Ang question kasi doon is, kung naka-goal tayo, ano na yung susunod na step na gagawin natin? Tandaan natin, ang England nakascore ng 56 minutes.
19: Yes.
17: So meaning to say, paano mo i-manage yung nasusunod na 39 minutes ng laban. And that is the main discussion na ang tingin ko lahat ng analyst, lahat ng commentator, kahit yung mga spectator ng laban, kahit sa England, yun yung pinag-uusapan, paano dapat minanage yung natitirang minuto ng laban para pumasok yung England sa finals. No? Kaya balikan ko yung paboritong tanong, pabor yung referee kay Messi. Pag tinignan mo naman yung laban, halos hindi siya ganong dapat pag-usapan or hindi siya yung pinaka-talking point. Gaya nga nung sabi mo, Cecil, naniniwala ako, kung paano nabitawan ng England yung tsansa na maglaro sa finals, yun yung talking point. So, si Messi or yung England kung pinaboran ba ng referee o hindi. Ang tingin ko hindi yun yung pangunahing usapan ngayon laban. Ang usapan na to is paano kinuha ng Argentina yung laban sa huling 5 minuto ng laban at paano nag-collapse ang England sa laban na yun. At yun yung magandang dahan-dahan pag-usapan natin bakit nga ba ganun yung nangyari, ano yung mga dahilan, ano yung mga dapat na ginawa para naging iba yung resulta.
18: Parang ano eh, no, na nakita natin nung na-score coach yung equalizer, no? Nagawa yung equalizer, I think 85th minute. From there, after 7 minutes, nakascore uli eh. 7 minutes lang ang pagitan. Tama ba ako, coach? Mabilis lang talaga. So, anong nangyari nga in that? Nung nakascore, parang naano eh. Ano bang tawag doon? Na-rattle ba?
19: Nag-panic
18: ba? O yung coach substitution is also a question on the game, Coach Aris?
17: Yeah, maraming talking point, no? Ang nangyari is pagka-gold nila, hindi na na-develop yung atake ng England. Nawawala. Bumababa yung chance nila na tumawid sa kalahati. At kung makikita mo naman, doon naman ginanahan yung Argentina na maglaro ng gusto. At doon pumapasok yung kalidad ng substitutes bago naka-goal ng dalawa. Ngayon, ang ginawa nga natin, sinilip natin yung mga yung klase ng substitution na ginawa ng parehas na koponan.
18: Okay.
17: Pag tinignan mo yung klase ng substitution na ginawa ni Thomas Tuchel ng England sa huling mga oras bago nagdalawang goal ang Argentina, lahat ng pinasok niya ay mga atakero. At depensa. No, ibig sabihin yung isang niyang pamalit si Esri Conza, pinalitan si Anthony Gordon ay inilagay sa gitna para magkaroon siya ng 5 depensa. Tapos yung iba niya pang pinalitan, mga depensa rin, at isang midfield si Declan Rice para sa mga depensa. So ang nangyari ngayon ito, para kang nasa loob ng isang opisina, may kanya-kanya tayong trabaho, tapos bigla kang kumuha ng isang personnel sa ibang unit at binato mo sa isang opisina na hindi niya alam kung paano i-operate yung opisina. No? So nagkaroon ngayon ng disorganization, yung concept ng paglalaro na wala sa parte ng England. Apektado yung shape nila, apektado pag nakuha nila yung bola, paano tayo tutulak pa itaas para ma-score. Sa kabilang banda, no, doon mo naman makikita yung masterclass. Institution na ginawa naman ni Lionel Scaloni. Yung coach ng Argentina, yung defending champion coach ng Argentina. Pag tinignan natin yung mga pinalit niya, no? Nico Gonzalez, isang midfield para sa midfield. Gonzalo Montiel para sa depensa rin. No? Tapos yung huli niyang pinalit nung 81st minute, si Lautaro Martinez yung nakagol para sa isang depensa. So, balanse yung klase ng paggawa ng substitution ni Lionel Scaloni kumpara sa substitution na ginawa ni Thomas Tuchel. Ibig sabihin, hindi nawala yung shape. Tapos tatandaan natin, kung nakinig tayo kagabi, ang sabi nga nung analyst ng laban, ang ipinasok na ng Argentina nung crucial stretch ng games are the World Cup veterans. Yung mga champion ng 2022. And imagine, ano yung impact na dinadala nila. And nakita natin yung sa laban, no? Kumpiyansa yung Argentina paghawak nila yung bola. Ataranta, alam nila kung saan dadalhin ng bola. At kung titignan mo, para sila nagtatahi ng damit. No? Hindi napapatid yung sinulid. Yung bola, hindi nawawala. Yun yung ibig kong sabihin. At pag tinignan natin, yung dalawang goal na nangyari. Una, yung shot ni
18: Martinez.
17: Ni Enzo Fernandez sa ibabaw ng
18: Fernandez. Fernandez pala, okay.
17: Mm. Ano yung role ni Messi?
18: Nag-assist, diba? Yeah.
17: Yung huling goal ni Lautaro Martinez, ano yung role ni
18: Lionel? Yun ang magandang assist ni Messi. Cross, into the box. Cross yun, di ba, coach? Ganda.
17: Totoo yun, no? So kung makikita mo, pag inobserbahan, kaya nga tinatanong kita, Cecil, di ba, pwede ba nating ma-run through sa isang maipakita sa mga nakikinig natin, nanonood sa atin, kung paano yung, paano natin ipakita yung moment na ito na nangyari yung dalawang goal na andon sa istorya si Messi.
18: Yes. Hindi pwede ipakita eh. Alam mo na kung bakit. Okay.
17: Naiintindihan ko, no? Pero ang ibig kong sabihin lang, no? Unang-una, yung substitution, maganda yung pagkakalatag ni Lionel Scaloni, ang manager ng Argentina, dun sa substitutes niya, ipinasa yung mga veteran World Cup champion players kumpara sa substitute na ginawa ni Thomas Tuchel na nag-overload siya ng mga depensa at nung lumamang na yung Argentina, sa kanya lang ipinasok si Rashford na isang atakero na para sa status ni Rashford, masyado ng late. Tapos marami pang mga players na nasa bench ang equally skillful and talented katulad ni Lamino, no, na hindi naglaro. So yun yung isang aspeto sa substitution na nagkaroon ng problema.
18: Coach Aris, nabanggit di ba, Jess?
20: Yes.
18: Nabanggit kayo yun, ano, nakascore ng naunang ano eh ng England, di ba? And then nagkaroon ng substitution bago makagawa ng 2 goals. At the back of his mind, ano kaya, Coach Aris, babantayan na nila na hindi makascore ang Argentina? Yun ay nasa isip ba ni Tuchel? Kasi nagpasok siya ng mga defenders. At hindi ba naging epektibo itong mga defenders na to? Kasi nakalusot dalawa, magkasunod pa halos. Coach?
17: Ang resulta, no? Ang resulta nung adjustment niya sa substitution ay hindi tama. Dahil yung resulta ay pabor sa Argentina. Kahit sa halimbawa ako sa experience ko ng pagko-coach, no, hindi ko totally babaguhin yung position, no, yung lineup ng mga player mo na madi-disorient yung buong team mo, yung organization ng atake mo at depensa. Hindi pwedeng ganun yung gagawin mo. Ang nung pinag-aralan nga natin, no, may isang article na itong problema na to nangyari na before sa istorya ni Tuchel, ni Thomas Tuchel.
18: May history.
17: Semi-final match sa Champions League. Siya yung may hawak ng Bayern Munich. Ang kalaban niya, Barcelona. So, nung home match, 2-2. Nung away match, naka-goal siya. So, ahead na sila ng one goal. Ang ginawa niya, nagpalit siya ng mga attacking player niya at naglagay siya ng depensa. Eventually, ang nangyari, Real Madrid ata yung kalaban nila, na-scorean siya. So, as a coach, as a manager ng isang football team, sometimes those things would reflect on you on how you will go to the next level of your coach story. No? Kaya lang, una, first time niyang humawak ng isang national team.
18: Okay.
17: Sa ganitong level. So, iba siya. Pangalawa, naniniwala ako na hindi rin siya mag-a-arrive sa ganung decision kung walang consultation sa bench. Kasi kung mag-isa ka lang magdi-decision, hindi ka nag-consult sa staff mo, sa first assistant coach mo, may problema talaga. Di ba? Yun yung mga ilang aspeto na we have to give consideration kung paano sila nag-arrive yung England team, lalo na si Thomas Tuchel, sa ganung bagay. Pero ang resulta ay hindi maganda, no? Hindi yun yung solution para ma-stop si Messi. Hindi si Messi yung nag-score ng goals para sa Argentina, pero siya yung nag-create ng mga sitwasyon para makascore ng 2 goals ang Argentina at makatawid sa finals.
18: Yes. Ang galing ni Messi, ano, yes. Scorer na, nag-a-assist pa. 8 goals and 4 assists. Yes.
20: Coach Aris, nabanggit din sa mga discussions, particularly after the game na may mga nagsabi, particularly former players, na parang napaaga daw yung transition to a back five na ginawa ng England during this game. Would you agree na masyadong maaga yung kanilang ginawang adjustment na yon that affected how it ended?
17: Pwedeng ano eh, pwedeng maaga siya. Pwede rin hindi siya nag-iba nung shape, no? Yung ibig sabihin, apat siya nung una, pwedeng pinalakas niya lang yung midfield line katulad ng Espanya. No? Yung pinalakas nila, pwede rin naman, pinasok niya si Rashford, pinasok niya si Sané. Yun yung mga attacking options niya kung pagod na yung ibabaw. Kasi ang importante, kung makukuha ng depensa mo yung bola, paano sila lalabas? Yun ang problema. Kasi kung titignan natin, sa buong process ng laban, si Bellingham at saka si Kane, Harry, yung dalawang atakero ng England, they were not that much involved sa atake. Bakit? Kasi maganda yung pagkakaplano ng Argentina para i-stop sila. So, totoo yung obserbasyon ng ibang mga tao, no? Pwedeng maaga yung ginawang backfire, pwedeng late, pwede ka rin magpalit sa midfield line mo, palakasin mo pa, at dagdagan mo yung options mo sa ibabaw. Mm-hmm. Personally, as a coach, ako mismo, I do not want to change my back line.
20: Mm-hmm.
17: Bakit ko siya ayaw palitan? Kasi yan yung mga, normally, yan yung mga stable na tao sa likuran. Unless talaga may injury or talagang hindi na kaya yung sitwasyon, pwede ka magpalit. Pero bago mo sila galawin, ang papalitan mo muna yung ibabaw at saka yung gitna.
20: Mm-hmm.
18: Coach, tanong lang din natin, substitution, this is World Cup, no, the biggest stage in football. Sa substitution ba, ang coach nagsasabi yan sa players na in case ganito, substitution ka, ipapasok kita, may mga ganun ba na pinag-uusapan bago yung isang laro o yung preparation, bahagi ba yon, coach?
17: Ano siya, kasama siya sa plano. No, ibig sabihin, for example, based on my experience when I coach teams or even the national team, yung mga players from the bench, alam na nila kung anong oras sila papasok, alam nila kung ano yung responsibilidad nila, alam nila na ito yung gagawin nila. And that is the story with the national teams before. And imposible na naggagawa ka ng substitution na hindi ka rin nagbibigay ng last minute instructions, no? So totoo na naging crucial kung paano inano yung ginamit ng parehas na managers yung substitution.
20: Yes.
17: But there are still ano, no, yung ibang mga storya dun sa laban na we have to recognize.
18: Yes.
17: No?
18: Tell us.
17: Gaya nga nung sinabi mo kanina, Cecil, no, si Messi, kamusta si Messi talaga nung laban? No? Kasi yung tanong kanina, parang may power kay Messi. But we have to look at Messi here right now from a different dimension. No? Kahit ako, I was surprised kasi makita mo he was not really engaged throughout in front of the box.
18: Oo. Yes, yes. Tama. Oo.
17: Andun lang siya sa may bandang kanan, nagfo-float lang siya. Nasa gilid. Kung sakaling lilipat ang bola sa bandang kaliwa, lalakad lang siya. Alam niya kung saan siya pupunta. Ang maganda nito is yung role niya, no, ni Messi as the leader of the team. No? Makikita mo all throughout ng laban. Lumamang yung England, composed yung team.
18: Yes, yes. Mm.
17: Pumasok yung mga ilang players nila ng mga World Cup champion, superstar. Kalmado pa rin yung organization nila. At kahit sa ang parte nung laban, they were very composed. And that is reflected on how Messi tried to settle yung environment nung laban. Kahit nilipat na yung bola sa kabila, pag tinignan natin, andun pa rin. babalik pa rin sa kanya, tapos bibigyan siya ng pagkakataon mag-create ng sitwasyon. Mm. And whether sa kanya manggaling yung bola or manggaling sa build-up na hindi siya involved, alam ng mga teammates nila yung gagawin. Katulad ng goal ni Enzo Fernandez.
20: Yes.
17: So, yung goal ni Lautaro Martinez na direktang pasa ni Messi is different.
20: Mm-mm.
17: Diba?
20: Mm-mm.
17: So, makita natin yung leadership ni Messi. Yung leadership is based on his experience over time.
20: Mm-hmm.
17: Out of that leadership, makikita mo yung pagiging composed niya na yumayakap sa buong team eh. Mm-hmm. Hindi natataranta. No? Tapos, makikita mo rin siya after the game.
20: Mm-hmm.
17: Pagbagsak niya sa field, makikita mo kung ano yung ibinigay niya talaga sa laban na to.
18: Yes. Mm-hmm. Yung diba? So, yeah.
17: Those are intangibles eh. Now, we're not counting on the goals that Messi made or has done in the match. But we are now checking on his influence.
20: Mm-hmm.
17: On how he tried to build the character of the team. Diba? So, intangibles manifest kung ano yung klase ng Argentina na team na pupunta sa finals against Spain.
18: Yan. What about, coach, England? Anong nakita mo kay Kane, tsaka kay Jude, Bellingham? Itong dalawang inaasahan na magka-partner, parang Batman and Robin sa England.
20: Tahimik. During this game.
17: Si Kane at saka si Bellingham shares the goal scoring role sa team ng England. Yun yung unang importante, no? Tapos si Bellingham plays behind ni Harry Kane. And ang problema, talagang he was shut down.
18: Yes.
17: That's the first thing. Tapos second, kahit si Harry Kane, kung makikita nyo sa second half ng game, bumababa na talaga siya sa depensa.
20: Mm-hmm.
17: Ngayon, ang walang mali na tumutulong siya sa depensa. Kaya lang, pag nakuha natin yung bola, ano yung susunod naman natin gagawin? Dahil masyado siyang mababa. No?
18: Oh.
17: Harry Kane is, the age is already there, but he still has a chance. No? Ang makikita mo nga yung frustration niya, sabi niya, andito na tayo eh.
18: Oh,
17: no?
18: Yes.
17: Mm-hmm. Kaya lang hindi natin nalagpasan.
18: Yes.
17: Pero, ang mga tao, ang sinisisi is, ang coach, di ba?
20: Yes. Si Thomas.
17: Tinignan mo rin ang storya ng England. A lot of times, pagdating ng semifinal, ganun parati yung storya.
18: Parati
17: silang napapatid. Pasok nila ng semifinals, no? Ilang beses yan, tatlong beses ata sa World Cup, na papasok na sila, biglang napapatid. At pagkatapos yan, ang susunod na araw, ang sasabihin lahat ng mga tao, palitan yung coach.
18: Oo nga.
17: Palitan yung coach. Kaya lang, sabi nga ni Tomas Tuchel, sa isang interview, may kontrata ako, kailangan kong tapusin hanggang Euro Championship.
18: Euro 2028.
17: So, isang bagay siya. Ngayon, kay Bellingham, ang tingin ko, bata pa.
18: 23, yeah.
17: Mm-hmm. And he will eventually take a big responsibility for the English national team.
20: Mm-hmm.
17: No? Andiyan si Maino, andiyan sila Gordon, sila Rogers, yung mga ilang bata sa likuran nila. No? But it strike me sa isang discussion ng mga players, ng English players, one thing that is lacking with the English team, that's why we're always good only up to the semifinals. Dahil hindi na naman tayo totoong matatapang. Pagdating ng ganitong klase ng stage ng laban na dikti ka na, wala, hindi tayo as courageous as the Argentinian team. Hindi tayo as well organized as the Spanish team.
18: Yes.
17: Sabi nilang ganun. So hindi talaga tayo makakatawid sa ganung level. And I pity Harry Kane because he plays for my favorite club, Bayern. but what's this? There is still a chance for them. pwede pa i-recycle yung team na yan for another World Cup. There's a chance now to win the Euro, but of course Spain is there. It is a worthy opponent, but they have to build out of this experience. Ang nangyari sa English team, bago yung World Cup, hindi naman mataas ang expectation eh. Di ba? Makapasok sila sa quarterfinals, okay na eh. Pero ano yung nangyari? Nung nanalo sa round of 16, nanalo sa quarterfinals, biglang ang naging demand is pumasok na sa finals.
18: Siyempre, tumataas, di ba? Habang nananalo ka, tataas.
17: Siya, normal na process.
18: Yes.
17: Kaya na, ang sinasabi ko nga muna is, it's a step-by-step thing. Sayang, yun yung salita sa Filipino eh. Sayang yung pagkakataon, no?
20: Yes.
17: Kaya lang, let's learn out of it right now. Wala tayong magagawa, tapos na siya.
20: Mm-hmm.
17: May mga pagkakamali, probably even sa selection ng players, sa rotation ng players, kasi marami nag-question sa first 11 eh.
18: Coach, sabi ni Dan Byrne, isa sa mga players ng England, gutted, the word is we are gutted, no? Crumbled. Napakahirap daw kalimutan itong ganitong klaseng pagkatalo. Sabi niya, it's gonna be a long time before I can recover from this pain. Coach, sa player ba, sa katulad nila Harry Kane, nina Jude Bellingham, sa palagay mo, professional sila, magagaling, pero pag ganitong klaseng pagkatalo, ano yung epekto nila sa kanila nito going forward?
17: Totoo yun, masakit yan eh.
18: Sakit.
17: Minsan, halimbawa ako sa mga laban na natatalo ako, minsan ang effect is isa, dalawang araw. Kaya lang, it's not only being professional, but it's trying to focus on your next match. And the next match is to win the third place. There's nothing wrong winning third place in the World Cup. At this level right now, na maraming teams ang naglalaro, no? At malalakas yung teams, magaganda yung teams na naglaro dito. So, ano lang yan, switch on, switch off. And we will see if they are really affected. It's not only England that we're talking, even France, no?
20: Mm.
17: But let's see who really wants to get the third place.
18: Yes, that's maganda pa rin yun, yung laban na yun. Pero eto na, this is it. Spain, Argentina.
20: Finals.
18: Parang depensa laban sa isang
20: opensa.
18: Team. Oo, na mataas ang opensa. Coach?
17: Maganda yung laban. Nakuha mo? Europa versus South America. Classic na laban yan ng dalawang koponan. Totoo yung sabi natin. Isang well-organized na team. Yung Espanya. Diyan actually lumaki si Messi.
18: Yes.
17: Kakilala ng Espanya si Messi. Kaya lang, ang tagal na rin na panahon na si Messi played outside of Europe and is always playing with his colleagues sa Argentina. Remember, Argentina has a core team of the previous World Cup champion team.
18: Yeah, sa 2022.
17: And Spain, well-disciplined, well-organized, balanse yung team nila, may mga pamalik din sila, pero yung Argentina naman, ang firepower malakas.
20: Okay.
17: So, pag sinabi natin malakas ang firepower, may kalidad silang pamalik. Ano yung next talking point dyan? Messi, who might be playing his last
18: World Cup.
17: And now we're introducing Lamal.
20: Yes.
18: Si Lamine Yamal.
17: Star ng world football.
20: Mm-hmm.
17: So, isa idolizes the other.
18: Yeah.
17: Having the same number sa Barcelona, who will really dominate the game? Kasi pag tinignan mo, si Lamal, may signs na siya yung nagpapasa na rin ng bola. Diba? Galing sa labas. So, pero yung ang hindi natin makita as of the moment kay Lamal is yung composure. no, yung composure, yung kasiguraduhan, no, at yung ano, yung may magnet si Messi eh. Di ba? Messi may magnet na yung buong koponan susuporta. Yes. Si Lamal andun din, kaya lang baliktad. Yung koponan ng Espanya andun para alalayan siya.
18: To make alalay. Oh, yeah, del bata eh, bata eh.
17: Oh. Si Messi, andyan yung buong koponan, pero si Messi yung nagkikreate ng isang environment na kalmado tayo. Kaya natin to. So, yun yung ilang mga bagay na talking point, no? Tapos yung pangatlong talking point dyan is si Scaloni, the manager, laban kay De La Fuerte. No? Siyempre, alam natin na ang Euro champion is yung Spain. So, may experience na rin sa ganyang level ng championship. Kaya lang si Scaloni is defending World Cup champion manager.
18: Yes.
17: So, dyan natin makikita kung gano'ng kagaling talaga. Ngayon dito, makikita natin kung paano talaga i-utilize ang bench. This is one of the thing that we have to observe sa laban na to. No? Kasi yung discipline is andyan. Yung atake ng Argentina nandyan. Yung utilization ng bench, yung mga quality players nila sa bench, paano gagamitin? Will they start the same lineup or will they make some changes? That's one.
18: Okay?
17: Yun yung babantayan natin. Ngayon, ano yung, kung ina-expect natin na disiplinado ang Espanya sa depensa at para hawakan yung bola, ano ang gagawin ng Argentina?
18: Yun.
17: Di ba?
18: Yes.
17: Yari ba, agresibo ba yan, magiging physical, babanggain yung Espanya or compose? Kasi ang Spain, compose sa ganun eh. Hindi sila yes. Namang problema. Di ba? Alam ng Espanya naman na ang Argentina dadaan kay Messi. Alam ng Espanya na ang substitution ng Argentina malakas. Yes. Kaya bang hawakan ng likuran? Yung klase ng disiplina saka yung leadership ni Rodri to control yung midfield line, makikita ba natin uli yan dyan? So, it's probably, Cecil, Jess, this is going to be one of the best World Cup finals. Siguro sa pag-cover natin, ito yung masarap panoorin, hindi lamang dahil we're talking of a superstar that is going to retire, an upcoming superstar, whether he can live up with that level.
18: Yeah.
17: The quality of players of both teams are really good. Kung mapapansin mo, wala namang superstar na binabanggit sa team ng Spain. Eh.
18: Wala.
2: Yes, yes.
17: Diba? Wala. Pero dun sa performance nila, they have done their job. Diba? Ganun din sa Argentina, sino yung naka-goal? Hindi si Messi, pero some of the players who were doing their job. So, sino yung magse-step up sa parehas na koponan para magkaroon ng magandang result? Tapos, tignan natin, ano yung gagawin ng mga coaches para i-maximize yung substitution para makuha yung championship ng 2026 World Cup.
20: Yes. Coach Aris, additional question lang rin regarding this matchup. Nabanggit natin, Messi grew up in, kumbaga sa sistema ng, na Spain. Very familiar with Spain. Gaano kalaking papel kaya yung gagampanan nung kanyang familiarity with how Spain will play for this finals game?
17: Ano yan eh? Ang sigurado dyan, yung konsepto ng paglalaro, ibabahagi ni ano yan ni Messi sa coach, sa coaching staff at saka sa mga players. Yun yung pinaka-importanting bagay dyan. Tapos may isang analysis ng laro ng Spain na they would even switch position pero yung orientation ng galaw maliwanag pa rin. So all this information ibabato yan ni Messi para maintindihan ng mabuti ng Argentina yung laban. Pero, let's not take it away from Argentina also. Kasi they have the kind of players who can play the same way. But what we have not seen sa laro ng Spain, kasi ang Spain, ano yung suabe maglaro, malinis, no? Na ang Argentina naman, makikita natin, sumasabay sa physicality ng laban. No? Talagang taga at from another side ng football concept sila. Tas maliliit na player, malalakas, mabibilis. So that's going to be the question. Will the physicality, aggression, intensity be a factor in favor of Argentina, or it will it not bother Spain, and Spain just complete all throughout the game play the way they are used to do it?
18: Yes. Coach Aris, defending champion dito ang Argentina. What about Spain? Anong pinaka sa pinakahuling World Cup, anong naging placing ng Spain?
17: Ang Spain, hindi ko na alala eh.
18: Parang hindi sila nakapasok sa ano eh, even sa semifinals eh. Hindi sila nakapasok, di ba? Or quarterfinals.
17: Ang nangyari noon, hindi maganda yung performance nila. Hindi. Kaya nga nagpalit ng ano ng coach, kaya nga pumasok si De La Fuerte na sa ano nila, no? Are the changes that they made. Ang maganda lang nito, consistently they are playing at a high level at the European League. Kaya andyan parati yung Spain. Tapos yung pangatlong bagay about the Spain is the best games that we watch are at La Liga. Gaya nga nung pinag-usapan natin last time. And pag sinabi natin nasa La Liga, we're talking of the way Barcelona play, the way Real Madrid play. So this influences how they would play. No? And whether they were eliminated last time in the last World Cup in 2022, it does not bother them.
18: Okay.
17: Kasi in between the World Cups, andyan yung Euro. Tapos, aside from the Euro, you have the Nations League competition. And they are always playing at the top level of this competition. So, the players, collectively, together, they play in other kinds of competition where they are together. At the same time, they are playing for their respective clubs. So, they are ready for the game against Argentina.
18: So, ang ganda ng baon-baon nila, yes. No? Going to the World Cup. Ito pong koponan ng Spain. So, ito na yung mainit na tanong, Coach. Siyempre, tatanungin kita. Ano sa palagay mo? Hinimay-himay mo na yung klase ng koponan na maglalaban sa finals. What do you think? Ano yung mas likely na magwawagi? Madedepensahan ba ang titulo?
20: Hulips the trophy.
18: Ng tropeyo, maibabalik ba sa Argentina o kukuhanin na yan ng Spain?
17: Ang tanong is, do you want us to see Messi retire a champion?
18: Oh.
17: Or do we want to see Messi retire not a champion?
18: Oh.
17: Mas ganun yung story.

0: yung early start ng World Cup. Hindi ko alam kung Uruguay or ano. Hindi ko alam eh. Siguro pwede natin i-research next time.
1: Yes,
0: pero
1: yes.
0: ang kasi if we wanted hindi conservative maglaro ang Spain. Okay? That's the first thing. They play very good football. I wanted a highly disciplined team and one who can construct a very good build-up and possession play.
1: Oh. Nakita natin...
0: Yeah. Huh?
1: Okay. Italy, 1934. 1938. And then Brazil, 1958-1962.
2: Yun ay huli.
1: Yun ay huli.
2: Back to back.
1: Okay. Tagal na.
0: Tagal. Di ba?
1: Yeah.
0: Antag-
1: 64 years ago.
0: So, isa siyang magandang storya na pwedeng, pwede natin makita para kay Messi. Ang point lang dito is maganda siyang game. No? Kahit kanino, kahit sino ang piliin mo, matutuwa ka eh.
1: Tama. Yes.
0: Kahit sino. Kung sentimental ka, you will go for Messi to retire na champion siya. Okay? Pero if you wanted to challenge or test a well-disciplined team, then you will go for Spain.
2: Mm-hmm.
0: No? Going back to your question, kanino ba tayo?
1: Spain yan, Spain.
0: Hindi ko masabi kasi parehas they are deserving,
1: yes,
0: na kampihan natin sa finals. They have worked very hard. If you will see kung paano sila naglaro from the group stage up to the quarterfinals, semifinals, and finals, no? They were not really the one ranked on top, but they made it. So, let's watch,
1: yes,
0: this game. And tingin ko, it's a good ending for the World Cup 2026. Hindi siya lopsided.
1: Mm.
0: Unlike before, may nagsasabi, champion na to.
2: Yes.
0: Yung team na to.
1: Mm.
0: No? Hindi ganun eh. Walang ganung usapan.
1: Mm-hmm.
0: Ang ano ngayon is maganda ang laban, panoorin natin, at enjoy natin yan over coffee, pandesal, mga yung mga kaibigan natin.
1: And dati yun, hindi na natin nagagawa yung kutsi, no? Yung over coffee and over pandesal, hindi na natin magawa ngayon, ano? Anyway, naisip ko lang, anong ginagawa ng Spain ngayon at saka Argentina? Yung mga ganyang... world-class teams na yan, and then World Cup to, coach.
2: Very close.
1: I can just imagine, what do they do? Nagpa-practice pa ba sila ng mabigat o light practice na lang, or techniques na lang, or strategies na lang, coach?
0: Ano na yan? yung una, ang recovery kasi ng isang katawan ng football players, more than 48 hours.
1: Mm.
0: More than 48 hours. Yung bugbog ng mga muscle, no, kailangan yan more than 48 hours no kapag pahinga. Although syempre there are technologies to help,
2: yes,
0: assist, that's very important, yung recovery ng mga muscle. Yung tamang pagkain kailangan nila para maka-recover, no, pahinga. Tapos yung rest and sleep, hindi mo kailangan istorbuhin yan. Yan yung mga player na naglaro na mahigit 110 minutes.
1: Oo.
0: So, ano yan? Relax. Walang nang gugulo sa isipan nila. Yung isang bahagi naman dyan is yung mga player na naglaro lang ng mababang oras. No?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung naglaro nitong Argentina at na team, pinasok lang yung mga players nila last 20-25 minutes. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So, yan baka meron silang konting exercises.
1: Mm-hmm.
0: The rest, pahinga yan. Ang naalala ko before, may mga storya pwedeng inaallow. Depende sa manager, inaallow yung visit ng mga ilang pamilya para makalmado sila. No? Tapos may panahon dyan, dahan-dahan ini-introduce na ano yung sitwasyon ng kalaban next time. Ano yan? One-on-one yan. Binibigyan na sila ng idea, grupo-grupo. Ito yung mga kalaban mo sa pwesto mo. Ito yung mga highlights niya. Tapos, pagbantayan mo to. Tapos dahan-dahan, i-construct na yung buong konsepto ng preparasyon sa kanila.
1: Wow.
0: Pero ang importante ngayon is yung pahinga nila, physical, psychological,
1: mental.
0: No? Tapos yung environment na kalmado sila.

0: yun yung mga importante rin. Parang ganun din, pagka may business meeting tayo sa opisina, tapos masyadong yung evaluation natin, yung report natin, performance natin, hindi maganda, nagpapahinga rin tayo to recharge. No?
1: Yes.
0: Normal yan sa mga ganyang klase ng atin.
1: Brain break, ano? Tapos, huli na lang, Jess, pasensya ka na, marami akong tanong kay coaching Lionel Messi. Yung ganong klaseng player as a coach, no? Paano pa ba ang atake kaya nila sa mga ganitong player na Messi, Ronaldo, Mbappe, Coach Aris?
0: Ang maganda yung storya ni Lionel Scaloni, yung manager sa ni Lionel Messi.
1: Paano ba?
0: Nag-abot sila sa isang team ng early 2000.
1: Okay.
0: Mm-hmm. And ang parang ang kwento niyan, yung first match ni Messi, he was even booked sa paglalaro. Mm-hmm. No? So ang yung mga ilang contact niya sa bola nang galing kay Scaloni, yung mga pasa.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung umalala, isa sa mga umalalay kay Messi that time was the coach, si Scaloni.
1: Okay.
0: So makita mo may konting ano. Tapos pag-evolve diyan si Scaloni, naging coach ng under 21 ng Argentina, saka ng mga clubs. So nag-uusap pa rin sila. Tapos kung maalala natin, there was a time si Messi nagalit sa Argentinian team kasi mali yung naalala mo yung Cecil, yung hindi niya gusto yung paano sila kino-coach at hindi na siya babalik.
1: O nagsabi siya noon, ayoko na. Diba?
0: So, oo. So, anong nangyari? Over time, hindi natin alam bakit biglang napapasok si Scaloni. No? And, going back to your question, paano mo kukotsan si ang isang Messi? Diba? Ang Cristiano Ronaldo.
1: Yeah.
0: Ang, yung una, yung relationship nila is special. They have been teammates. No? So, lumaki rin sila sa isang sa parehas na organization para sa Argentinian football team, no? Ang importante kasi sa pagko-coach is parang anak mo rin or parang katiwala mo sa opisina na yung player mo, yung star player mo, can tell you directly ano yung tingin niyang tama or mali. More than yung kaya niyang express yung observation niya sa trabaho, he can tell it to you in kahit may emosyon o wala.
1: Flat on your face. Yeah.
0: Kasi diba minsan, sa opisina, may sasabihin tayo, yung laman ng sinabi natin ay tama.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung paraan ng pagsabi mo, ng mensahe mo, hindi nagustuhan ng boss mo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So mag-aaway kayo. At yung coach, ni Messi, should have that kind of character. Paano man i-deliver ni Messi yon, kailangan na intindihan mo siya. And if you allow these talented people, no, itong mga regalo sa atin ng Diyos sa football, na i-express themselves freely, you create yung certain trust. And ang tingin ko, hindi lang yung binibigay ni Scaloni kay Messi. Binibigay niya yan sa buong koponan ng Argentina kasi obserbahan mo yung harmony ng team. Di ba? Hindi katulad yung team ng Portugal na lumalabas at lumalabas yung issue na yung ibang players galit kay Cristiano Ronaldo. Di ba? May selo. So, paano aalagaan yung mga ganitong mga superstars? Yung tiwala. Binibigyan mo ng room yung mga ganitong klase ng players to express themselves. Yun yung importante. And when you allow them to express themselves, they will get your trust and then you can return back what are your idea, what are your concepts about the team and about reaching your vision or your goal about the team. I think that's the important thing.
1: Yes. Well said, Coach Aris. No? Ang ganda lang na pag-usapan yung ilang mga bagay na wow, si Messi, eh baka katulad nung coach ni ano ni Ronaldo, natatakot siyang ilabas. Dahil baka magalit. Di ba? Baka magalit. Anyway, coach, magkakasama pa tayo sa araw ng Lunes.
2: Yes, Monday.
1: Para dito sa pag-usapan ang kampiyonato between Argentina and Spain dito sa FIFA World Cup 2026. Kasama ka ba namin dito, Coach Aris, sa studio?
0: Pwede naman siguro ayusin ko yung schedule ko sa Monday para madalaw po kayo ni Jess.
1: Yes. And
0: tignan natin kung paano yung ano yung schedule. I'll just check my schedule now tapos I'll try to move it naman.
1: Okay.
0: Para walang...
1: Salamat, Coach. Thank Alam ko, coach. Si Coach po, malaki rin ang papel nito after sa PFF. Marami pang malalaking... Ewan ko ayaw ipasabi yata ni Coach. No?
2: Activities. Marami siyang activities.
1: Okay, Coach. Maraming salamat. God bless you. God maraming, bless po. Maraming salamat po.
0: God bless sa inyo, Cecil and Sir Jess.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Pilipinas.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanas.
17: Pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publico.
19: Radyo Pilipinas
20: and Capital 104.3 Colab.
21: Colab.
22: World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
24: at lakas ng AM
25: sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa
27: para sa mas malawak na
28: serbisyo publiko.
29: Radyo Magazine
30: 1278.
31: Sports Radio 918.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publico
34: 738.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3
0: 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
28: Itang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
29: Magandang araw, Pilipinas! Narito po tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Sports Star of Yesteryears. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Napakapalad po natin ngayong araw na ito dahil makakapiling po natin para magbahagi ng kanyang kwento bilang dating national athlete at yung kanyang mga experiences no sa larangan ng sport na canoeing. Ang ating former SEA Games and Asian Canoe Sprint Champion na si Hermie Macaranas. Yan, magandang araw sa iyo, Hermie!
30: Hello po, good evening po, magandang araw din po.
29: Yan, magandang araw sa iyo, welcome back sa Sports Radio. And maraming salamat sa pagpapa-unlock dito sa panayam na ito dahil syempre gusto natin ring malaman yung iyong naging makulay at very memorable na career as an athlete. Ayan, tanungin ko lang, Hermie, ilang taong ka na bang retired as a national athlete?
30: Since 2022 po, nung nag-retire ako, hanggang ngayon, four years na po.
29: Okay, 4 years pa lang. At saka, bata pa si Hermie eh. Ilang taong ka na, Hermie?
30: 30 years old po.
29: Okay, 30 years old. Sa ngayon, anong pinagkakaabalahan mo na since hindi ka na national athlete?
30: Nung right after po nung nag-retire ako, so, ayun, nag-focus muna ako sa family ko, and then there's a lot of opportunity po na ginaram ko, and then ito yung mas napili ko, ito yung opportunity na pumunta ng abroad, like mag-work, yan.
29: Okay, na, so, nasa ano ka ngayon, no? Nasa ibang bansa ka? Sa ibang panig ng mundo, nasaan ngayon si Hermie?
30: Nasa Macau po ngayon na security officer po, and then at the same time, meron po kaming activity. So, yun pa rin po, sport natin, Dragon Boat. Na, ayun yung pangunahing activity ng pagkuha sa amin. Ayun yung talagang parang pinaka-purpose namin, ba't kami kinuha ng company, maglaro para sa kanilang para sa kumpanya.
29: Ah, naglalaro ka pa rin. Bahagi ka pa rin, pero this time, Dragon Boat na.
30: Opo, Dragon Boat naman po.
29: Ayun, at least, greener pastures dyan sa Macau. Kasama mo ba yung family mo dyan?
30: Ini-invite ko lang po sila pagka wala pong pasok, kaya wala po silang school, yung mga bata.
29: Okay. So, balikan naman natin, Hermie, yung iyong makulay na karera as a canoe athlete, national canoe athlete. Pero, syempre, dun muna tayo sa simula. Taga saan ka ba? Anong lalawigan? At bakit of all sports, ito yung napili mo, yung maging paddler?
30: Since nung bata ako, kasi from Pangasinan, then nag-migrate kami po sa lumipat po kami ng Manila sa Taytay Rizal po. And then yung house po namin doon mas malapit lang po sa river. So riverside lang po talaga kami, and then parang around 500 meters doon po yung training site po ng Philippine Cano Kayak Dragon Boat Federation po.
29: So napapanood mo silang nag-e-ensayo doon.
30: Opo. Napaisip ako bakit napakanipis lang nung bangka nila, and then nakakasakay nila, nagbabalance sila, yun. Then, nung time na parang may open tryout sila, then nagulat ako, yung mga classmate ko, mga kilala ko, nag-tryout dun sa kanila. Then, ako, siyempre, nainggit, hanggang sa, nag-join na lang din po ako sa kanila.
29: Sumubok ka.
30: Opportunity, yan. Oh, okay. Na matutukan ng some of the coaches. Yan, nabigyan nila ako ng pansin ba. Then ayan, natutukan nila ako i-train ganyan hanggang sa naging pumasok po ako ng national pool.
29: Then, Anong taon 'yon at ilang taon ka?
30: 2009 po. Mm-hmm. 2009 po. Around August, ganun po. And then parang 1 year tryout, then naging national team na rin po ako.
29: Ah, kaagad. Sinong coach ang naka-discover sa potential mo?
30: Actually, si Coach Len po kaagad yung in-approach namin. Gabi po yun eh. So then, ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na training, kasama po ng mga national team na rin po, join po sa kanila. Hanggang sa, ayun, nabigyan po ng pagkakataon na may time po na pinapadala po kami sa iba't ibang probinsya ganyan para mag-exhibition para mas lalong makilala yung sports.
29: So yung canoeing talaga yun yung yung una mong Opo. Nakahiligan. O, kasi iba-iba yun eh, di ba? Hermie, ikaw na nga magpaliwanag. Iba yung canoe sa kayak, tapos iba rin sa dragon boat. Tama ba?
30: Actually, ako, ang sports ko po talaga is canoe kayak po. So, nag-start po ako since nung nag-tryout ako. So, syempre, ang hirap po, yung kanu po kasi sobrang hirap po. So, hindi mo siya basta-basta na ano. So, nag-start kami sa kayak po. Mm-hmm. Yung, ito po yung double-bladed paddle na nakaupo ka lang at sasagwang ka. And then, meron po tayo mga pang-beginner and then may pang ano, may pang mga professional. Yung pang-professional po, ito po yung pagsakay mo, tatawga agad, sobrang kilid po ng bangga. And then, makalipas po ng mga ilang buwan, medyo nakaano ko na yung balance, nagagamay-gamay ko na, and then ayun, na tinatry ako sa ano, sa canoe. Then ayun, start back to start po ako, balance hanggang sa ano, talagang pinagano ako, pinagtraining ako ng maigi para magamay ko yung bangka. Kasi hindi siya pwedeng ano eh, hindi siya basta-basta masasakyan or ano, yung isang experience lang din magagamay mo na kagad, hindi. Kailangan mo ng ano, tugot pawis para ano, para maano mo siya. Magamay mo.
29: Oo, ma-familiarize ka. Ito yung naka ito, ano ito, naka
30: ito po yung nakaluhod, one-side paddle lang po. Kung kaluwete ka lang magsasaguan. Then kung kanan ka, sa kanan ka lang po. And then nakaluhod ka po niyan.
29: Ay, ang hirap naman nun. Parang sa, kung ang distance nung race, eh, isang pwesto lang yung ano mo.
30: Opo, tsaka yung shop po niya, mas mahaba compare po dun sa Dragon Boat. Then yung blade ng Dragon Boat, mas malapad po yung sa kano. Compare po dun sa Dragon Boat. So medyo ano po talaga siya, medyo intense pagka tinry mo.
29: So from 2009, ilang taon ka noon nag-start ka?
30: Around 13 po.
29: Uy, batang-bata. Oo, 13 years old. And noong 2014, kasi doon sa research natin, doon ka talaga umagaw ng atensyon nung pinakita mo yung lakas mo sa Philippine National Games. Naka-gold medal ka. Kwento mo naman sa atin kung ano yung experience mo that time.
30: Yung sa National Game po, ayun, medyo na ano ako nun, medyo sobrang na bayaran yung mga pagod ko, yung paghihirap ko nung na-experience ko yung ano, maging number one sa buong Pilipinas. Ayan. Kasi hindi rin kasi biro yung ano, yung pag-training namin ng umaga at hapon. Minsan, tatlo, apat na beses pa po kami nag-training. Then, syempre, iba pa rin po yung ano, yung disiplina ko sa sarili para mas umangat yung performance ko. Ayun, napagtagumpayan ko yung National Open, ayun, sobrang taas ng ano ko ng pasasalamat po ng time na yun. Then, ayun, parang ginawa ko siyang inspirasyon na magpatuloy para sa international.
29: Doon na nagsimula yung mga sunod-sunod mo pang paglahok sa international competitions for the Philippines.
30: Actually, nag-compete na rin po ako 2013 as single event po sa Myanmar. So, nakakuha po tayo ng bronze medal po niyan.
29: Yun talaga yung first
30: ever experience. Medal ko po 2013 po sa Myanmar. Ayun.
29: Tapos PNG, nag-gold ka na. So, pataas ang pataas yung performance.
30: Bali, ano po. Nung nag-gold po ako PNG, pa 2012 po.
29: Ah, okay. Ah, 2012 pa lang pala. Then 2013, Southeast Asian Games.
30: Opo.
29: Oo. Tapos 2015, SEA Games. Nag-compete ka rin.
30: Opo. Sa Singapore din po. Then nakakuha po tayo dyan ng 4 bronzes po. So medyo may challenge po yung ano. Medyo may ano kami ron, may something na problema dun sa ano sa Singapore kasi nung pagdating po namin doon, hindi kami kaagad pinagamit ng ano na bangka.
29: Oh.
30: Eh nag-advance po kami ron ng parang almost 2 weeks. So malaking bagay po noon para ano, para mas mapanatili po namin yung pinag-ensayo namin, yung lakas namin, gano'n.
29: Nabanggit mo kanina. Sige, go ahead.
30: Nung hindi po kami pinagamit noon, so ayun. But thankful pa rin kami kasi naka 4 bronzes pa rin po kami nung time na yun. Sa kanu, meron po akong dalawang single then dalawang double po kami ni OJ Fuentes.
29: Ayun, yun ang tatanungin ko kasi sabi mo may single individual event, so meron ding doubles event. Sino ba yung ka-partner mo talaga at saka mga nakasabayan mo sa national team during that time?
30: Actually, nung 2015 po kasi, four events po kami niyan, four single event. So, meron akong 1,000 single event, then the same time may double din po yung 1,000 na yun. And then another day, the next day po, mayroon single 200 meters po kasi yung pangalawang araw. So, sprint po siya. Then ganun, same lang din po sa 1,000. May doubles and then may single. So, lahat po ng single ako po yung lumaro.
29: Okay, wow. So, pero noong 2015, I'm sure memorable din sa'yo dahil, yun nga po, no? Aside from the medals na nakuha mo doon, sumunod naman target mo, syempre, Asian. Nag-Asian Games ka ba?
30: Asian Games 2014 po kasi yun eh. Asian Games. Opo, Asian Games 2014 po. So, sa 1,000 po, semifinals po ako sa 1,000.
29: Oo, eh yun talaga, salang-sala na dun yung mga pinakamahuhusay.
30: Then, after po nung 2014, ito yung nakapag-focus po talaga kami ng gusto, yung 2018 po, sa Palembang, Indonesia po.
29: Kamusta
30: yung... Kasi wala po tayong SEA Games nung wala po tayong SEA Games nung 2017.
29: Okay. Sa Malaysia, wala?
30: Water sports po. Opo. Wala po kaming dragon boat kano kayak doon. So, nag-focus po kami sa Asian Games sa Palembang, Indonesia. Then, ayun. Nakapagkamit po kami ng fourth place po doon sa Asian Games. Doubles po kami ni OJ Fuentes in 200 meters po.
29: Talaga bang ever since kayo ni OJ yung magka-partner?
30: Opo. Dalawa po kami ni OJ. Fifth place po pala kami sa Palembang, Indonesia.
29: Oy, ano rin yun ha? Syempre, the best of the best pag Asian Games.
30: Opo.
29: Napakalaking feat din yun. Mag-fifth place ka, di ba? In Asia. Napakalaking achievement na rin yan. So, pag pag ganitong canoe athlete, paano ba ang ano niyan, ang training? Paano ang nutrition din na ginagawa ninyo?
30: Kailangan po ng matinding disiplina. Unang-una po sa tulog, yan din sa pagkain, and then sa mga iba't ibang klaseng mga masamang pagkain. At mga paniligan tulad ng mga pag-iinom, ganyan.
29: Maraming so, bawal ayan, na pagkain?
30: Po.
29: Maraming bawal na pagkain?
30: Hindi naman po siya sobrang dami. Actually, yung mga sobra-sobra lang po talaga.
29: Then, kasi may syempre, minimaintain ba kayong weight?
30: Po. Meron po.
29: Kaya talaga.
30: Meron din naman po kasi hindi naman pwedeng kasi sobrang bigat po namin, hindi rin po kami pwedeng sobrang gaan. So yung saktong tama lang po sa height namin. And then as much na mas napapalakas po namin yung performance namin at napapababa yung time namin, doon po kami nakabase.
29: Ah, hindi rin pala pwedeng sobrang gaan, no?
30: Ganun pala. Po, kasi mawawala na po ng power. Then syempre pagka sobrang gaan po, pagka meron pong medyo hangin sa kaliwa or kanan, hahanginin po kayo pagka sobrang gaan po.
29: Sakto lang po. Ay, talaga ba? Okay. So, ganun pala. Napakahirap pala ng sport talaga na yan, ng canoe. Pero, bakit nagustuhan mo yung sport na ito? Of all the sports?
30: Nagustuhan ko po siya kasi nung nabanggit ko po kaganina, malapit lang po kami sa river. So, sa part po ng parents ko, ayun po kasi yung work nila o yung pinagkakabalaan nila is pangingisda rin po. And then at the same time pagka galing ako ng school, sumasama po ako sa kanya sa tatay ko po para mangisda ganun. So
29: okay.
30: May background na rin po ako sa pagsasagwan. So nung time na yon nung nag-try out ako, hindi na rin po sila medyo nahirapan sa akin. para sumakay ng bangka, kung matatakot ba ako o hindi.
29: So, ang kabuhayan ninyo noon, yung hanggang tatay mo, pangingisda?
30: Opo, hanggang ngayon po. And then, at farming na rin po.
29: Okay. So, pero masasabi mo ba yung pagiging bahagi mo ng national team natin talagang nakatulong sa inyo at nakapagpabago ng buhay mo?
30: Sobra po. Sobrang thankful ko po kasi sa dami kong experience being national athlete. So, dala-dala ko po siya hanggang ngayon. And then yung disiplina at yung mga knowledge na napundar ko, then nagagamit ko po hanggang ngayon po.
29: Okay, ah. Yung disiplina and syempre siguro pagharap din sa mga adversities, 'di ba, sa buhay, no, nakatulong. Opo. Yung pagiging sportsman mo. Balikan ko lang, noong 2015 kasi, di ba, nanalo ka rin ng gold sa Asian Tournament, yung Asian Canoe Sprint and Dragon Boat Championships. Kamusta yung experience mo doon?
30: Yung sa 2015 po, Asian Championship po. Bali, naka-ano po ako niya, naka-pumpit po ako overall sa 200 and then 1,000 meters po. And then, right after po kasi nung Canoe Kayak, meron pong kasunod nun, is Dragon Boat naman po. So, kami-kami rin po yung, kung sino po yung naglaro nung Canoe Kayak, siya rin po yung naglaro ng Dragon Boat that time. And then, nadagdagan lang po kami ng mga ilan, like 2 pairs, ayan, hanggang sa mapunan lang po namin yung 10 crew para sa small boats po ng Dragon Boat. Then, ayun, thankful po kami nung time na yun. Napaka magandang experience kasi hindi kami ganun ka-prepare for Dragon Boat, but yung training namin sa Canoe Kayak is na i-apply po namin sa Dragon Boat. So yung disiplina, ayun, nandun po yung disiplina. Eh, napaka sayang experience kasi nakuha po namin yung 2 golds po nung time na yun. Sa 500 and then 1,000, sa 200 po.
29: Ah, yung golds mo sa Dragon Boat yon.
30: Opo.
29: Okay. Oh, ang hirap din nun, ha? Kasi dapat, ano kayo, synchronize, di ba? Yung paddle.
30: But, ayun nga po, nabanggit ko po nakaraan, medyo talaga intense ang training ng pagdating, or pati yung disiplina po pagdating po sa single event. So, pagdating naman po sa Dragon Boat, medyo ano na lang, light na lang. So, konting adjustment. So, ayun, pwede na po kami lumarga as a one team po yung 10 crew.
29: Curious lang ako, ano ba usually mga na-encounter ninyong mga challenges sa sport na canoe at saka eto nga, Dragon Boat?
30: Kung sa, wala, alos lahat naman po eh. Kasi nag-uumpisa po sa training eh. Ayun talaga yung bawat program na binabato po sa amin ng coaches namin. So ayun yung pinaka number one na challenges namin, kung paano namin siya may matatapos may nakukuha kaming improvement. Ganun. De syempre sa siguro yung mga challenges namin before, siguro pag may bagyo ganun. Then may mga malakas na hangin, na unos ganyan. So syempre naantala yung training namin. And then meron naman po kaming ginagawang alternative na training for that, like gym or takbo ganyan. Indoor kami, meron naman po kaming may ergo machine po na pwede naming gamitin pag kami mga ganun sakuna.
29: Okay. So
30: and then pag sa other naman po siguro sa mga facilities or wala naman pong problema. Yun lang po siguro sa mga bagyo-bagyo lang.
29: Okay. So, ano bang height mo, Hermy? Kailangan ba matangkad din sa Dragon Boat? O wala namang height na requirement?
30: Siguro wag na po siguro bababa po ng mga... Siguro... Sa ngayon po kasi wala akong basihan about sa height eh. Pero wag lang siguro bababa sa mga around 5'5".
29: Okay.
30: Opo. Ano ba 5'5", pataas ako naman po kasi meron naman po mga ka-teammates niyan. Then, nakukuha naman po namin mag-excel or may pagsabayan sa mga Actually, yung height ko po is 5'6 and a half. Then, ano lang po talaga, kulang lang po talaga is training talaga. Training na, intense training, so hindi yung basta-basta makukuha sa turo lang po eh. Makukuha po yun sa every single, ano mo, compete mo sa abroad, yung sa mga mataas po na liga na ano, na pwede mong atinan do. Doon ka po mas lalo mag-improve kasi mas makikita mo yung mga nagja-champion, mas nakikita mo yung mga na dominant na ano na bansa kung ano yung ginagawa nila. Iti-treasure mo po kasi yun eh. So doon po kasi ako na at nag-improve po ng gusto. Kada training po namin abroad.
29: Tsaka sa training pa lang dapat tama na yung ginagawa mo, no? Kasi muscle memory yan eh, pagdating ng competition. Kung ano yung pinapractice mo, yun yung lalabas.
30: Opo. Kailangan po talaga hindi focus ka po sa training mo at alam mo po yung ginagawa mo.
29: So, noong 2019, Southeast Asian Games, ayan, naka-gold medal si Hermie noon sa men's 200-meter race. Kamusta yung experience na, 'di ba, sa mismong baluarte mo, nakuha mo yung pinaka-aasam na gintong medalya?
30: Ayun, sobrang saya ko po noong time na 'yon, baga parang paid off po lahat ng sacrifices and then mga challenges na iniyakan mo kasi sobrang dami na yung pagsubok noong time na 'yon. Kasi una doon sa venue po kasi may mga venue po talaga kaming gustong paglaruan, then hindi po natutuloy yan kasi siguro sa kadahilanan po ng mga ano, may mga bawal at saka hindi rin po talaga fit para doon sa mga may-ari ng places po yun. So doon pa lang po medyo naano na kami, then marami po kami mga pagsubok na ano, then ayun, sobrang salamat ko dahil natapos po yung ano, yung competition na ang meron po kami ano, meron po kami nakamit na gold, na gintong medalya ng time na yan.
29: Sa ano ba, sa Philippine Canoe Kayak Team, ikaw lang ba naka-gold o meron pang iba?
30: Ako lang po, pero kasi hindi lang din naman po kasi ako nagpakapagod, nandun po yung pagod ng mga coaches at yung mga ka-teammates ko na sumasabay sa akin, na mas lalo akong nagkakaroon po ng kumpiyansa na mas magpatuloy pa po ng ano, na mas madagdagan ko pa po yung improvement ko. Ayun. Malaki po yung tulong po sila sa akin. So, ayun. Then, meron po tayong nakapag medal din po tayo sa Dragon Boat din po noong time na.
29: Saan ba ginawa yung ano, yung competition? At nakapanood ba yung mga ano mo? Pamilya mo noong time na yun?
30: Sa Subic Bay po yun eh. So, wala na po kasi kaming ano noon, yung time na yun. Actually, hindi pa po siya pabor sa akin noong time na yun. Hindi po pabor sa akin yung ano, yung race course.
29: Kasi yung condition.
30: Left-handed po ako. Opo, left-handed po ako.
29: Okay.
30: Left-handed po ako. Kasi yung race course po kasi, pang right-handed po. So, medyo malaking ano po siya, malaking parang
29: disadvantage. Ako nun.
30: Disadvantage po.
29: May ganun pala, no?
30: But, opo. Yung but, course. Siyempre, ano po yun eh. Ano po yung tawag dito, yung karera. Hindi na po kayang baguhin. So, kailangan talaga, laban na lang din po talaga.
29: Pero dun kayo nag-ensayo? Prior to the SEA Games.
30: Opo. Kailangan po talaga pag-training kasi hindi pwedeng matalo tayo dahil siyempre comfort advantage din. Nagawa ko na po kasi sa kanila yun na nag like yung Asian Championship po. Lahat po ng Southeast country po kasi na natalo ko na po dun sa Asian Championship na po yun, which is in the Palembang po. So, kailangan ko pong ulitin yun. So, ayun, talagang mas pinagpuspusan po namin ng training para mangyari po ulit yung time na yun. Which is in SEA Games pa po na sana po natin, sa bansa po natin.
29: Oo, kasi napaka-significant nung gold medal ni Hermie nung time na yon, dahil tinapos po nung gold medal na yon yung SEA Games canoe drought natin pagdating sa gintong medalya. For more than 2 decades pa lang naghintay para makuha yun.
30: And also din po yung silver, may silver din po tayo niyan sa ano, sa 1000 na silver din po tayo sa 1000. And then silver din po sa ano, sa doubles po kami ni OJ sa 200 meters din po.
29: Parang yeah. Ano ah, mas kumbaga forte mo yung sprint talaga.
30: Opo.
29: Okay,
30: kasi
29: so
30: nung nagte-training po kasi kami talaga, more on ano kami, more on sprint, and then ano kami, mas natututukan po kasi kami pagka sa sprint.
29: Sino ba mga, ano ba mga bansa yung mga mahigpit yung kalaban nun?
30: Sa, kung sa Southeast po kasi, halos pare-parehas naman po. Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, yan lang naman po. Then, Singapore, yan. Halos lahat naman po.
29: So,
30: then, pagdating naman po sa world, syempre, nandiyan po yung mga malalakas na bansa like Brazil, Germany, Canada, Hungary, then Spain, Cuba, yan. Then also China.
29: Naku, lalo na yung China. Ang bigat kalaban. So yun, 2019, yun ba ang huli mong SEA Games, Hermie?
30: Hindi po. Ang huli ko pong SEA Games is 2022 po sa Vietnam.
29: Ah, okay. So,
30: sa awa ng Diyos, naka-bronze po kami yan kahit sobrang daming ano namin, daming problema noong time na yun.
29: Kasi after ng then, ano, 'di ba, pandemic tapos
30: opo.
29: SEA Games.
30: Opo. Saka nung time po kasi hindi kami nakapagdala ng bangka dahil doon po sa may problema po sa shipping ganyan. Then umasa na lang po talaga kami sa ano, sa hiram ng boat doon sa ano, sa Vietnam.
29: Oh, syempre hindi niyo naman gamay 'yon, 'di ba?
30: Opo. Opo. Saka pang ano po, hindi po siya pang racing po talaga or ano, updated boat for ano, for competition talaga. Baga pang beginner ano po siya.
29: Ang hirap din. Hirap din pag same mga ganitong sport.
30: Same po kami ng rowing po noon that time.
29: So, ayun. And after 2022, nag-decide ka na
30: opo.
29: Mag-retire na.
30: Opo, ma'am.
29: Anong namang naging, kumbaga, paano ka nag-come up sa decision na yun na mag-retire as national athlete? At naging mahirap ba para sa'yo?
30: Before pa naman po yan, kasi syempre, pinag-aandaan ko na po talaga yan kasi pahirap ang sitwasyon namin nung time na pandemic. Ayan, medyo sobrang higpit na po ng mga training, ganyan. So, ako nung time na yun, nagpapaisip ako kung what if, kung ano. Kasi, iniisip ko po kasi yung future na ng mga ano ko, mga anak ko, and then, syempre, yung pamilya ko na
29: pamilya.
30: Kung ano yung magiging future namin after 5 years, ganyan. So, step, paunti-unti na gano'n ako, nag-invest ako, or ano, na nag-step forward ako about sa future. And then at the same time, natutok pa rin naman ako sa training ko. And yung pinaka-ano ko pa rin talaga is yung maglaro ng SEA Games noong ano, 2022. And then nagkaroon na lang po ako talaga na nag-decide na lang po talaga ako kasi medyo lumalawak po yung family ko, nadagdagan pa po ng isa. So dalawa na po yung anak ko that time. Na parang kailangan kong pag-focus yung future nila. Kasi hindi iniisip po talaga na ano eh, na maano sila ma secure. So ayun, nag-focus po ako sa family business namin, which is yung farming, and then mayroon kami mga fishing equipments na pwede rin naman akong mangisda. At ayun, ay ano naman na itataguyod hanggang sa maraming nagbukas na opportunity for abroad, then mga businesses na ano na pwede kong pasukan or ano gawin. Oh. Then ito nagtunan ko ng pansin yung ano dito sa Macau kasi maganda yung opportunity kasi bukod sa magtatrabaho ka ng hindi ganoon katagal, then meron ka pa rin ano activity for your ano favorite sports.
29: Hindi pa rin nawawala sa iyo yung pagiging atleta kasi very disciplined ka pa rin sa pangangatawan. At yun nga, na-enjoy mo pa rin yung sport no sa trabaho mo ngayon. So, talagang ganun eh. Hindi naman habang buhay atleta eh. Siyempre, iisipin mo rin talaga yung future. Lalo na pag may pamilya ka na. Ilan na ba anak mo ngayon, Hermie?
30: Dalawa pa rin naman po. Mas medyo lumalaki na po sila. Malilikot na.
29: Oh, at saka maganda sa iyo, ayun sabi mo nga nag-i-invest ka. So, at least 'di ba kahit papaano, meron kang naipundar para 'di ba ma-secure din yung future ng family. So,
30: actually, since nung nakakatanggap na po ako nung mga SEA Games ko before like 2015, 2014, 2013.
29: Talagang very ano kumbaga in future looking forward sa future din si Hermie and at least 'di ba naranasan niya yung hardships no and yung success as an athlete na talaga namang humubog sa kanya sa kung ano siya ngayon. So ngayon, Hermie, wala ka bang balak na mag-coach?
30: Lalo na pag may oras po ako, nakaka-uwi, pag nakaka-uwi po ako ng Pilipinas, may mga tinuturuan po ako. And then, ayun, mayroon din po akong para online coaching din po, ano, paminsan-minsan. Kung ayun po ibibigay sa akin ng tadhana, wala naman pong problema. Kasi sa akin po kasi hindi naman po ako habang buhay na or gugustuhin ko habang buhay na dito umuwi sa abroad. So ano, pagkakataon or mayroon pong opportunity, wala naman pong problema.
29: Oo, tsaka bata pa si Hermie.
30: Basta may share po natin yung may share lang po natin yung mga experience natin before.
29: Pero kung meron ka maipapayo, Hermie, sa mga up and coming na mga national athletes, kahit hindi sa sport na canoe, or kung meron na interesado sa sport na kumbaga naging malapit sa puso mo, yung canoe or yan nga, dragon boat, anong maipapayo mo sa kanila?
30: Sa akin na lang po yung pagiging disiplinado lang po siguro. And then kung gusto niyo po talaga yung sports niyo or may mga nahihiligan po pa rin sports. Ayan, mas makakabuti na umpisa niyo na po. And then ayun, sa mga gustong mag-excel or magtagumpay sa sports nila, patuloy kayong maging top or tap sa ginagawa ninyo, mag-focus kayo sa lahat ng training, lahat ng mga binibigay ng mga coaches, ayan. Kasi diyan tayo mag-improve ng gusto, and then syempre yung fighting spirit, kailangan hindi mawawala yan. And then yung dinidesire ninyo na maging champion, ayun, kailangan hindi yan mawawala. Bawat single training na ginagawa. Then ayun, disiplina lang po talaga sa kasi hindi po talaga tayo mag-excel kung wala rin pong disiplina. Saka yung tulog, yan, lahat nasa disiplina po talaga.
29: Yun talaga yung number one, no? Disiplina. Yun ang kailangang pairalin. Kahit saan namang lahat, kahit saan bagay naman, di ba? So, kapag may disiplina ka, kumbaga, hindi ka maliligaw ng landas. Ayan. Maraming salamat, Hermie Macaranas. Baka meron kang nais pasalamatan o batiin ngayong gabi, mga kasamahan mo dyan sa Macau, baka nanonood sila.
30: Ako po, nice ko lang pong batiin yung, yung asawa ko, ayan. At saka yung, yung mga ka-teammates ko po rito, ayan, si Chad Nunez, saka yung mga ka-teammates ko rin po rito na, na nakapunta na rin dito. Then, syempre, yung mga coaches ko dyan sa, sa Pilipinas, ayan, kay Coach Led, at saka sa, kay Ma'am Johnny, at sa mga, sa mga ka-teammates ko dyan sa Pilipinas po.
29: Ayan, maraming salamat, Hermie Macaranas. Ang sport na kanu ay hindi man popular, 'di ba, dito sa ating bansa. Pero kita nyo naman naghahatid po ng medalya at saka ng karangalan, 'di ba, sa ating bansa. Katulad ng naging ambag ni Hermie Macaranas, 'di ba, sa ating Philippine sports. So maraming salamat sa Hermie, and hopefully maging inspirasyon ka pa sa mga future athletes ng ating bansa. Maraming salamat. And ingat, God bless dyan sa Macau.
30: God bless po. Ingat po. God bless po.
29: Maraming salamat po. Ayan na, tunghayan natin ang kwento ng pagiging atleta ng isa sa ating mga former national athletes, si Hermie Macaranas. So maraming salamat po sa ngalan ng ating mga co-hosts dito sa Sports Star of Yesteryears, sina Miss Judith Caringal at Ayang Malyare. Ako po si Ria Arevalo. Maraming salamat po sa inyong panonood.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay. Bakit ang taas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
9: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para Bawas bill mo!
35: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Mga teammates, line up na!
11: Line up na!
10: Game na!
11: Game na!
10: Esports Land sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
12: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, napapakinggan rin po tayo sa The Capital 104.3 FM. Alam po ninyo, natutuwa po ako and I'm really proud na napanood ninyo dito sa ating program ang isang Tony Weeks. Na normally makikita po ninyo yan sa mga malalaking laban. Sabi nga niya lahat na po ng mga sikat, magaling na mga boksingero ay na-referehan na. At natutuwa nga ako na ang unang-una o big time na na-referehan niya ay yung Oscar De La Hoya versus Manny Pacquiao. That was way back in 2008, kung hindi po tayo nagkakamali. So, hanggang ngayon, ay talaga naman na malupit po yung Tony Weeks. Ano po ibig natin sabihin? Gusto po natin mailagay sa inyong harapan, may serbisyo sa inyong harapan, yung the best in the world. Kasi, ang aim po ng programang ito ay maging global, maging international at hindi lamang po local yung mga ma-interview natin, kundi coming from the horse's mouth sa iba't ibang panig na mundo at yung bang marinig ninyo papaano nila tinitingnan ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang karera bilang isang, let's say, referee, boxer, manager, promoter, cutman, yung trainer. Lahat po yan ay gusto ko na mailagay sa inyong paanan para hindi lamang local yung maramdaman ninyo, hindi lamang local ang mapakinggan ninyo, bagkos matutunan po ninyo ang mas malalim na mga bagay-bagay hinggil sa mundo ng boxing. Alam po ninyo, nakakatuwa kasi pag kayo po ay nanghihingi ng permiso, ikwento ko na lang po sa inyo. Kasi tayo po, bago natin mapapayag yung mga nasa ibang party ng mundo o panig ng mundo, eh, malaking problema po. Kasi yung time zone, sakit sa ulo ko po yan, yung time zone. Kasi sa kanila, hapon sa atin, madaling araw po sa kanila. So, pag nakita po ninyo na yung ating guest ay nasa, sabi nga, isang kaluronanin o westerner, madaling araw po sa kanila yan. At pag nakita po ninyo, ibig sabihin, nagbibigay po siya ng respeto sa atin at lalong-lalo na sa inyo na mga listener. Kasi isipin po ninyo, kailangan niyang magising ng ganung kaaga para pagbigyan lang tayo. Kanya talaga napakahirap po. Kanya may mga pagkakataon na mga ini-interview po natin ay hindi nakakabangon, hindi nakaka, sabi nga eh, nakaka-show up sa ating programa. Kasi talaga naman po na napakahirap po para sa kanila na gumising ng ganong kaaga. Kasi normally, mga gising na mga yan, eh, nasa alas 8 na. Maaga na yung alas 7. Eh, pagigisingin mo sila na alas 3 na madaling araw to compensate, hindi po mo nagagawa na kanya. Ako'y napakalaking, sabi nga eh, pag-respeto ko sa kanila at pag-respeto po nila sa atin. Dahil kung hindi sa sabi nga eh, pagbibigay ng importansya sa atin, hindi po ninyo sila maririnig. Kanya, ako naintindihan ko pag yung medyo parang inaantok sila kasi wala po pa sa hulog yan. Normal po yun. Kasi madaling araw pa lang po sa kanila at kumbaga, dinidisturb na po natin. At yan ay malaking utang na loob ng inyo pong lingkod sa mga na-interview natin mula sa kanluran. At habang inaantay natin ng sana medyo gumanda-ganda, kasi alam po ninyo, si Tasty Macalos, magaling pong boxer yan. So, hindi ko po yan kumbaga, pwedeng yan. Ah, di kaya. O sige, tuloy-tuloy na tayo doon sa mga dapat natin na ano. Sige, i-reschedule na lang natin. Okay, no problem regarding that. Alam po ninyo, marami pong mga laban ang ating mga Filipino fighter. Pero gustong-gusto ko man na mapunta sila sa ibang panig na mundo. Pero napupunta po sila doon sa mga lugar na hindi naman natin pwedeng tanggihan. Kasi alam po ninyo, mga Filipino fighter po yan, eh talaga naman nangangailangan na po ng pera. Hindi ko po yung kine-question, talagang yan po ang aim. Kasi 99% o 99.9% ng mga boksingero po, eh talagang hikaus po yan. So, kahit na saan mo ibato yan, na parte ng mundo, papayag yan. Basta yung kanilang kikitain, walang bawas. Ako nga po, lalo na pagdating sa international na ganyan, dapat po, kung ako tatanungin po ninyo, dapat may tinatawag na special tax exemption, lalo na yung mga boxer. Dapat maunawaan po yan na magkaroon ng batas na may special tax exemption dun sa mga

isang buwan bago magumpisa yung laban, nandun na sila. Hindi, pupunta yan dyan, ilang araw na lang laban. Yung adaptation ng tinatawag ng katawan ng isang boxer, hindi po ganun kabilis. Kanya, hindi ko masisisi na yung mga Pilipino boxer, parang domino kung magkandatalo sa mga bansa na malalamig. Lalo na yung mga sinasadya. Ang Russia, walang problema po yan dahil almost whole year yan. Malamig po dyan. Wala pong ano yan eh. Uminit man dyan, init na hindi talagang init na kagaya ng summer sa Pilipinas, summer sa Australia, summer sa Europa. Talaga napakainit po niyan. Sa ibang panig nga ng mundo, nagkakaroon ng mga heat stroke, lalo na sa Europa, dahil napakainit po niyan. Pero may mga parte ng mundo na sobrang lamig, na kahit na summer sa kanila, napakalamig pa po. At ang mga Filipino fighter, kahit na anong kondisyon ng katawan po niyan, tandaan po ninyo, kahit na anong klaseng kondisyon meron ng mga Filipino fighter na nasa iba't ibang parte ng mundo pumupunta at malamig dyan, hindi po nakaka-adapt kaagad kanya yung posibilidad o posibilidad na matalo sila ay hindi po malayo sa katotohanan. Pero meron naman na kagaya ng South Africa. Talagang notorious dyan. Pag hindi mo na knockout dyan ang kalaban mo, with due respect to the South African, no? Kanya nga hindi ako masyadong believe sa IBO kasi kanya sila nagkaka-champion dahil nga dyan na aayain nila doon lalaban. Notorious sila sa ganyan. So, pag hindi mo na knockout ang kalaban mo dyan at umandar yung mga ballpen ng mga judges dyan, bye-bye ka. Pero masisisi mo ba yung Pilipino na boxer na magpunta doon? Hindi. Kasi the price is right Nag-offer ng tama na hindi pwedeng tanggihan Tapos all expenses paid and everything. So walang problema yan. On our part, no, kanya naman tayo nagbibigay ng importansya sa mga bagay-bagay. Kasi para sa atin po, gusto nating ipaalam na ano ba yung nangyayari sa Pilipino? Bakit natatalo sa ganito at sa ganun lugar? Meron talagang pwede natin sabihin na hindi talaga kaaya-aya. Pero dahil nga gusto natin na kumita sila, yan po yung short stay OFW natin. 3-4 sa linggo na pagtira nila doon sa mga ano. Pag-uwi niyan, may dala-dala na po. Pero ganun pa man, maliit lang po Kasi normally, yung pinakamaliit na makukuha nung kanyang promoter. Maliit na po yun ha. Kasi umaabot kasi ng 33% at pinakamababa na yung 20% na makukuha ng tinatawag na promoter. Yung manager, maybe around 20% pa rin kasi solve naman yan lahat. Ano yun? Ang punto natin na binibigyan ng importansya is that yung ating mga boxers, no, may pangalan man o wala, ay nagpupunta dyan para sa kanilang pamilya. No doubt about it. Yun ang aim nila na mabigyan na magandang kinabukasan, magandang sabi nga maayos na tahanan, maayos na pagkain ang kanilang pamilya. So kahit na hirap sila, kasi alam po ninyo yung boxing sa ibabaw ng ring, wala po yan sa katiting ng ginagawang hirap ng mga boxer

0: pag yan po ay nagtitrain. Kanya pag well-trained kayo, yung konting oras sa ibabaw ng lona, hindi po ninyo intindihin yan eh, pag well-trained kayo. Yung umpisa ninyo na laban sa round 1 hanggat doon sa dulo, maybe round 10 or round 12, baliwala sa inyo yan. Pero pag hindi po kayo dedicated sa conditioning, nasa round 3, round 4 pa lang kayo, lawit na ang dila ninyo. Kanya grabe po pag-uusapan ang conditioning ng ating mga boxer. Konti lang yun, yung sa ibabaw ng ring, konti lang yan, lalo na yung mga curtain raiser, 4-rounder, tatatag-3, 4 times 3, 12 minutes, tapos in between, may pahinga pa sila. Pero pag nagtitrain po kayo, halos walang ano yun eh. Walang, teka muna, time out muna, walang ganon. Pag sinabi ng trainer mo na, tumakbo kayo ng isang oras at kalahati ka tatakbo. So yung 3 minutes atop the ring, konti lang yun. Pinakikita ko lang sa inyo na talagang napakahirap sa isang boxer yung dinadanas nila na condition para maging maayos yung laban nila. Not to mention yung pagtitrain nila papaano yung sistema na gagawin nila sa ibabaw ng ring. Yung sistema ng panuntukan nila. At lahat po ng mga bagay-bagay na kailangan nilang iprepara bilang isang boksingero. Ang sarap po tingin ng mga tao kasi, ay, sandali lang, may pera na sila. Hindi po. Ang lit po ng kinikita niya kasi lahat po yan babayaran nila. Pati pag medyo mahigpit-higpit pa yung ano, yung manager, lahat ng kinakain mo, kwentado. Pag natapos, pag may laban ka, katiting lang yung ano mo, yung share mo. Paano na yan? Konti lang eh. At pag konti ang kita mo, aabot ba yun na 1 buwan, 2 buwan? Hindi. Kumbaga pamatid uhaw lang, halos ang kinikita ng isang boxer pag yan ay lumalaban. Pag local, mas lalo na. Kanyang mas hinahangad pa nila na lumaban sa abroad. Kasi sa abroad, at least, merong maganda-gandang kahihinatnan. Meron silang may itatabi. Siguro may maliit na sari-sari store. Siguro makabili ng isang baboy para magumpisa ng piggery nila. Makabili ng 5 manok para magkaroon ng maumpisahan yung kanilang poultry. Things like that. Ganun lang po kaliliit yung ano para mapaunlad nila yung sarili nila. Tapos siyempre hindi lang naman yon, kukumpunahin siguro yung banggerahan nila, yung kanilang bubong, yung sabi nga ay yung lutuan nila na medyo pabagsak na. Lahat po yun, dun po napupunta yung pera ng isang boksingero. Lalo na paano kung may sakit yung pamilya mo. Kailangan ng gamot, mas lalo nang hirap. Kanya, sana maunawaan natin na ang isang boksingero ay hindi po ganon. Dapat unawain natin, kanya kahit na natatalo sila, wag po natin sila i-bash. Dapat purihin pa nga natin sila sa ginagawa nila na effort para lang may maitaguyod sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan po ang buhay ng isang boxer. Kahit na magtanong kayo sa mga boxer na mga kilala nyo, lalo na yung mga nasa probinsya, at marami po sa ating mga boxer, magtataka ka nga, sasabihin pa sa'yo, pwede ka bang ma-interview? Hihingin ko ng oportunidad ma-interview. Alam mo, isasagot sa akin, wala pong signal dito eh. Wala po akong load. Ganun po. I'm being honest with you guys. Ganun po ang sinasagot sa kanila. Pero halos wala na naman tayong oras. Ano? Magpapasalamat muna tayo sa ating mga engineer dyan sa ating tower dyan sa Malolos, Bulacan. Siyempre sa ating magagandang lalaki na mga engineer naman dito sa ating tinatawag na Master's Control Booth, headed by no less than Engineer J. Mart at yung the rest of the guys na ating mga engineer rin, na kung hindi sa kanila, hindi po natin magagampanan ang ating dapat gampanan dito sa pag nakaupo po tayo sa ating sa mikropono. Maraming salamat sa lahat ng ating mga listener, lalo na sa mga nanonood sa ating replay. At syempre sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, sa patuloy ninyong pagtitiwala sa inyong likod. Sabado, syempre, weekend. Happy weekend po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. I love you guys!
1: Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawa.
1: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
17: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
17: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
17: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Magandang Sabado hapon po sa inyong lahat. At again, pag Sabado, of course, sports lockdown po ulit. Ayan, magandang hapon, Friday!
22: Good afternoon once at sa lahat ng nanonood at nakikinig na. Pareho tayo, nakaway.
7: Oo nga eh. Sanang, ano, sanang party?
22: Wimbledon.
7: Anyway, ayun, uy, grabe yung ano, no? Grabe yung panahon, ulan, tapos bigla araw, ulan. Tapos meron na naman bagyong parating. Ano ba yan?
22: Oo, nakahilera sila actually. Pag tinignan mo dun sa
7: satellite. Oo, dalawa yata, tatlo.
22: Papasok na ano. Take oo turns.
7: Ay, nako. Anyway, tapos pumuputok si pa Alex, yung mga... Oo no? Nga, tapos pumuputok pa yung vulkan, di ba? Hello?
22: Oo, ano ba yan? Yeah. Masigabong pagdating.
7: Oo nga, pagsalubong.
22: Pagsalubong.
7: Hindi lang yun. Hindi lang naman si Alex ang ano eh, ang sinalubong ng napaka gandang tawag dito, achievement. Eh. Meron pa itong yung guest natin. Yan, ang ating guest din nagpaano rin, nagpa
22: fresh na fresh din to.
7: Nagpasabog din. Oh, di ba? Parang bulkan, nagpasabog din. So, actually, tatlo sila eh. Tatlo sila na nag-medalya. Tatlo sila. Isa lang yung, isa lang sa tatlo
22: sila
7: yung
22: atin. Isa lang yes. Ano?
7: Oo. Fresh from Pangasinan. Ayan. Let's all welcome here in Sports Lockdown. First time, si Leila Jel Cano.
22: Yes. Ayan.
7: Ng archery. Ayan, archery ah.
22: Archery.
7: Tawagin yes natin siya, itago natin siya sa pangalang LJ.
22: LJ.
7: Hello, LJ. LJ, paki-unmute. Ayan.
23: Good afternoon.
7: Good afternoon. Ayan.
22: Bati ayan, ka sabi muna nga namin sa iyong mga friends and
7: ayan,
22: family.
7: Ayan, bati ka muna.
23: Good afternoon po.
7: Ayan, sabi namin nagpasabog ka nga, di ba? Kasi parang vulkan nagsumasabog. So yan, tatlo sa, isa sa tatlo. Ayan. Sino ba yung kasama mong nag-medal?
23: Madami po kami. Parang lahat.
7: Marami?
23: Po. Opo, marami po.
7: Hindi lang kayo tatlo?
23: Opo, hindi lang po tatlo.
7: Ang dami
22: so,
7: pala.
22: So, ilan ang in total?
23: 30 medals po. Sa lahat po.
7: 30 medals? Oh my gosh.
22: Hindi naman masyado pala umakot.
7: Wala. Panis. Wala. Sabi nga in our words eh, panis.
22: Diba? Wala lang. So, basically, lahat ng sumali, umuwing hindi lukaan. Tama ba?
7: Ilan kayo, ilan ang ilan kayo na, lumaan, nag-compete? Third.
23: Well, parang mga sa 15 plus po ata.
7: 15. Yan. Sige. Mamaya pag-usapan natin yan, LJ, ah. Kasi napaka-ano eh. Ngayon lang kami nakarinig ng naghakot ng medals ang ating mga youth. Well, nangyari na yan noon. Pero yung hype kasi ngayon, katatapos lang nung hype ng Alex Ayala, tapos biglang ito, biglang ang archery nag-contribute ng hakot na medal. Anyway, LJ, gusto namin malaman kasi kanina off the air, nabanggit mo yung edad mo. Ilang taon ka na nga ba?
23: Turning 16 po.
7: Turning sweet 16, ayan, Friday. Di
23: 16.
7: naman nalalayo yung edad ko sa edad niya eh. Mga nasa 20 lang ako eh. So si LJ, wa nasa
23: Parang apo mo na nga siya eh.
7: Anyway,
23: Anyway,
7: LJ,
23: LJ, walk us through. Paano ka naman
7: oo.
23: napasok sa
7: Paano ka naman
23: archery?
7: napasok sa archery? Ilang taong ka nung mahilig ka dyan?
23: Nag-start po ako dahil po sa ate ko kasi isa rin po siyang archer din po dati. So, nung nagte-training po yung ate ko, which is parang nakikita ko na rin po na kung paano mag-archery. So, nag-try na rin po ako mag-archery.
7: Ano yun?
23: Nagustuhan siya agad nung nag-try ka. Yes po.
7: Na-influence ka na ni ate.
23: Yes po.
7: Ilang taon ka nun? Mga ilang taon ka?
23: Hindi ko na po maalala. Medyo
7: So,
23: bale, 8 years na po ako naglalaro ng archery.
7: 8 years na.
23: 8 years. O, oh, edi 8 years old. Mga
7: Oo.
23: ganon.
7: Oh.
23: Parang ganon na rin. Kung 8 years old, mga grade 2. Parang, apo, parang ganito.
22: Wow, ang bata
7: Ang
17: niya na.
7: oo, ang bata. Na-introduce ka ba sa ibang sports maliban sa archery?
23: Yes.
7: Ano yun?
23: Ano yun?
7: Anong mga sport ka sa ano, na-introduce?
23: Ay, hindi po pala na-introduce. Like, parang
22: Yun na.
23: sporty lang po.
7: Oh, naglalaro ka lang.
23: Yes
7: Ano?
23: po.
7: Anong sport ka ba? Ano bang mga sport na nilalaro mo dati?
23: Ang mostly po is basketball and badminton po.
7: Sa ano yan? Nasa Pangasinan.
23: Ay, hindi po, like mga tournament lang po sa school po.
22: Sa
7: Ah,
23: school.
7: tournament lang sa school. Ito yung mahiwagang question ni Friday. Ito, madalas niyang tinatanong to eh. O Friday,
22: Anong
7: tanongin mo na.
22: meron? Ano ba ang meron sa archery at dito ka talaga kung grade 2 ka noon? 8 years ka naglalaro kasi 16 ka. Ano bang meron sa archery at nag-stick ka na talaga dito?
23: Siguro po nag-e-enjoy na rin po ako mag-archery tapos parang hinahanap na rin po ng katawan ko tapos yung mga lahat po ng mga paghihirap ko sa training napapalitan po ng mga
7: Of
23: achievements ko po.
7: course.
22: Okay, so
7: Kasama
22: hindi naman
7: ba?
22: kasi lahat, hindi kasi lahat LJ once, di ba? Alam ko ano ba yung
7: Oo.
22: archery kasi meron tong mga category. So ano ba ang category mo?
23: Under 18 recurve woman po.
22: Recurve. Okay.
7: Figure of women under 18.
23: Yes
7: Ano
23: po.
7: nga, teka, ilan ba ang kategori ng archery? Recurve at saka
23: Compound.
7: compound. Pwede mo ba sabihin sa amin ano yung pagkakaiba ng dalawa?
23: Yung compound po, iba rin po yung equipment sa recurve na bow po. Parang difference po yung ginagamit namin para magpumana po.
7: Yung recurve, yun yung traditional, tama ba?
23: Parang, opo, parang.
7: Yung parang gano'n,
23: Yes
7: tapos
23: po.
7: ganyan, oo. Yung compound, yun yung
17: Yung,
7: high-tech, yung may
17: opo,
7: mga
17: yung
7: pulley.
17: parang may bilog-bilog po.
22: Yung mga
7: Oo.
22: bilog-bilog.
7: Ano na siya, parang ano, may technology na nakasama.
22: So, would you say mas mahirap ang compound kaysa sa recurve?
23: Sa tingin ko po, pareho pong mahirap kasi hindi ko rin po na-try mag-compound. So, hindi ko po masasabi kung ano po yung mahirap.
7: Ito madalas namin tinatanong ni Friday. Sa archery ba? Sa sa sport na, na katulad niya, medyo, ano ba, mahal?
23: Opo, medyo, mahal po talaga.
7: Kasi, alam, yung pagkakaalam ko dyan, may mura ng mga bow and arrow, pero may yung talagang pang-competition, medyo mahal eh.
23: Opo.
2: So, yung ginagamit mo, yung mamahalin na.
23: Opo.
2: Wow. Pero, nung nag-start ka, hand-me-down ba ni ate yung ginamit mo? Or yung talagang meron ka na?
23: Gamit po ni ate.
7: Ah, gamit ni ate. Teka lang.
2: Ah, so, binigay right. sa'yo.
7: Curious lang ako. Ikaw ba, LJ, kaya ka nag-start? Not because of your ate lang, ha? Pero kayo ba ng ate mo, produkto ng grassroots program ng ano, ng archery? Yung bata pa lang eh nag-ano na, nag-archery.
23: Like yung ate ko po, nag-regionals na rin po. Pero ako po yung medyo nag-hype po yung result po.
2: Nag-ano na kayo? Kung ate mo nag-regional, so ibig sabihin nagpalarong pambansa na?
23: Hindi po siya nakapasok, pero nag-regionals po.
7: Kasama ikaw, ba? Sa level no? Kasama ngayon. Ba ang archery sa palaro? Palarong pambansa o kasama?
2: Oo, oh, meron.
7: Meron? Meron. Batang Pinoy kasama?
2: Alam ko, batang Pinoy meron din eh.
7: Meron din. Nakalaro ka na ng batang Pinoy, LJ?
23: Yes po.
2: Ayun, meron nga.
7: Oh, okay. Isusunod sa Bacolod, di ba? Tama ba?
2: Yeah.
7: Oo. Mahirap ba?
2: December.
7: Oo. LJ, sa isang katulad mo na nagkumpisa sa na iba naglaro na ibang sport, like basketball and badminton. Pero si ate ah, kung ikaw lang mag-isa ang mag-aaral mag-ano, mahirap ba kung ikukumpara mo sa mga ordinaryong bata?
23: Mahirap naman po kasi po hindi mo po alam yung kung anong gagawin mo, pero meron naman pong training na gagawin kaya madadalian ka rin po kapag nag-training ka po.
2: Active pa rin ba yung sister mo? Archery?
23: Hindi na po.
2: Ay, hindi na. So,
23: busy
2: ikaw na
23: po
2: lang.
23: Sa ACADS po.
2: Ah,
7: so ikaw na lang natira.
23: Yes po.
7: Ilan ba kayo magkakapatid?
23: Apat po.
7: Apat. So dalawa lang kayo na nag-archery?
23: Yes po.
7: Pero ano kasama sa ano yan, Fry? Kasama sa DepEd? Yung bang ano mo, like halimbawa, scholar, pwede mong gamitin sa scholarship yung pagiging Asian youth national team mo?
23: Yes po. Meron po silang binigay na scholar sa akin po.
2: Ah, meron? Oh,
23: yes.
7: Ilang galing ha?
2: Nice.
7: At least diba yung mga...
2: Ikaw lang ba sa skwelahan mo? Ikaw lang sa school mo ang naglalaro ng archery?
23: Yes po.
2: Ikaw lang. Oh.
7: Ano grade mo na? Sorry, natanong ko
23: grade
7: lang.
23: Grade 11 po.
7: Grade 11. That is, sorry ah, ano sa high school?
2: Third year
7: Aman? Ba?
23: Opo.
7: Third year. So, third year, going, ano bang pangarap mo? Third year ka na, LJ. Isang taon na lang. After 1 year, college ka na. Ano ba, sorry ah, well, medyo hindi ako familiar sa mga grade na yan. Pero malapit ka na mag-college, ano ba plano mong kunin?
23: Pala ko po kunin is eduk po or mag-sports science po.
7: Oh, sports science.
2: Tamang-tama.
7: Ang dami dito. Ang dami kaya dito college na ano or universities na naghahanap ng mga student athletes, lalong-lalo na dyan sa sport.
2: Pwede.
7: May specific school ka ba na gustong
2: ini-aim
7: laruan?
23: Sa ngayon po, wala po.
2: Pero wala kung pa. Science lang din naman, eh, syempre, UP tayo.
7: At saka, ang ganda ng lugar nila sa UP na paglalaroan ng archery, lawak.
2: Oo.
7: Oo,
2: Pero
7: tsaka
2: balak
7: yung...
2: mo, hanggang mag-college, dala mo pa rin ang archery.
23: Yes po.
7: So gusto mo talaga yung
2: so,
7: ano,
2: nandito talaga.
7: gusto mo hanggang sa marating mo yung... Kasi youth national team eh. So gusto mo maging national team...
23: Yes po.
2: Yun ang goal
7: niya. Yung kumbaga national team, full-fledged national team member. Yun ang plano mo.
23: Yes po.
7: Wala lang ano, walang ibang mga halimbawa yung parents mo anong sinasabi na di ba sila nagsasabi na anak baka naman ano hindi ba sila nahihirapan sa gastusin diyan sa Archil?
23: Nahihirapan rin po pero gumagawa po sila ng paraan kasi todo support din po sila sa akin.
2: Ay, sin nga yun.
7: So oh, yung trip mo yung mga parents eh.
2: Oo, yung trip nyo, saan nga ba ginawa yung last na tournament, archery tournament, saan ginawa?
23: Yung last po?
2: Oo, saan kayo nanalo?
7: Singapore?
23: Sa Singapore po.
2: Singapore, so paano yung, kumbaga madami yung delegates eh, di ba? Paano yun? Kanya-kanya ba? Or may sponsor kayo from the municipal?
23: Sponsor po ng World Archery Philippines po. Tapos tumulong din po ang PSC po.
7: Oo. Pero bago yung Singapore Championship na yan, may mga iba ka pa ba nasalihan na ano? Ano yung unang kauna-unahang malaking archery tournament na nasalihan mo o natatandaan mo, LG?
23: Nag Malaysia na rin po ako.
7: Ooh.
2: Marami ka ng gano'ng karami na international experience.
23: Ay, dalawa pa lang po. Yung Malaysia po tapos yung Singapore.
7: Sa local, ano yung pinaka yung kauna-unahang major sa local?
23: Local yung grassroots po, yung WAP WAP WAP po. Like so, leg WAP. One, leg two po.
2: Saan ginawa 'yan?
23: Paiba-iba po yung mga lugar na kada competition po.
2: Aha.
7: Sa ano, sa Pangasinan, sa ano mo, sa region mo, ikaw lang ba o may iba ka pa kasama na naglalaro for your region?
23: Yes po, meron pa pong mga kasama, mga teammates ko po.
2: Sa lahat, ilang kayo? Yung 15 na pumunta ng Singapore, puro Pangasinan lang yon?
23: Ay, hindi po. Meron pong mga taga-ibang, ano po, like mga city po, province, ganun po.
2: Walang tiga Manila?
23: Meron po.
2: Meron din. Ah, okay. Eh, walk us through
7: ito,
2: there.
7: Uy,
2: kayo? 15 kayo, di ba?
7: Ito, Friday.
2: Diba? Ha?
7: May question lang ako bago yun.
2: Ano?
7: Ilang oras ka ba nagtitrain?
23: Kapag weekdays po, full day po. Tapos kapag may pasok po, kapag katapos po ng pasok, kasi po ang end po ng school namin is 5 po. So, bale, ang ano ko po is mga, magte-train lang po ako ng mga 2 hours, 3 hours po. Tapos gagawin ko po yung mga assignments ko.
2: Mm-hmm.
7: So, paano mo naman manage yung oras mo, LJ? Ano ba, ilang oras ang pag-aaral, ilang oras ang training?
23: Kapag weekdays naman po, whole day po, tapos kapag katapos po ng training ko, lahat po ng assignment ko po ay mga dapat ipasa, ginagawa ko po kapag katapos po ng training ko.
2: Okay. 2 to 3 hours training. Saan ang training ground nyo?
23: Meron po akong training ground sa bahay po.
2: Ah, sarili.
7: Wow. May sarili siya. Pero may ano ba? Kasi ito, Afray, na ano ko to sa ibang mga athlete. Eh. Si mami at daddy ba stricto na kailangan maintain ang grades ha? Pag ang grades medyo bumaba, medyo hinay-hinay ka muna sa archery. May ganun ba? Kailangan mas importante ang education kaysa sa ginagawa mo sport?
23: Ang sabi lang po nila is i-maintain ko yung grades ko and yung sports ko para wala pong problema sa dalawa.
7: So hindi ever nag-conflict.
23: Yes.
2: So nababalance niya.
23: Yes, exactly.
7: Yun ang nakakatuwa sa ano sa mga bata ngayon kasi noong panahon namin kasi ni ano LJ ni Friday mas ano ang education. May mga bata kasi ako ah sorry ah pero dumaan ako dun sa puro ka sports. Mag-aral ka kaya magsipag ka lang pag-aaral wala kang kinabukasan diyan. May ganun factor dati. Buti nga ngayon ang mga kabataan as early as their youth na namumulat sa sport.
2: Yes.
7: At very supportive ang parents.
2: Exactly. Alam mo na, naalala ko sa kanya, remember yung na na-interview natin before, ang training background niya ay sa bakuran lang din nila. At ang ginagamit niyang mat, yung kama mismo nila. So parang na-relate ko sa kanya na meron siyang sarili. So paano yung ano ginawa para sa iyo yung iyong training ground?
23: Bale yung harap po namin yung ginawa pong training ground tapos meron pong mga target ba tapos yung stand po ng target po.
7: May ano ba? May ano ba diyan sa Pangasinan yung kumbaga archery program, halimbawa summer. May mga ganyan ba na you invite a certain club invites other or yung mga non
2: their barangay ganyan.
7: Oh, yung nagbibigay ng ano ng mga learn to ano program yung mga ganun.
23: Actually po wala pa po pero sana magkaroon po.
2: Okay.
7: Oh, sa pagkapanalo mo, baka, di ba?
2: Oo nga eh. So, sino na po coach? Maging
7: inspiration yun.
23: Yung coach ko po na taga Turak po.
7: At taga dyan, local?
23: Opo. Opo.
7: Oo. Oh. So, yun, baka sakali, no, Fry? Di, ito yung magiging, ano, magiging stepping stone para magkaroon ng, ano, learn to, ano ba tawag doon? Learn to
23: Archery.
7: Learn to shoot the bow and arrow program. Diba? Ayun, ganun. Kasi, ano eh, di ba? Hindi common sa... Kasi, natatandaan mo, meron tayong interview dito si Coach Loloy. Lolo. Yung Loloy? Ano, yung ginamit nila, ano? Si Coach Rendon.
2: Yung PVC.
7: Ano, yung PVC lang ang gamit nila.
2: PVC.
7: Tumaga ba sa ganon, LJ?
23: Hindi po.
7: Hindi.
2: Pero okay. So, may mga ganon kasi, LJ. Just to let you know, may mga grassroots program na kasi yung maliliit na bata tapos ang pinapagamit ay PVC type na bow.
7: Swerte siya. Doon
2: sila
7: natututo. Pero
2: sige, siya, ano, kasi talagang
7: oo naman, doon agad sa sort of bow and arrow talaga. Pag-usapan natin yung ano, LJ, yung nangyari sa Singapore. Pero bago natin pag-usapan yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at manging isda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingista na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang may alam.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: So we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with our gold medalist in the Singapore
2: Archer.
1: Youth Archery Championships, si LJ or si Laila Jel Cano. Yan. So, LJ, walk us through kung ano yung nangyari sa Singapore. Ano ba, una, anong category sinalian mo? Ay, sorry, nabanggit mo kanina, under
3: 18 po.
1: Under 18.
2: Under 18.
1: Tapos, ilang buwan ang naging preparation ninyo dito sa Singapore Championship? Kailan ba ito nangyari?
3: Hindi ko na po maalala yung date. Pero yung training po namin, parang yung mga, nag-training po kami sa Manila po. Which is, nagpatawag po sila ng intensive training na weeks lang din po. Tapos, hanggat nakapunta na rin po kami doon sa Singapore po.
1: So ang training ground niyo is Marikina eh, di ba?
3: Yes po, Marikina po.
2: So doon kayo nag-train ng ilang weeks lang?
3: Yes po, weeks lang po. Pero intensive po.
2: Intensive.
1: Anong ibig mo sabihin sa intensive? Matinding?
3: Opo, sobrang tindi po. Yung mga foreign coach po is like mahigpit po. Talagang pinupush po nila kami para mag-improve pa po ng lalo at maganda yung performance po namin sa Singapore po.
2: Like ilang hours yan kung intensives?
3: Mag-start po kami ng mga 7 po tapos magtatapos po ng mga 5. Pero minsan po umaabot po kami ng mga gabi na rin po.
2: Oh, intensive nga.
1: Grabe. Kung intensive 'yan. Ilang arrows ang sinushoot mo sa isang araw?
3: Ang mga 400 plus po or 500.
1: My gosh.
3: 500 plus po.
1: Siguro yung balikat mo bato na eh no sa tigas. Grabe ka.
2: 400. Grabe, ang dami noon. So parang ganun lang ng ganun?
1: Oo naman. Magkakabukol ako sa kilikili noon.
2: Nakangalay din yun ah. Kung everyday yun na 8 to 5, 8 to 6, ay 7 to 6, sakap din yun sa arms ha. So may ginagawa pa kayo in between. Like hindi naman siguro like everyday gumagano kayo. Baka meron din mga strengthening and conditioning in between.
1: May conditioning din.
3: Yes po.
1: Gym workouts, mga gano'n.
3: Ang hindi po kami nag-gym like as in bow lang po para ano po yung katawan po namin na paulit-ulit po namin ginagawa.
1: Familiarize, oo. Oh, mapamiliarize sa ano.
2: Grabe. Magaan ba yung equipment ng recurve?
3: Depende po sa gamit po. Kasi po meron pong matigas, tas meron din pong malambot, tas meron pong mabigat, tas meron pong magaan.
1: Okay. Ano yung sa'yo?
2: Yung sa'yo, kung ano yung pinantitrain mo, yun na rin yung equipment mo sa race, ay sa laban?
3: Yes po, yun na rin po.
1: Yan ba ever yung ginagawa mo ngayon ha? Nung mag-umpisa ka 8 years ago, yan na ba talaga ang gusto mo? Pinangarap mo talaga yan. One day, okay. I'll be competing and bringing the flag of the Philippines sa ibang bansa.
3: Yes po. Ang goal ko po talaga is makapaglaro sa international and makapasok sa Philippine team po.
2: Of course. Yan talaga ang dream.
1: Oo. Uy, then, curious ako ha, Friday. LJ, nasabi mo nga, di ba, gold medalist ka. Sino yung mga nakalaban mo?
3: So, ano po is yung meron pong Singapore, mga Thailand, Malaysia, Chinese Taipei, basta marami pa po.
2: Marami. Sino yung pinaka-tight contender mo or natin?
1: Yun yung nag-second sa'yo?
3: Malaysia po yung pinaka-
2: Ah, Malaysia.
1: Malaysia. Ang bronze?
3: Ang bronze po is
2: Singapore.
3: Singapore po.
1: Singapore. Pero ano, yan
2: Nandito siya
1: ba
2: lagi.
1: yan naglalaro na sa SEA Games natin?
3: Hindi po. Pero po yung Malaysia po, like, yun po yung national youth team po nila na parang sa atin.
2: Ipinadala nila.
3: Yes po.
1: Yun na yun.
2: Oh, magaling ang Malaysia.
1: Future Friday, sila yung magkikita sa mga ano, sa Asian Championship, sa
2: Oh, age
1: yung
2: group
1: open.
2: championship. Oh.
1: Hindi na, pagdating ng panahon, yun na yung mga makakalaban nila. Wala na yung youth na pangalan kasi
2: Wala na. Oo.
1: naglakihan na
2: Sila-sila
1: sila.
2: yun.
1: Sila-sila. So, sa tingin mo, ano, LJ, besides, sabi mo nga, Malaysia, tsaka Thailand, at tsaka Singapore yung medyo powerhouse. Sa Asia ba, may nakikita ka na, we're talking about, labas tayo ng Southeast Asian region. Sa Asia ba, sa youth, sino-sino ba yung mga nakikita mong
2: Malalakas.
1: hindi kalaban?
3: Ang ano po talaga is
2: China.
3: Korea po.
2: Ah, Korea.
3: Korea,
2: Oo.
3: China rin po, meron din po.
1: Fine. Kasi remember Friday, may na-interview tayo dito eh. Si Gab Moreno. Asian Youth Olympic yun. Gold medalist. Ano sila? Team. Ang kasama niya, ano? Kasama niya, China yan. Para
2: China.
1: nag-partner sila ng
2: Ah.
1: China. So, produkto si, ano, si Gab ng youth archery. Kaya, itong si LJ, ito yung nakikita nating tawag
2: Future.
1: dito, maghahakot ng mas marami pang medal. Yung ba pangarap mo, ano, LJ?
3: Yes po.
1: Ano ba
2: Siyempre.
1: ang, ano, ngayon, youth, ang susunod mo dyan? Siyempre, open championships na yan. Ano ba ang dream mo na masalihan at at manalo.
3: Ang dream ko po talaga is Olympics po.
1: Olympics, ayan. Yan ang mga gusto
2: Siyempre.
1: kong naririnig.
2: Continent talaga yun eh. Una muna yan,
1: Oo.
2: maging member ng ulit ng national team. Siyempre. Tapos yung mga, for sure, Southeast Asian Games, Asian Games,
1: Yeah,
2: tapos yan, mga World Championship.
1: yun ang ano dyan eh, yun ang ultimate dream eh, makarating sa Olympics at maka, yun ang, doon makikita yung mga, sino ba ano ngayon, LJ, sa, kung alam mo, sino ba ang gold medalist sa Olympics ngayon? Sa archery? Sa babae? China ba?
3: Korea.
1: Korea?
3: Korea,
1: Korea pa
3: China,
1: din?
3: tapos ano po? India po.
1: India. Pag nakita ko yung mga Koreano yan, susundutin ko yung mata para hindi na sila
2: Siguro gaganda ng mga equipments nila, no? Yes.
1: ano eh, yung ano, sa tingin mo, LJ, yung, kasi di ba nag-train ka dito sa Manila, sa tingin mo kung makapag-compete ka pa or makapag-train ka abroad, sa tingin mo mas magiging maganda yung lalo na sa inyo, mga youth athletes, yung mga na-expose sa international training at
2: Mga
1: saka sa
2: camps.
1: international competition, yung mga camps, sa tingin mo malaking bagay yon para to improve your skills sa archery?
3: Yes po, nakakatulong po siya para po sa exposure po namin, para ma-maintain po yung, para hindi po kami kabahan, ganun po. Parang minimaintain po namin yung mental namin, kung ano po yung mindset namin tuwing naglalaro and habang naglalaro.
2: Yes. Meron ba? Meron ba ikaw na ini-aim na masalihan na camp?
1: Oh.
2: Anytime?
1: After
2: Camp?
1: this win sa Singapore, meron ka bang pinaghahandaan?
3: Meron po yung sa Japan po.
1: Ano to? Asian
3: Asian.
1: or
2: Kailan yan?
3: Asian po at sa September po. Ah,
1: Uy,
3: Asian Games
1: malapit na
3: yun.
1: yon.
3: Asia po.
1: Asian
3: Asian
1: Games? Asian
2: Games
1: Games po.
2: yun! Oo.
1: Asian Games o Asian Youth Games?
3: Ang alam ko po is Asian Games po.
2: Asian Games
1: So,
2: yun.
1: papasok ka na
2: Kasi
1: sa Asian
2: September.
1: Games? Oh, wow!
2: So,
1: Ang
2: ano ba to?
1: laki
2: Para to
1: nun, ha?
2: qualify, ano ba to? Dapat to qualify
1: Ano
2: for
1: yung
2: the
1: qualification pa yan, LJ? Hindi.
3: tapos na po yung ginawa po naming qualification po, which is nakapasok po ako.
2: Ay,
3: Woo!
2: nakapasok ka pala to eh! Nice one!
1: Yay!
2: So ano na, confirm na you're part of the national team na ba?
3: Hindi po. Parang national youth team po. Tapos umangat po ng parang
1: Umangat na,
3: i-represent lang
1: oo.
2: po na.
1: Parang NYTP,
2: Oo,
1: National
2: diretso na
1: Training Pool.
2: because of their win sa Singapore.
1: Yes, yes.
2: Tama ba?
3: May selection po kasi na nangyari, which is pinagsama po yung National Youth Team and Philippine Team po. So, pinaglaban po lahat yun. So,
1: So,
3: nakatop po.
1: nakapasok ka. Ang galing.
2: Ay,
1: Ang
2: tuloy-tuloy na
1: galing.
2: to, Mons.
1: Tuloy-tuloy na. First,
2: Tuloy-tuloy na to.
1: your first Asian Games.
3: Yes.
1: Kasi ano na yan, di ba? Malaki ang Asian Games. Ang ilang countries ba yan? 70, ano? 75? Alam ko, Asian Games, 70 plus countries.
2: Oo.
1: Ang laki noon. Kailan ang ano mo ang official training mo dito sa Maynila?
3: Actually po, wala pa po silang sinasabi na magiging training mo. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung training ko kada magtapos po ako mag-school po.
2: Everyday talaga.
3: Yes. Pero ginaguide ka ng coach mo. Yes po.
1: Meron ka bang kasama diyan sa Asian sa youth na sumali sa Singapore na napasok din sa for the Asian Games.
3: Actually po, wala pong nakapasok.
1: Ikaw
2: Ikaw
1: lang.
2: lang. Out of
1: Oh
2: the
1: my
2: Singapore.
1: God.
2: Out of the sa
3: Ay,
2: Singapore.
3: meron po pala isa po. Taga, ano po, Pasig po.
2: Pasig.
1: Oh, galing.
2: By the way, yun nga pala, yung sa inyong Singapore tournament, ilan ba ang babae doon at ilang ba lalaki?
3: Sa recurve po, tatlong babae po sa amin po. Tapos sa lalaki, apat po.
1: So, ang dami no ng ano Friday 30 medals yun.
2: Oo nga eh.
1: 30
2: Grabe.
1: medals yun. Baka hanggang bukas pa tayo dito kung paiisa-isahin natin kung sino yung mga
2: Pero
1: lalaki.
2: ano yung pinaka-oldest pala?
3: Oldest?
2: Oldest player nung nag-Singapore kayo?
3: Sa amin pong mga
2: Sa Philippines.
1: Oo, yung pumasok.
3: Ako, meron po sa compound, under 15 po, ata. Tapos, ako po yung sumuntas, meron pa akong ka-same age po.
2: Wow.
1: Ano ba ang ano bracket ng
2: And then, the
1: youth?
2: youngest was,
1: Ano ba
2: anong
1: dapat ang youngest?
3: under 20 po. Kasi,
1: Hindi, sa
2: under
1: ano?
2: 20. Tapos, so ano yung youngest na kasama
1: The
2: ninyo?
1: youngest na kasama niya.
3: Under nag-15 po ata.
1: 15. Sa tingin mo, ano, ikaw, personally, LJ, ano ang ideal na edad na para makapag-umpisa ng archery? Like, kasi di ba sabi nila start them young.
2: Young.
1: Ano sa tingin mo yung ideal age? 6 ba? As early as 5 ba? Sa tingin mo, ano yung pinaka-ideal for you na mag-umpisa ng sport na archery?
3: Siguro po mga 5 po siguro kasi mas maganda pong umpisan po ng medyo bata-bata pa po.
1: Actually, gano'n na ano eh, no? Ay, ang ideal talaga kahit sa anong sport eh. Pwede mga gano'ng ano, yung ideal na
2: Yung
1: kasi
2: age niya nga, parang tamang-tama lang din age niya nung nag-start siya, 8.
1: oo. Meron bang appropriate equipment para sa gano'ng edad? Yung, syempre, hindi naman pwede malaki doon sa 5 years old, di ba?
3: Yes po, meron. Meron na rin pong kung gaano kabigat, kung gaano katigas po yung hahatakin po ng mga bata. Para hindi naman po mabigla yung katawan po nila.
1: Pagdating
2: Eto,
1: ba ng ano?
2: tinatanong din natin ito parate. Meron bang does height matters sa archery?
3: Sa tingin ko po, wala po. Kasi maliit, maliit din po ako.
1: Ano ba height mo?
3: 4'11 po.
1: 4'11. Para si Friday. Ano ba height mo, Friday?
2: 5'7. Charot!
1: 5'7. Hello.
2: In my
1: Hindi, ano,
2: training.
1: LJ, yung ano, ito, inaano ka na namin, gusto na namin malaman ano ba ang mga plano mo sa
2: Sa mga
1: hinaharap.
2: susunod.
1: Eh, kasi, pinag-usapan natin yung youth, tapos ang susunod yung Asian Games na sa September. Ikaw ba, pagdating ng araw, naiisip mo ba na mag-coach na din? Pagdating ng, pag ano ka na, pag
2: Retire.
3: Yes po, may balak din po ako maging coach po.
1: kasi yun ang ano eh, yun ang, di ba, kumbaga, passing, ano eh, passing your knowledge,
4: Action
1: eh,
4: figure.
1: passing the baton.
4: Oops.
1: Yun ang ano. Pero ano, hindi ka na namin iistorbo yun na kasi alam namin ba ano ka eh, busy ka. Baka ano, baka may gusto kang pasalamatan sa pagkakapanalo mo ng ano, pagkakapanalo mo ng medal diyan sa Singapore Championship.
3: Nagpapasalamat po ako sa Philippine Sports Commission, lalo na po kay Chairman Patrick Gregorio, sa World Archery Philippines, sa mga board members, tapos kay Sir Bing po na namumuno po sa World Archery, tapos mga coaches ko po, si Coach Ryu Sujeng and Coach Hong Sung Jil from Korea po. Tapos, ang school ko po, Virgen Milagrosa University Foundation. Yung mga sumusuporta po sa akin, San Carlos City, LGU, and San Carlos City DepEd. Thank you po. And syempre, sir, syempre po si Lord po, na hindi po ako pinapabayaan tuwing competition po.
2: Siyempre kay Mami at
1: Amen.
2: Daddy.
3: Yes po, parents
1: Ano,
3: din po. Yes.
1: family ninyo,
3: Family.
1: oo.
2: Oo. At
1: Ano,
2: siguro sa ate mo, kasi kung hindi sa ate mo,
1: oo, ate.
2: hindi ka nag-archery ngayon.
1: Ayan. Uy, salamat, ano ha, LJ, at alam ko sa sobrang busy mo, nagkaroon ka ng oras for us.
2: Yes.
1: And, please, we would like to take this opportunity to congratulate you and the rest of the team. And of course, sa yung inyong NSA, yung World Archery Philippines, headed by your president, si Sir Bing. And of course, yung inyong mga officials at saka yung inyong mga coaches. Congratulations for this win.
2: Congratulations.
1: 30 medals, my
2: Hindi po.
1: gosh.
2: Oo
1: You
2: nga.
1: we are seeing a breakthrough in archery in the future. Kasi
2: Yes.
1: 30 medals, it's hindi walk in the park yun, ha?
2: Oo, saka natalo nila yung Malaysia eh. Sila yung, di ba? Sila yung national team.
1: And we are looking into, sabi nga doon sa interview ni Sir Bing, tama ba ako, ano, LJ, very surprising yung pagkakapanalo nyo ng napakaraming medal. Ni ano, historical daw eh, sabi doon sa
2: Ah.
1: ano, sa PTV Sports na ano na interview. Kaya we're looking forward for more. Of course, siyempre, we want to see more of you guys in the next competitions na mga parating sa lalo na sa archery. And ingat-ingat lang ha, LJ. Maraming mga pwede mangyari, pero alam mo na, dahil sa determinasyon ninyo at alaga ng inyong NSA at ng Philippine Sports Commission, and of course, the Philippine Olympic Committee, I know, you'll go more places and delivering more medals for the country.
2: Yes.
1: Congratulations, LJ. Thank you so
2: Congratulations,
1: much.
2: Aldo. And good
1: Ladies and
2: luck.
1: gentlemen,
2: Thank you
1: yeah,
2: po.
1: of course, good
2: Of
1: luck. And
2: course.
1: ano yan? Asian Games na yan. Hindi na go piro yan. Anyway, thank you so much, LJ. And

0: Good
1: Bye-bye.
0: night.
1: And of course, stay safe. Iba na po, paiba-iba na ang panahon. Stay safe and we'll see you again next week. Good night.
0: Bye. Bye,
2: Bye
0: LJ.
2: po. Thank you po.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
6: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: All right, let's go.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
1: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkain.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio,
7: Radyo Magazine,
5: Servicio Publico,
7: the AM and FM collab,
5: sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
5: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: President Sara Duterte.
21: Magandang gabi Pilipinas, bayan, aarangkada na sa Lunes ang pagpapatupad ng mas pinalawak na uplift program o Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport.
22: Bukod sa mga dati ng benepisyaryo ng 4Ps, target ding saklulohan ng uplift ang mga pamilya at individual mula sa bingit ng kahirapan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
23: Magsisimula na sa susunod na linggo, ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng cash assistance sa ilalim ng pinalawak na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, layo ng programa na sagipin ang higit 1 milyong Pilipino, lalo na ang mga near-poor o ang mga pamilyang nanganganib sa bingit ng kahirapan. Binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng maagang programang ito upang mapigilan ang pagdami ng mga mahihirap sa bansa.
24: Dahil dito sa programa na to, 1.2 million na pamilya, 1.2 million na pamilya ang ating individual ang ating maproprotektahan. Ibig sabihin, dahil sa intervention na to, mapipigilan natin ang 1.2 million na Pilipino na maging mahirap.
23: Target ng ahensya na matulungan ang may higit 7 milyong pamilyang Pilipino na labis na apektado ng nararanasang energy emergency, bunsod ng tensyon sa Middle East. Ipinaliwanag din niya na sadyang idinisenyo ang pondo upang maabot ang iba't ibang sektor ng lipunan na nangangailangan ng agarang tulong.
24: Dahil sa design na to, 70% ng program ng mahihirap natin makakatamasa ng uplift assistance. 94% naman sa hanay ng mga near poor at yung mga iba pang low income. At 10% yung lower middle class. So, ibig sabihin, there's something in it for everyone.
23: Sa pamamagitan ng direct crediting sa land bank at GCash, matatanggap na ng 3.5 million beneficiaries ng 4Ps at Walang Gutom program ang kanilang one-time 2,000 pesos assistance simula ngayong darating na linggo. Ipadadaan naman sa automatic bank o digital transfer sa susunod na linggo ang buwan ng 2,000 pesos na tulong para sa may higit 1 milyong miyembro ng Social Security System o SSS na kumikita ng mas mababa sa 20,000 pesos kada buwan. Para naman sa 2.5 million families na natukoy ng community-based monitoring system na pasok sa 25% above poverty threshold, isasagawa ang manual payout at enrollment para sa kanilang digital accounts simula rin sa susunod na linggo. Personal na bibisitahin at dadaan sa mahigpit na validation ng DSWD ang mga CDMS beneficiaries upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga individual na tatanggap ng pondo bago sila ilipat sa digital payment system. Tiniyak ni Gatchalian na walang magaganap na political interference sa pagpili ng mga benepisyaryo dahil ang listahan ay hango lamang sa opisyal na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA.
24: Iniiwasan natin yung punto na merong yung lagi niyong tanong sa akin, nakialam ho ang politiko A, nakialam si public servant A, wala ho yun ngayon. Wala kaming hiningan ng kahit na ano sa local government units, kahit na sa hanay ng mga, kahit na sino. We just simply took the list from CDMS.
23: Makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ang mga qualified SSS members at CDMS beneficiaries sa loob ng 6 na buwan o simula Hulyo hanggang Disyembre ng taong ito. Inaasahang matatapos ang malaking porsyento ng distribusyon sa buong bansa bago matapos ang buwan ng Hulyo, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Elijah Canlas para sa Bayan.
21: Samantala, nagbukas ng mas malaking oportunidad ang MSME Summit 2026 sa mga maliliit na negosyante ng bansa na makapasok o mapasok ang merkado ng ASEAN. Nagbabalik si Elijah Canlas.
23: Isinagawa ngayong Sabado sa isang sikat na mall sa Pasay City ang Go Negosyo MSME Summit upang ihanda ang mga lokal na negosyante sa tumitinding kompetisyon ng merkado sa buong mundo. Layo ng pagtitipon na ito, nabigyan ng direktang access ang ating mga local producers sa mas malaking ASEAN regional market na ngayon ay binubuo na ng 680 milyong negosyante. Para maalalayan ng ating mga micro, small and medium enterprises, naglaan ang Department of Trade and Industry o DTI ng 12.9 billion pesos na pondo para sa mga programa ng kagawaran. Kabilang sa mga inihahandang aksyon ng DTI ay ang pagpapautang ng hanggang 5 milyong piso para sa mga small business corporations na kung saan wala itong collateral at payable hanggang 5 taon. Matapos maitala ang pinakamataas na export growth na 15.4% sa nakalipas na taon na kung saan ito ang pinakamataas na datos ng exports ng bansa. Target pa ng pamahalaan na selyuhan ngayong taon ang mga free trade agreements kasama ang European Union, Canada at Japan. Binigyang diin din ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na mahalaga ang strategic partnership sa pagitan ng pamahalaan at ng mga local MSMEs upang masiguro na agad na maaalalayan ang bawat maliliit na negosyo sa bansa.
1: Sabi nga po natin, walang negosyanteng sumisikat o lumalago ng nag-iisa. Kailangan talaga nilang magtulong-tulong and government definitely will be a big help to all the MSMEs if they continue to work closely with government.
23: Siniguro rin ng kagawaran na patuloy ang pagsuporta nito sa ating mga lokal na produkto para makipagsabayan sa global market.
1: Sama-sama po tayo na palakasin ang ating MSME at patunayan na ang gawang Pilipino ay world class. We are definitely going to be pushing exports even stronger this year until the end of the Marcos administration.
23: Samantala, nagsilbi namang inspirasyon sa mga dumalo ang kwento ng isang negosyante ng mushroom chips na nagsimula lamang noong pandemic mula sa isang flavor at ngayon ay mayroon ng 12 variants. Payo niya sa mga Pilipinong nais pumasok sa industriya ng negosyo.
2: Hindi kayo dapat matakot mag-business kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Na kailangan matuto tayo magnegosyo. Kasi malaki yung chance na umasenso ka, lalong-lalo na kung marunong kang dumiskarte.
23: Ang programa ay bahagi rin ng suporta sa ASEAN Chairship ng Pilipinas at paggunita sa National MSME Month. Elijah Canlas para sa Bayan.
22: Samantala, mananatiling visa-free ang mga Pinoy na babiyahe patungo ng Taiwan hanggang sa susunod na taon. Ayon sa TECO, Taipei Economic and Cultural Office, simula sa Agosto, pwedeng makapasok ang mga Philippine passport holders sa Taiwan kahit walang visa sa loob ng 14 na araw. Ito'y bilang pagkilala sa kahalintulad na pribilehiyo na ibinibigay ng Pilipinas sa mga Taiwanese passport holders na may visa rin hanggang taong 2027.
21: Sa ibang balita, mas pinalalapit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga serbisyo nito sa mga mamamayan sa pamamagitan ng DENR Express, kasabay ng pagpapatupad ng mga proyektong nakatuon sa malinis na kapaligiran, ligtas na komunidad at mas mabilis na paghatid ng serbisyo. Yan ang ulat ni Jana Magrid.
0: Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources ang mas mabilis at mas madaling paghahatid ng mga serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng DENR Express. Sa halip na magtungo pa sa mga regional office, tinadala na ng kagawaran ang mga serbisyo sa iba't ibang lalawigan kada buwan para maproseso agad ang mga permit at iba pang kinakailangang dokumento. Bago pa man dumating ang DENR, pinaghahanda na ang mga aplikante ng mga kailangang requirements para maibigay na agad ang mga kinakailangang permits sa araw mismo ng pagbisita.
3: So, iniikot po namin buwan-buwan itong mga help desk through the DENR Express. At nakita po namin na na-appreciate ng ating mga kababayan dahil napapaliwanag ng husto kung anong mga dapat nila kunin, lalong-lalo na po yung mga micro small and medium enterprises na natin po sa Pilipinas na backbone ng ating ekonomiya.
0: Bukod sa pagpapabilis ng mga serbisyo, patuloy rin ang pagpapatupad ng DENR ng mga proyektong direktang nakikinabang ang mga mamamayan. Kabilang dito ang mga water filtration at water refueling stations na nagbibigay ng malinis na inuming tubig sa mga island barangays o sa mga lugar na mahirap puntahan.
3: We feel na magandang-maganda po itong mga proyektong ito. Labis na kinatutuwaan ng mga tao doon dahil sa hirap na dinadaanan nila just to get clean drinking water.
0: Gayon din ang mga proyekto sa rehabilitasyon ng Manila Bay kung saan patuloy na bumababa ang dami ng marine litter dahil sa mas mahigpit na clean-up operations sa tulong ng MV Nilad at paggamit ng mga trash trap.
3: In 2023, ang base po sa datos natin, for every meter pupulot po na marine litter ay mga 60 pieces of marine litter. In 2024, naging 50 na lang po for every meter. And then last year, medyo malaki po yung improvement, naging 30 pieces of litter for every meter po.
0: Patuloy ring isinusulong ng kagawaran ang responsableng pagmimina, mas mahusay na solid waste management at mga programang naglalayong mapangalagaan ang kalikasan habang sinusuportahan ang pag-unlad ng mga komunidad. Kasabay nito, ipinagpapatuloy din ng DENR ang mga hakbang para gawing mas ligtas, mas malinis at mas maayos ang mga komunidad. Sa ilalim ng mga River Easement Rehabilitation Project kagaya ng sa Pampanga at Bataan, ang mga dating okupadong pangpang ng mga ilog ay ginawang mga open space at linear parks na nagiging lugar para sa mga residente na nakatutulong din sa pag-iwas sa baha.
3: Lalo po nating palalawakin ang pagdating ng serbisyo sa ating mga kababayan dahil gaya ng sabi ko earlier, ay nakita po namin, we recognize the fact na hindi po madali para sa ating mga mamamayan ay pumunta sa mga tanggapan namin kahit na meron na sa region. Sa laki ng ating bansa, sa dami ng ating mga population at sa hirap ng buhay, mahirap po pumunta sa mga tanggapan. So we will continue to do this. Every month, itong DENR Express po natin at we're hopeful na marami pa tayong matulungan.
0: Jana Magrid, para sa Bayan.
21: At sa pagkakataong ito ay makausap natin si Congresswoman Isabel Zamora, miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang gabi po Kong Zamora, si Ryan Lisigues po ito at Sheila Natividad ng PTV Ulat Bayan.
4: Hi, good evening po Ryan and Sheila, and yeah. Good evening po sa lahat ng tagapakinig po natin.
21: Yes po. Kung tatapusin na po ba yung presentasyon ng Article 4 kapag tumistigo na si NBI Director Melvin Matibag, at tungkol saan po yung kanyang magiging testimonya, Kong?
4: That's correct, no? Sinabi naman po natin that Director Matiba will be our last witness for Article 4. Yung testimony niya po, well, of course, I cannot divulge his testimony, but in essence, pagtatahitahin niya po yung kwento na nag-umpisa doon sa ating Agent Kalilong, who authenticated the video kung saan po nagbanta ang ating Vice President sa buhay ng ating Pangulo, First Lady, and former Speaker of the House. And then yung susunod po, yung si Attorney Lotto, who was the chief, the head of the division na nag-imbestiga po dun sa pagbabanta. So, Director Matibag will tie the whole story and will probably say that this is a continuing investigation.
22: Kung bakit po nagpa siya yung prosecution na iurong na yung pagpapatawag sa iba nating testigo, particularly kay Attorney Zulaika Lopez, kahit na nilinaw na ito ng prosecution from last week na magkakaroon nga ng corroboration kung ipapatawag pa sila?
4: That's correct. Una-una, ayaw naman natin pahabain ang trial, lalo na kung kumpleto naman ang ating ebidensya. You know, for Article 4, the main evidence is the video. Because what is in question here is kung yung pagbabanta ba niya na nakuha sa video na panood natin lahat ay sapat to say that there is betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Hindi po ito isang criminal case kung saan dapat maging technical tayo at hanapin natin ang mga elemento ng isang krimen. So ito po, ang tanong lang natin, sa pagbabanta po ng ating respondent na si Vice President Sara Duterte, fit pa ba po siya o dapat ba po siya manatili bilang Vice President?
8: Mm-hmm. Kung I understand
4: so,
8: last...
4: The rest po will just be corroborative, meaning pandagdag lang po kung pwede natin tanggalin na lang yung ibang witnesses dahil sapat na nga ang ating ebidensya, di makakabuti po yun dahil hindi natatagal ang trial.
8: Alright. Kung I understand, last week, naging mainit yung talakayan at palitan ng diskusyon ng magkabilang panig. Pero para po sa ating mga kababayan no, na hindi nasundan yung impeachment trial last week, ano-ano po yung pinakamahalagang ebidensya o testimonya na nailatag po ninyo, Kong?
4: Okay. So, nung yung unang nga po nating witness, si Agent Kalilong, nag-authenticate siya, meaning pinatunayan niya na yung video ay hindi AI, tunay na video po yun kung saan napanood nga natin ang pagbabanta ng ating vice-presidente. At sinabi po niya na kasama siya sa isang investigation, sa isang team na nag-investigate nitong video na ito. So nakita naman natin na maski yung depensa, ginamit din itong video na ito, kaya wala pong question kung authentic ba ito? Bakit natin pinakita pa kung authentic, no? Dahil nga ipapalabas natin sa korte yung video. And under the rules on evidence, that is required. The authentication of documents or the authentication of video is required. Ngayon naman po, yung kay Agent kay Attorney Lotto, who was the chief of the Cybercrime Division, ang mahalaga po sa kanyang testimonya ay yung kanyang pahayag na the threat was actual, was real, and was serious. At the NBI, the National Bureau of Investigation, considered it to be such. That's why nag-conduct nga sila ng malalim na investigation. Attorney Lotto said na ginawa nila lahat ng steps para sa investigation. At kaya po nila ginawa ito dahil ayaw po nilang mag-cause ng chaos or anarchy. Sinabi po ni Attorney Lotto na papayagan natin na may ganyan po sa ating gobyerno, lalo na sa posisyon ng Vice President, then people might believe that there is reason to cause uprising against the government.
22: Kung sa darating po na Lunes, nakatakda ang desisyon na ng Senate Impeachment Court, kung papayagan na maipasabina yung ilan sa mga financial records kabilang yung bank, tax at AMLAC records na nga ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, though yung mga mailalatag kasi na ebidensya or yung mga magiging sufficient na evidence na nakapaloob dito sa BIR box ay maaaring maging sufficient sa Article 2 pa, kung di ako nagkakamali, pagdating po doon sa usapin ng umano'y unexplained wealth. Kung sakali po na mapapayagan na maipasabina itong financial records o kung sakaling hindi naman, meron po bang magiging backup plan ang prosecution panel or how confident are you po na maipasasabina po itong financial records na ito?
9: Okay. As regards the role of the Senate, no, of the impeachment court, syempre hindi naman natin, hindi tayo makakasigurado kung papayagan po nila, kung bibigyan po nila tayo ng, if they will allow it, di ba po? Of course, sinabi po natin na yung Senate Impeachment Court through other, kunya po binanggit ni Attorney Chel Diokno, no, na si former, si Senator Alan Cayetano agreed in the Senate Impeachment Court during the time of the corona trial, sinabi po niya na dapat ilabas yung bank documents, the initial deposits, as opening documents ng trial. So, sana po na maalala ito ng ating mga senador at payagan nila ang pagbukas nitong record na ito. In any case, kung hindi man po pumayag, there's no way to obtain this, dapat natin maalala that we have enough evidence to sustain the prosecution of unexplained wealth. Na ipakita na naman din po noon sa Committee on Justice yung ebidensya patungkol po sa unexplained wealth. And we have that existing right now.
8: Alright, parang maraming aabangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte this week. Anyway, maraming salamat po, Congresswoman Isabel Zamora. Magandang gabi po.
22: Samantala, naging produktibo ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa narito ang pagbisita niya sa Camiguin General Hospital sa Mambahaw at sinuri ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program. Ang buong linggo ng Pangulo, atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Paciente.

0: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Camiguin para pangunahan ang inaugurasyon ng Benoni Port Light Craft Landing Station. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng moderno at epesyenteng infrastruktura ng mga pantalan upang masuportahan ang patuloy na paglago ng industriya ng turismo sa Camiguin at mapadali ang paggalaw ng mga tao, kalakal at mahalagang serbisyo. Binisita rin niya ang Camiguin General Hospital sa Mambahaw at sinuri ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na matiyak na may akses sa mga Pilipino sa abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Nanguna rin ang presidente sa rollout ng bawat bayan makikinabang program kung saan namahagi siya ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo at pinaalalahanan ng mga presidential scholars na mag-aral ng mabuti sa pamamagitan ng matatanggap nilang tig 20,000 pesos. Masaya rin tinanggap ng Pangulo si tennis star at Pinoy Pride Alex Ayala sa Malacanang sa isinagawang homecoming reception para sa kanya. Martes, pinangunahan ng Pangulo at unang ginang ang inaugurasyon ng Meralco Terra o M-Terra Solar Phase 1 sa Gaban City, Nueva Ecija. Binigyang diin ng Pangulo na patunay ang proyekto ng pangako ng administrasyon na palakasin ang sektor ng enerhiya. Anya, 91% ng kumpleto ang Phase 1 at inaasahang magiging operational sa Agosto, habang target namang matapos ang Phase 2 sa 2027. Binisita at inspeksyon din ng Pangulo ang National Academy of Sports sa Capas, Tarlac na bahagi ng hakbang ng pamahalaan na suportahan ng mga batang atletang Pilipino sa pamamagitan ng makabagong pasilidad sa pagsasanay at dekalidad ng infrastrukturang pang-edukasyon. Nagkaroon din ng working visit ang Pangulo sa Singapore kung saan nakipagpulong siya kay Prime Minister Lawrence Wong at napag-usapan ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa sa kakalakalan at pamumuhunan. Nakipagpulong din ng Pangulo sa iba-ibang business company sa Singapore na nagbunga ng positibong resulta matapos magpaabot ang mga ito ng kahandaan na i-expand ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Dumalo rin ang Pangulo sa Milken Institute Roundtable kasama ang regional leaders kung saan binigyang diin niya ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country at sinabi na pinalakas ng mga reformang pang-ekonomiya at infrastruktura ang kakayahan ng bansa na harapin ang pandaigdigang hamon. Pagbalik ng Pilipinas, nagsilbi bilang panauhing pandangal ang Pangulo sa commencement exercise ng salighirang class of 2026 ng Philippine Merchant Maritime Academy o PMMA sa San Felipe, Zambales. Kinilala ng Pangulo ang tiyaga at galing ng mga nagsipagtapos kasabay ang pagbibigay diin na patuloy ang hakbang ng pamahalaan na palakasin ang edukasyon, pagsasanay at sertifikasyon sa maritime upang mapanatili ang pandaigdigang pamantayan at mapangalagaan ang empleyo ng mga Pilipinong marino. Kere, pasyente, para sa bayan.
1: Samantala, nakatagdang bumisita sa bansa sa susunod na linggo si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Dadalo si Rubio sa sunod-sunod na pulong ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN kung saan pamumunuan ng Pilipinas. Makikipagkita din ng opisyal kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo't pa kay ng Washington, na palalimin pa ang ugnayan ng Amerika sa Pilipinas kasunod ng mga nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Mananatili sa bansa si Rubio mula July 19 hanggang July 23 para dumalo sa ASEAN Post-Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Inaasahang tatalakayin sa ASEAN meeting ang usapin sa West Philippine o ang seguridad sa Indo-Pacific region. Tutok lang mga ahensya ng pamahalaan, kinundi na ang AI-generated video na ipinalabas ng China Daily hinggil sa pambabastos sa mga Pilipino.
2: At crime rate sa buong bansa bumaba sa nakalipas na 3 buwan ayon sa PNP. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
3: For our next food crawl.
4: Palabiro lang ako ng juice ng aling talaga. Hanggang sa loob ng meat, may flavor. Ang sarap.
3: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
4: Teka lang. Tumayo yung sikayo.
3: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
4: Konti lang sa'yo kung sa akin to. Ang damot na naman sa shawarma.
3: Dito lang sa PTV.
5: Lahat tayo nag-aantay ng sagot. makakabit natin yung mustisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
6: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
7: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
8: So, kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
2: Walang pinipili ang mustisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas, sumababa. Pantay-pantay dapat.
3: Katotohanan, pananagutan, katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Mariing kinundinaan ng mga ahensya ng pamahalaan ang isang AI-generated video na ipinost sa isang Chinese state-run media outlet kung saan ipinakita ang isang unggoy na binihisan ng barong Tagalog at salakot. Pinakanta, binigyan ng script at kalaunay binumbahan ng water cannon. Anila, ito ay malinaw na pambabastos sa lahing Pilipino. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Formal lang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa isang Chinese state-run media outlet na China Daily. Ayon sa DFA, hindi tamang maglabas ng maling naratibo kung saan gumamit pa ng mapanira, mapanghamak at racist na paglalarawan laban sa mga Pilipino. Hinikayat din ng ahensya na agad alisin ang naturang video at itigil ang pagpapakalat ng mapanirang propaganda sa pamamagitan ng maling impormasyon. Sinegundahan naman ito ng Department of National Defense kung saan ang video ay nagpapakita ng kawalang respeto ng China at mapanirang paglalarawan nito sa mga Pilipino na hindi dapat palampasin. Pinalagan din ni Philippine Coast Guard for West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela ang pagtawag ng Chinese state-run media outlet sa mga Pilipino bilang stupid monkey.
2: There's no excuse or justifiable reason para sa People's Republic of China na gumawa ng isang racist video. Kailangan hindi natin sila bigyan ng puwang or excuse to justify na ginawa namin to kasi hindi kami natutuwa sa 2016 Orbital Award.
1: Anya, lahat ng lumalabas sa naturang media outlet ay aprobado at ipinakakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. Dagdag pa niya, ipinapakita rin ng video na ang Pilipino ay isang mababang uri ng tao at dinidiktahan lamang ng mas malalakas na bansa kung saan ito ay paraan umano ng China para pahinain ang mensahe ng bansa sa pagdiriwang ng 10th year commemoration ng 2016 Arbitral Award.
2: Sa ating society ngayon, at this modern age, wala nang puwang ang racism para maliitin ang kahit na sinong lahi dito sa mundo. Mas ginalit nila ang mga Pilipino. Again, awakening the sense of patriotism of any country, not just Filipinos, is very dangerous. No? Because it will unite us. And for so many, for the past 3 years, that's what we really wanted to have. To awaken the sense of patriotism of the Filipino people, for us to be united as a nation and to stand up for our rights.
1: Matatanda ang marami ng insidente ng pag-water cannon ng mga Chinese Coast Guard kung saan ito rin ang ipinakita sa video. Ito anya isang malinaw na depiksyon ng racist behavior at lantarang pambabastos sa mga Pilipino.
2: Ganun silang ka-racist. Winawater cannon nila ang monkey, tapos pinuportray nila na stupid monkey. So that only shows how racist the Chinese Communist Party is. No, I'm not referring to the Chinese people, but to the Chinese Communist Party. Sila ang mga racist dito.
1: Samantala, pinuri naman ng ilang grupo ang mabilis at matapang na pagkondena ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa AI-generated video na nang insulto sa mga Pilipino patungkol sa 2016 arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Suportado rin ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang panawagang dapat natutulan ng bawat Pilipino ang paglapastangan sa dangal ng sambayanan at maling ihalintulad tayo sa isang unggoy. Dagdag ng chairman emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, huwag hayaang yurakan ang dignidad ng mga Pilipino, kabilang nasa usapin ng soberanya ng Pilipinas, habang patuloy ang pananahimik ng Chinese Embassy. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Nang frustrate na, walang respeto at hindi na maituturing nakakampi ang China. Ilan lang yan sa mga naging reaksyon ng mga mambabatas sa inilabas na AI video ng China Daily hinggil sa pagiging unggoy umano ng mga Pilipino. Narito ang report.
4: Mariing kinundena ng mga mambabatas ang inilabas na AI-generated video ng Chinese state media na China Daily na nagre-representa sa Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula, patunay lamang ang umani water cannon incident sa West Philippine Sea at pagkalat ng fake news ng kawalan ng respeto ng China sa soberanya at sa mga Pilipino.
5: Well, basically, tingin ko na frustrate na rin siguro ang China dahil after 10 years, mas marami pa rin miyembro ng international community ang sinikilala ang pagkapanalo natin sa international tribunal ruling na nagsasabi sa Pilipino ang West Philippine Sea. Bukod pa rin, talagang pinapahiwatig din ito ng China na sa tingin ko, ginagawa din ito ng China upang takutin tayo upang kung hindi man nila makuha ng panghaharas yung ginagawa nila, gagawa nila ng mga fake news. The Chinese government has significant influence sa kanilang state media at sa kanilang academics. Itong claims na kanila ang Batanes o itong pagbebetik sa mga Pinoy bilang Ugoy is part of China's tactics.
4: Nanawagan din ang mambabatas sa pamahalaan na maging matatag sa pagkondena sa mga ganitong hakbang at tuluyang isara ang usapin ng joint oil exploration sa West Philippine Sea hanggat hindi kinikilala ng China ang teritoryo ng Pilipinas at patuloy umano nitong sinisiraan ng mga Pilipino maging sa international community. Dagdag pa niya, hindi na maituturing na alay o kakampi ang China.
5: Dapat maging firm ang gobyerno natin, ang gobyerno ng Pilipinas, na hindi katanggap-tanggap ang mga pambabastos na ito. Ang joint exploration talks for oil sa West Philippine Sea should be firmly shut by the Philippine government, lalo pat hindi pa rin kinikilala ng China ang ating teritoryo at aktibo nitong sinisiraan ang mga Pilipino sa international community. And with the latest na propaganda nila na sabihin nila or ipalabas nila using AI media na animal ang tingin nila sa atin, hindi na dapat sila kinikilalang alay.
4: Binatikos din ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang AI-generated video ng state media ng China at iginiit na isa itong racist at mapanlait na propaganda laban sa mga Pilipino. Ayon kay Tino, dapat humingi ng opisyal na paumanhin ng China at agad na alisin ang naturang video. Anya, ang soberanya ng Pilipinas ay hindi dapat nagpapadikta sa alinmang dayuhang kapangyarihan. Para naman kay House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, isang halimbawa ng racism ang video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Sa isang social media post, sinabi ni De Lima, ipinapakita ng naturang video ang patuloy na panggigipit at pagkadismaya ng China dahil naninindigan ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Panawagan niya na dapat patuloy na pumalag at manindigan ng mga Pilipino para ipagtanggol ang soberanya at dangal ng bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, patuloy na pinaigting ng pamahalaan ng mga hakbang para mapababa ang crime rate at mapanatili ang kaligtasan sa mga komunidad. Ito ay matapos iulat ng Philippine National Police ang nasa 20.6% na pagbaba ng crime rate sa bansa sa ikalawang quarter ng 2026, kasunod ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng DILG. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
6: Sa kabila ng patuloy na pagkakaroon ng mga insidente ng krimen sa iba't ibang panig ng bansa, bumaba ng 20.6% ang crime rate sa buong bansa sa ikalawang quarter ng 2026, ayon sa Philippine National Police. Ayon kay PNP Spokesperson and Information Chief Colonel Allen Reyco, ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government Unit na nakatuon sa pagpapalakas ng law enforcement, police visibility at community-based policing.
7: We have enhanced yung aming tinatawag na managing police operations. Ito po yung where we review, where we evaluate all the data, all the statistics, crime statistics, crime data, and as well as our police operations.
6: Mula sa 9,506 na kaso ng walong focus crimes mula January 6 hanggang April 5, bumaba ito sa 7,883 na kaso mula April 6 hanggang July 4. Kabilang sa pinakamalaking ibinaba ang mga kaso ng carjacking, rape, physical injury at theft. Samantala, tumaas naman ng 21.74% ang police apprehensions, arrest at warnings mula 2.3 million ay naging 2.8 million na lamang po ito. Ayon sa PNP, nakatulong sa pagpigil sa krimen ang mas pinalakas na police visibility.

0: and order at masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad sa buong bansa.
1: Layunin ang pamahalaan na sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, mas maraming Pilipino ang makaramdam ng ligtas, maayos at mapayapang pamumuhay sa kanilang mga komunidad. Ako po si Floyd Brenz para sa Bayan.
2: Tiniyak naman ng pamahalaan ang hustisya para sa pamilya ng motorcycle taxi rider na pinatay ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Narito ang report.
3: Iniisip ko lang yung sumisikaw siyang saklulo. Sabi, nay, sabi niya pala, rinig ko sa ano. Pero ang sakit sa kaluban na hindi namin siya naipagtanggol.
2: Labis-labis ang pagdadalamhati ni Carmelina Norberte, ang ina ng nasawing motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, walang habas na pinagsasaksak si Fabio ng pasaherong kanyang isinakay. Si Fabio ay isang single dad na nag-aalaga sa kanyang tatlong taong gulang na anak na may autism spectrum disorder. Kwento ng ina, bawat biyahe ni Fabio ay may isang layunin. Maipon ang kanyang kita para sa therapy at kinabukasan ng kanyang anak. Pero bigla na lamang naputol ang pangarap na yun dahil sa malagim na krimen.
3: Kung narinig mo ako na, pag mag-alala sa anak mo, pagtutulong-tulungan namin yan. Igapang namin kahit mahirap.
2: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pagpapaabot ng personal na pakikiramay at pinansyal na tulong sa naulilang pamilya ni Fabio. Malaking ginhawa ito, ani Carmelina, dahil magagamit nila ang natanggap na tulong sa pag-aaruga sa naiwang anak ni Fabio. Tiniyak din ng pamahalaan na hindi nila pababayaan ang bata at patuloy itong susuportahan.
4: Importante yung kinabukasan ng bata. That's why kinausap ko yung mga matanda na yung nanay niya. Siguro matutulungan ng pamilya, but what is important yung bukas? How to make sure that itong batang ito ay lumaki na andun pa rin yung kalinga yung patutulong. So we made sure yung kinabukasan ng bata.
2: Pero higit sa anumang tulong, hustisya pa rin ang hiling ng pamilya para kay Fabio. Habang naiwan ang isang munting anak na hindi na muling mayayakap ng kanyang ama, umaasa silang mananagot ang salarin para wala ng iba pang pamilyang dumaan sa kaparehong trahedya. Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: Samantala, may mahalagang pag-unlad sa mga paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na halalan. Kabilang dito ang pagsabay ng plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng Naga City sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ganyan din ang pagtatapos ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa special election sa Dasmariñas City. Diyan po yan sa Cavite. Nagbabalik si Floyd Brenz.
6: Inaprubahan ng Commission on Elections ang pagsabay ng plebisito para sa partisipasyon ng pagiging highly urbanized city ng Naga City sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2, 2026. Ginawa ito matapos na aprubahan ng COMELEC and Bank ang kahilingan ni Naga City Mayor Lenny Robredo para maiwasan ang hiwalay na halalan at mabawasan ang gastos. Ayon sa COMELEC, inaasahan mahigit kalahati ng orihinal na tinatayang gastusin ang matitipid at mas tataas ang voter turnout dahil isasabay ito sa BSKE. Tanging mga rehistradong botante ng Naga City ang boboto sa plebisito kaya hindi ito makaapekto sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang plebisito ang huling hakbang para ganap na makilala ang Naga City bilang isang highly urbanized city. Sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, naghain ng kanyang kandidatura si Jennifer Barzaga para sa special election sa ika-apat na Legislative District ng Cavite. Lima ang kabuuang kandidatong magtatagisan para sa pagiging miyembro ng House of Representatives na kumakatawan sa Dasmariñas City. Gaganapin ang special election sa August 29, 2026. Magsisimula naman ang election period sa July 30 hanggang September 13 kasabay ng pagpapatupad ng gun ban sa Dasmariñas City. Ang campaign period ay itatakda mula July 30 hanggang August 27. Floyd Brenz, para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, halos 2 oras inabot ang panibagong lava effusion na may kasamang Strombolian activity sa summit crater ng Bulkang Mayon. Nangyari ang lava effusion mula alas 9:30 hanggang pasado alas 11 kagabi. Patuloy din ang effusive eruption ng

0: isang mayon na ngayon ay pumapasok na sa 194th day nito. Patuloy ang panakanakang lava flow sa bulkan, paglalabas ng uson at maging rockfall events. Sa nagdaang 24 na oras, naitala ang umaabot sa 180 volcanic earthquakes, kabilang ang 13 volcanic tremors na hanggang 25 minuto ang haba. Nagkaroon din ng 185 rockfall at 18 pagbuga ng uson. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Samantala, hindi lamang mga malalaking kumpanya ang nakatutulong sa paglikha ng mga trabaho at pagpapalakas ng ekonomiya ng isang bansa. Sa Qingdao, China, isang home appliance company ang patuloy na nag-e-expand sa international market, kabilang ang Pilipinas sa pamamagitan ng inobasyon at pagbuo ng mga produktong angkop sa pangangailangan ng mga consumer. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
1: Kabilang ang pagkakaroon ng business-friendly environment sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang lugar, kabilang narito ang pagkakaroon ng maayos at malinaw na mga patakaran at mga regulasyon. At ang pagkakaroon ng isang internationally renowned brand ay tiyak na bentahe sa isang lugar kung saan ito matatagpuan, gaya na lang ng paglikha ng mga trabaho. Dito sa lungsod ng Qingdao sa Shandong, China, nagmula ang isa sa pinakamatagumpay na home appliance company. Sa kabuuan, aabot na sa 146,000 na mga trabaho ang bilang ng mga empleyado nito sa buong mundo. At kasama ang Pilipinas sa international market nito sa Southeast Asia.
2: We understand Philippines is many islands countries, and also that the temperature is like humidity and high temperature. So we always think about this kind of climate as our way, how we can develop the new products for the users.
1: Gamit ang patuloy na research, mas pinagbubuti pa nila ang kanilang mga produkto na tiyak na makakatulong sa publiko. Mula 1984 hanggang 1998, nakatuon lang ang kumpanya sa pagbuo ng mga refrigerator. Pero mula dito, dahan-dahan silang na-expand sa iba pang mga appliances gaya ng air conditioner at washing machine. Ang kanilang produkto nakarating na sa iba't ibang mga bansa at ito ang naging pundasyon sa pagkakaroon nila ng smart home. Sa tulong ng ganitong innovation, mas nagiging high-tech at mas nagiging madali ang paggamit ng ganitong mga appliances. Bukod sa iba't ibang klaseng home appliances, pinasok na rin ng kumpanya ang paggawa ng mga machine para sa iba't ibang mga sektor. Kabilang na mga innovation pagdating sa sektor ng energy, transportasyon, space program at iba pa.
2: We are not only following the demands from the consumers, we also following how we can contribute to the public.
1: Mula sa pagiging maliit na negosyo hanggang sa pagiging isa sa matagumpay na kumpanya sa buong mundo, makikita ang pagpupursige sa gitna ng mga hamon. Tulad ng mga Pilipino na patuloy na nagsusumika para magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa Qingdao, China, Rod Lagusad para sa Bayan.
3: Samantala, 36 International Beer Festival sa lungsod ng Qingdao, China, dinagsa ng mga turista sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Nagbabalik si Rod Lagusad.
1: Mahilig ka bang uminom ng beer? Mabilis ka bang malasing? O palaban pagdating sa inuman? Sikat na sikat ang pag-inom ng beer dito sa beer capital ng China, ang lungsod ng Qingdao. Dito matatagpuan ang pinakamatandang kumpanya ng beer sa China na mahigit 100 taong kasaysayan na siyang tampok sa kanilang museum. Alam niyo ba na ang mga German na nagsimula ng beer dito? Sinakop ng German Army ang Qingdao noong 1897 at taong 1903, itinatag ang naturang beer company. Matapos ang World War I, ang Japan naman ang sumakop sa Qingdao. Taong 1922 naman nang mabawi ito at 1978 naman nang umabot sa 98% ang ambag nito sa kabuuang export ng beer ng China.
4: Sa lungsod ng Qingdao ay kaya makapag-produce ng 1,200 tons ng beer. At sa lahat ng kanilang pasilidad sa China ay kaya naman makapag-produce ng 30,000 tons. At ngayon, dito sa lungsod ng Qingdao ay susubukan natin ang kanilang sikat na original beer.
1: Kasama sa pwedeng magawa ng mga turista kapag bumisita rito ay ang uminom. Pinapakita rin dito kung paano ginagawa ang beer na siyang dinadala sa iba't ibang bahagi ng China at ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ayon kay Jesse Shaw, Business Manager for Asia Pacific ng kumpanya, ang South Korea ang pinakamalaking foreign market nito sa rehiyon, habang kasama naman ang Pilipinas sa patuloy nitong market sa Southeast Asia.
5: So drinking culture is huge in the Philippines with massive demand. Although demand varies a lot by groups, like young generation, Chinese communities, and export, they are willing to pay more for good quality and unique brand.
1: At dahil kilala ang lungsod sa beer, may sarili silang Oktoberfest gaya ng nasa Germany, na siyang dinarayo ng mga tao, kung saan ngayong buwan ng July ang opening nito.
5: Its core positioning has always been clear. Qingdao cheers with the world, using beer as a bridge. The festival brings together Qingdao. Its in traditional strength as the beer capital of China, its cultural character and its open, inclusive spirit, while serving as an important window through which visitors from around the world can discover Qingdao.
1: Patunay lang na buhay na buhay ang industriyang ito na malaking tulong para sa lungsod ng Qingdao.
4: Sa kabila ng malakas na pag-ulan na hindi napigilan ang selebrasyon para sa opening ceremony ng 36th International Beer Festival dito sa lungsod ng Qingdao. Ang lungsod na ito ay kinikilala bilang beer capital ng China kung saan matatagpuan ng pinakamatandang brand ng beer kung saan dinarayo siya ng mga iba't ibang turista mula dito sa China at maging sa ibang mga bansa.
1: Hindi kompleto ang pagbisita dito kung hindi iinom ng beer. Pero paalala, drink moderately at huwag kalimutang magsaya. Mula dito sa Qingdao, Shandong, China, Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Samantala, makararanas pa rin ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng habagat. Ang lagay ng panahon, atin pong alamin kay Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.
6: Pinansan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon na habagat sa kanurang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon, particular na sa Ilocos Region at sa Zabales. Samantala, sa Metro Manila at dalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng generally fair weather bukas, pero mamayang gabi hanggang bukas sa madaling araw, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pagkanon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.
3: Ito naman, konting higpit na naman ng sinturon dahil malakihang oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Ayon sa industry source, hanggang 11 pesos ha, ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Mas malaki pa sa kerosene na posibleng tumaas ng hanggang 12 pesos ang kada litro, habang nasa 3 hanggang 4 na piso naman sa gasolina. Nangunguna pa rin dahilan ng mataas na presyo ng langis ang kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Una lang inihayag ng Energy Department na hindi na sila magbibigay ng estimates. Kaya't asahan sa Lunes ang i-anunsyo ng DOE ay kung eksaktong idadagdag ng mga kumpanya ng langis sa kanilang mga produkto.

0: balitang pampalakasan muling magsasama ang Filipina tennis phenom na si Alex Ayala at ang tennis icon na si Venus Williams na paparating na Mubadala DC Open sa Estados Unidos. Matapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa grass court, sisimulan na ng 21-year-old pride ng bansa ang kanyang North American hardcourt swing sa Washington, D.C. kung saan muli niyang makakatambal ang dating world number one na si Venus Williams bilang wildcard pairing sa doubles draw ng Mubadala. Matatanda ang unang nagkasama ang dalawa sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany noong nakaraang Hunyo kung saan nagawa nilang makaabot sa quarterfinals. Ang Mubadala DC Open ang unang stop sa North American hardcourt season ni Alex bago ang ilang serye pa ng kompetisyon sa Toronto at Cincinnati na bahagi ng kanyang paghahanda para sa kanyang susunod na Grand Slam tournament, ang prestigyosong US Open. Manggagaling ang WTA World No. 28 si Ayala sa isang makasaysayang fourth round finish sa Wimbledon at mula sa isang mainit na homecoming sa kanyang pagbabalik-balsa nitong nakaraang linggo. Opisyal na arangkada ang naturang torneo sa July 25 at tatagal hanggang August 2.
1: Samantala, matapos ang matagumpay na ikalawang season nito, isang umatikabong kompetisyon ang inihahanda ng Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o WMPBL para sa mga basketball fans ng bansa. Kung ano ito, alamin sa ulat ni Bernadette Tinoy.
2: Kasunod na matagumpay na pag-arangkada ng 2026 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o WMPBL, kung saan pinagreynahan ng Akari Sparks ang torneo at durugi ng defending champion ng Batangas New Zealand Blue Fire sa score na 73-59 sa Paranaque City. Iginiit ng pamunuan ng WMPBL na nakahanda na rin ang mga susunod na kompetisyon na handog ng programa para sa Pinoy fans.
3: 3x3. Magkakaroon kami ng women's 3x3 na amateur starting the end of August till September para sa preparatory namin yon para sa second conference.
2: Ilalabas din ng WMPBL sa kanilang social media page ang magiging selection process para sa mga nagnanais lumahok at sumali sa women's 3x3.
3: 3x3 naman kahit sino na mayroong team para rin naman sabi nga namin para continuity na itong women's basketball para hindi na ano yung mga bata. May mag-foresee sila in the future na pwede nilang salian.
2: Samantala, nais din palakasin ng WMPBL ang kanilang programa sa labas ng Metro Manila para makapagbigay oportunidad sa mga kababaihang basketballista sa iba't ibang panig ng bansa. Bernadette Tinoy para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
1: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring hukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad para sa Bayan.
1: At ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natungayan ang
4: Ulat Bayan Weekend.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
0: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
7: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Radio Pilipinas
7: News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
20: Radyo Magazine.
7: Serbisyo Publiko.
21: The AM and FM collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
23: I love it when you call me Senorita.
24: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
2: and lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
8: Pauso.
2: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani,
8: anyare.
2: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagalit sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Bahay kubo kahit munti.
2: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvela Torres sang her version of it on her album.
28: Bahay kubo, kahit munti.
2: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
28: Ang halaman doon ay sari-sari.
2: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Harap ng bansa, ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
29: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
30: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
31: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
32: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
33: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
34: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
35: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
38: Philippine Standard Time. 18 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
39: Good morning! Wake up! Good morning!
38: Good morning, good morning, good morning! Kamusta kayo? Kamusta kayo? Nako. May gabing-gabi na ay bigla pang umulan. Ay, kay sarap matulog. Ay! Araw po tayo ng Linggo, ha? At 19 ng Hulyo, taong 2026. Isang maulang morning sa inyong lahat. Muli na naman pong inyong mapapakinggan ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Siyempre, Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan sa Facebook Live at sa YouTube Live channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba pang mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Tayo rin po ay naka-simulcast, ano? Sa Radyo Magazine 1278 AM at syempre sa Sports 918 FB Live, ano? Diyan po kayo makinig ng mga latest magazine shows at syempre samahan sa Sports 918 mga latest updates sa mundo ng palakasan. Oy, batingin ko lang, ano, si Ma'am Nida ba yung tech dyan, Boss Arnel? Saka yung, wala. Sino ba? Sino ba yung pinaka, ano, ha? Ah, si Susain. Ayan, oo. Si Susain ang technical dyan. Hindi na yung pinakamainit na tech dyan sa Sports 918. Wala, wala, wala. Wala si, ano, si pinakamainit na tech, si Jemski Rocamora, oo. Mamamaya pa daw, okay. Si Susain, ha, dyan sa Sports 918 AM. Kamusta ka dyan, Susain? Mga pag-uusapan po natin for today's video, no? Marami. Siyempre, unahin ko na yung ano, ha? Yung presyo ng produktong petrolyo medyo makatikati sa bulsa, ha?
2: Oh, no!
38: Oo, oh, kagabi nakita ko na yung bolang kristal. Medyo nasilaw ako, eh. Dun sa nakita ko sa bolang kristal, eh, talaga sa sobrang silaw ko, eh, talaga mabubutas yung bulsa ko. Kabigatan ho yung magiging oil price adjustment next week, no? At mamaya susubukan natin makapanayam, ha? Si Congressman Luis Tro, no? Hinggil nga po, no? Sa patuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano na ba yung magiging milestone nila, no? Ano na yung mga tatakbuhin, no? Ng kanilang prosecution, no? Siyempre, mga iba pang usaping panlipunan ngayong araw na ito.
7: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
38: Eh, bago po muna lahat yan, na yan, ano? Tunghayan muna natin ang Presidential Week, hatid sa atin, ano, yung mga naging aktibidad ho ng ating mahal na Pangulong Marcos. Hatid ho sa atin yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Narito po.
8: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, July 13. Pinaunahan ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng Benoni Port Light Craft Landing Station sa pantala ng Benoni sa bayan ng Mahinog, Camiguin. Ang nasabing proyekto ang kauna-unahang pasilidad ng pantala ng Benoni para sa mga maliliit na sasakyang pandagat o light craft. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng imprasaktura ng pantalan para matugunan ang tumaraming daloy ng mga sasakyang pandagat. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo sa Camiguin ay ang personal na pag-iinspeksyon nito sa emergency room at internal medicine ward ng Camiguin General Hospital sa Mambayaw. Dito ay kinamusta ng Pangulo ang kalagayan ng mga pasyente at tiniyak na maayos ang operasyon ng ospital kasabay ng paninigurong na ipatutupad ang zero balance billing. Pinangunahan din ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program na kung saan mayigit 5,000 benepisyaryo ang tumanggap ng tig 10 kilong dekalidad na bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund habang isandaan sa kabuuang 290 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 5 munisipalidad ng lalawigan ang pinagkalooban ng 20,000 pesos educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Pasado alas 6 naman ng gabi ay pinangunahan ng Pangulo at First Lady Luisa Araneta Marcos ang isang homecoming reception sa Malacañang para kay Pinay tennis superstar Alex Ayala. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na ang tagumpay ni Ayala ay hindi lamang personal na tagumpay kundi inspirasyon para sa bawat Pilipino. Aniya, inatunayan ni Alex na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamahuhusay sa mundo at ang kanyang paglalakbay ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan. July 14, Martes, binisita at ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Academic and Administrative Building, Sports Gymnasium at Gymnastics Hall ng National Academy of Sports sa New Clark City, Capas, Tarlac. Dito ay muling pinagtibay ng administrasyon ang hangarin nitong matiyak na ang bawat kabataang atleta ay may sapat na suporta, legalidad na pasilidad at mga oportunidad upang maabot ang kanilang buong potensyal at magbigay ng karangalan sa bansa. Mula Tarlac ay nagtungo naman ang Pangulo sa Nueva Ecija at pinangunahan ang pagbubukas ng Entera Solar Phase 1. Binigyan din ng Punong Ekutibo ng mahalagang bahagi ang Entera Solar sa pagbuo ng mas matatag na sektor ng enerhiya. Kapag natapos sa 2027, makapagbibigay ito ng 3,500 MWP ng solar power na sapat para sa mahigit 2.4 milyong kabahayan habang nababawasan ng 4.3 milyong metriko tonelada ng carbon emission bawat taon. Miyerkules, July 15, nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na bahagi ng working visit ng Punong Ekutibo sa Singapore. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, pag-akit ng mas maraming pamumuhunan at pagpapalakas ng pagtutulungan sa larangan ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin silang isulong ang mga bagong kasunduang bilateral na higit na magbibigay ng benepisyo sa parehong bansa. Nakapulong din ang Pangulo ang mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na sa linya din ng healthcare. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bunga ng pakikipagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts na nangakong patuloy na maglalagak ng puhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa ng 2027. Kasama din sa naging aktibidad ng Pangulo nitong Miyerkules ay ang kanyang pulong sa Singtel Group na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Sumentro ang pulong sa expansion investment sa bansa ng nasabing Singaporean telecoms company na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Sa naganap na meeting ay muling pinagtibay ng Singtel ang commitment ito na palawakin pa ang kanilang investment at operasyon sa bansa na lalong magpapatatag sa Pilipinas bilang attractive destination para sa digital economy investments. July 16, araw ng Webes. Bahagi din ng working visit sa Singapore ng Pangulo ay ang paglahok sa Milken Institute Roundtable with regional leaders na nag-uugnay sa Pilipinas sa mga nangungunang leader sa negosyo, pananalapi at pamumuhunan sa rehiyon. Dito ay inilahad ng Pangulong Pilipinas bilang isang matatag na destinasyon para sa pamumuhunan na may malakas na pag-usad ng ekonomiya. Kasama din sa 3-day working visit ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, isang India economic-based platform na pinagsasama ang mga leader mula sa pamahalaan at negosyo para isulong ang malayang kalakalan, pagpapalawak ng daloy ng pamumuhunan at matatag na ugnayang pang-ekonomiya. Biyernes, July 17, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagtatapos ng 327 kadete ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula sa College of Marine Transportation. Habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Sa naging talumpati ng Punong Ekutibo ay hinikayat nitong mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Filipino seafarers na anyay nagbigay ng karangalan sa bansa. At sa gitna ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitnang silangan ay nagbigay katiyakan ng Pangulo na mananatili pa rin prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. At iyan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito para sa Bagong Pilipinas. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
38: Yan po, no? Ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Marcos. Atid po sa atin yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Oras natin, 6:29 ng umaga. Ngayon naman po, no? Sa punto pong ito, no? Eh, kamustayin naman natin ang naging lagay ng prosecution team. Hingil nga po doon sa ikalawang linggo, no? Ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano na ba yung naging takbo o naging milestone ng prosecution, no? Team prosecution diyan nga po sa impeachment trial ni VP Sara. Ngayong umaga po, makakapanayan po natin si Congresswoman Jervil Jinky Luistro, ang lead House prosecutor at Batangas 2nd District Representative. Kong Jervil, good morning po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good morning, AJ, and thank you sa inyong pag-imbita dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
38: Ma'am, kami rin po ay magpapasalamat po sa naging pagbibigay niyo po ng oras, ano, sa aming himpilan. Unang-unang tanong po, Congresswoman, kamusta po ang naging takbo ng ikalawang linggo ng Senate Impeachment Court para sa prosecution, Congresswoman?
0: Well, if we were very much satisfied dun sa unang linggo, we are equally satisfied sa pangalawang linggo. Matatandaan, dito sa pangalawang linggo, natapos ang testimonya ni Attorney Lotok, and at the same time, inumpisahan ang oral argument naman ng ating kasama na si Congressman Chel Jocno. This is pertaining to the constitutionality of disclosure ng mga records ng bangko, ng BIR, ng AMLAC. Ganun din, naging paksa ng debate yung relevancy ng preterm documents, meaning mga dokumento na tumutukoy sa acts and omissions ng impeachable official bago pa siya naging impeachable, no? Okay. We are equally satisfied sapagkat unay napakahusay nung testigo ng prosecution sa katauhan ni Attorney Lotok. Ganun din yung naunang testigo, si Agent Kalilong. At syempre pagdating naman dito sa oral argument, hindi matatawaran ang dunong at kakayanan ng ating naging kasamang nag-represent sa prosecution, si Congressman Chel Jocno, na alam nating lahat ay mahabang panahon na naging seasoned litigation lawyer, and at the same time ay mahabang panahon din na dekano ng College of Law ng LaSalle, no? So in summary, masaya tayo at we continue to be very much positive, high-spirited ang prosecution sa mga kaganapan ng ating impeachment trial.
38: Right, that's a good here, ano, to know. Congresswoman, sa paghahanda po ng prosecution na team, napag-usapan din po ba ninyo kung paano po may paliliwanag ang mga argumento at ebidensya sa paraang malinaw at madaling masunda ng publiko? Paano po natin inilelaymanize ang mga ito, lalo't natatalamak ang disinformation sa digital spaces? Alam nyo naman po yan, Congresswoman.
0: Well, bukod sa mayroon tayong mga itinalagang tagapagsalita, no, mga spokespersons, kasama dyan yung mga kasama natin sa House of Representatives na taga Visayas, taga Mindanao, taga Bicol, na ang aming layon ay maitranslate nila sa kanilang dialect, no? Itong mga kaganapan sa impeachment doon sa ating mga kababayan sa mga nasabi nating lugar, no? Alam naman natin na bukod sa Filipino ay napakarami ng ano, lingwahe or dialect dito sa ating bansa. And that is the reason why aming pinakikiusapan ng ating mga kasamang congressman na tumulong maipaabot, maipaliwanag sa dialect or lingwaheng naiintindihan ng ating mga kababayan itong mga kaganapan na ito. I always say, mahalaga na ma-communicate ito sa mga kababayan natin because this process is for our beloved countrymen. We are not representing our personal interest here. What we are representing is the interest of the Filipino people, no? At ito rin na naging dahilan, AJ, kung bakit simula sa umpisa, PTC pa lang, pre-trial conference pa lang, ay hiniling na natin sa impeachment court na payagan English and Filipino na maging opisyal na lingwahe na gagamitin dito sa impeachment trial. At bilang dagdag nga dito, kung may English at Filipino tayo during trial, ay meron naman tayong mga kasama na nagtra-translate pa sa mga iba't ibang dialect nito dito sa, para sa ating mga kababayan.
38: Ako, napakaganda po nito at tiyak na mas maiintindihan po ito ng bawat Juan de la Cruz. Eh, tanong ko lang po ulit, Congresswoman, ano naman pong paghahanda ang ginagawa ng prosecution para sa linggong ito? Lalo't na mukhang malapit na tayo sa Article 1 kung matatapos nga po ang Article 4 ngayong linggo, Congresswoman.
0: Well, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga naunang paghahanda, no?
38: Mm-hmm.
0: We're doing mock trials. We're doing small group meeting, we're doing big group meeting, at kasama sa naghahanda, syempre, ay si Congressman Chel Jocno sapagkat meron pang magaganap na question and answer ukol sa naging paksa ng kanilang oral argument. Ngayong darating na Monday, at inaasahan nating pagkatapos ng question and answer na yon ay magbobotohan na ang ating mga iginagalang na Senator Judges kung papayagan ba o hindi yung ating ni-request na subpoena ng bank documents, BIR records, AMLAC records, including those prior o bago pa naging impeachable ang ating respondent vice president, no? At syempre, pinaghahandaan din kung anong mga posibleng magiging kaganapan sa pagharap naman ni NBI Director Melvin Matibag, at yan ay inaasahan nating mangyayari ngayong darating na Tuesday. And of course, yung mga binanggit nating testigo ng confidential fund na inaasahan naman nating mag-uumpisa ngayong darating na Wednesday ay tuloy-tuloy na rin ang pag-aaral at paghahanda ng mga dokumento na kailangang ipresenta sa pag-uumpisa ng confidential fund presentation of evidence.
38: Iyon, talaga namang very detailed, Congresswoman Gerville. Ito pong katanungan na ito, Congresswoman, ay para naman po sa mga kababayan din nating nakasubaybay at nakikinig sa atin ngayon. Kung maaari po tayo mag-withdraw ng witness, maaari rin po bang magdagdag ng mga panibagong witness ng prosecution? At syempre, alam nyo naman na nagbabago-bago ang ihip ng panahon, Congresswoman. Nagkakaroon tayo ng mga bagong mailalagay na mag-witness. So, pwede po ba yung ganong klaseng proseso, Congresswoman Gerville?
0: Pwede yun, AJ.
38: Mm-hmm.
0: Dalawa ay pinunto mo sa question mo.
38: Mm-hmm.
0: Number one, kung pwedeng mag-withdraw ng pangalan ng witness, pwede din ba magdagdag?
38: Mm-hmm.
0: Pinunto mo rin, ayan ho ba'y pwedeng gawin? Kasi nag-iibat iba ho ang ihip ng hangin, depende sa takbo ng trial, no? Tama ka doon, Kuya AJ. Sapagkat nandoon sa ating pre-trial brief na na-carry over sa pre-trial order, yung reservation to present additional witness, additional documents, depending on the exigency of the trial. So, saktong-sakto yung binanggit mo, no? Meron tayong ginawang reservation at ito'y napapaloob ngayon sa pre-trial order, which is the rule between the parties, no? Kung rule siya between the parties, ibig sabihin, pwede or dapat siyang sundin ng impeachment court. May reservation tayo doon. So, ang mahalagang may paliwanag natin sa mga tao, kung pwedeng mag-withdraw ng witnesses, pwede din po magdagdag. At ito namang pagdadagdag ay ayon sa pangangailangan, depende sa takbo ng trial, especially meron po tayong reservation per Article na yan naman po isinama yung reservation na yan to sa pre-trial order. Kaya dapat lamang nasundin ng impeachment court. Gusto ko rin ipunto, AJ, hindi lamang ang prosecution ang may reservation. Maging ang defense ay may reservation, no? At since ito ay bahagi ng pre-trial order, gusto ko lamang ibahagi sa ating mga kababayan, lahat ng nilalaman po ng pre-trial order dapat sundin sapagkat ito ang nagiging rules sa pagitan ng dalawang panig.
38: Iyon. So talagang malinaw na malinaw na maaari po mangyari yon. Eh, ito naman po, Congresswoman, gusto ko lang pong itanong, ano, dahil nakailang impeachment trial na po tayo, di ba? Yung iba po, eh, hindi pa nag-uumpisa man yung impeachment. Di na ako magbabanggit ng pangalan, Congresswoman. Meron po, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment trial. Eh, nagre-resign na sila sa kanilang mga pwesto. Eh, ito naman po ang aking tanong, Congresswoman Gerville. If mag-resign si BP Sara sa kalagitnaan ng impeachment trial, no, nito sa Senado, eh mapapanagot pa rin po ba natin siya if ever na talaga mapapatunayan po talaga na may pagkakasala po ang ating ikalawang pangulo?
0: Gusto kong sagutin yung tanong mo ayon sa kung ano ang isinasaad sa saligang batas, okay, no? Ang nakalagay sa saligang batas, no punishment further than removal from office and, ang ginamit AJ, and ha, hindi or.
38: Okay.
0: And perpetual disqualification to hold public office, no? Any public office. Anong ibig sabihin nito? Kung magre-resign ang pangalawang pangulo, mawawala ng saysay yung penalty na removal. Ito yung sinasabi ng mga abogado, mooted na, naging moot and academic na. Why will you remove somebody who resigned already? No, so there's no sense. Mooted and academic na. Okay? However, ang ginamit ng konstitusyon ay end, hindi or. At ang ibig sabihin nito, dalawa ang penalty for convicted impeached public official. Bukod sa removal, mayroon pang isa, that is perpetual disqualification to hold any public office. And that is why the position of the prosecution is, kahit mag-resign ang ating respondent vice president, dapat ituloy ang impeachment trial upang magkaroon ng basihan ang mga senator judges to decide whether or not the penalty of perpetual disqualification will be imposed as well.
38: Okay, with that, panghuli na lamang po, Congresswoman, mensahe at panawagan po sa publiko kong. Go ahead po, nasa inyo na po ang mikropono.
0: Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa impeachment trial. Ipagpatuloy po natin ito at samahan niyo po kami hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial, because let us always remember what is at stake is the interest of the Filipino people across the world. Not only that, even those of the coming generations, no? We are standing for the Constitution, we are standing for accountability mechanism, and we are standing for the best interest of the Filipino people. Let us all believe that Filipinos deserve better leaders. Let us all believe that we deserve better nation. Let us all believe that we deserve better government. Kaya ito pong impeachment trial na ito'y mahalaga sapagkat ang nakasalalay po dito ay ang kagalingan ng buong sambayanang Pilipino at ang paparating pang mga henerasyon. Thank you, AJ, at thank you po sa lahat ng mga sumusubaybay.
38: Kong, ihingi pa kami sa mga susunod na linggo ng update sa inyo. Ha? At maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan, Congresswoman Gerville Ruisto. At sana po magtagumpay po kayo. Thank you so much po.
0: Thank you. And good morning po sa lahat ng viewers and followers, especially yung mga kababayan natin from Batangas 2nd District.
38: Right. Maraming salamat po. Yan po, no, si Congresswoman Gerville Jinky Beatrix Luistro, ang lead House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative. So yan, ha, nabigyan natin ng linaw, mga kababayan, yung mga ibang tanong sa atin, no, ng ating mga netizens, kung pwede po yung ganito, pwede po yung ganyan. Nasagot to ni Congresswoman Gerbil Ruistro, ha? So, yun, ha? Alam mo na. Kahit mag-resign daw si BP Sara, no, and with due respect po sa ating ikalawang pangulo ng bansa, ay talaga ipagpapatuloy ng prosecution panel at hihilingin nito na ipagpatuloy pa rin ng impeachment. Diba? Sana, no, talagang mabigyan talaga, no, ng merito kung sino ba talaga o nagkasala ho ba talaga ang ating ikalawang pangulo ng bansa. Which is, hindi natin alam yan. Nasa kamay na ng mga senator judges yung paksain na yan. But, kailangan din talagang kumbaga para talagang parang isang hearing talaga sa korte yan. Medyo marami lang judges, ano. Ilan na ba sila? Mayigit 20 senador na yan, no? If I'm not mistaken. Tama ba ako, Isabel? Ilan na lang ba sila ngayon? 21, no? 21 na senator judges na lamang sila. Mayroon pa yata. Teka, may chismis ako eh. May nanganganib pa ata, no? Isang senador. Biro lang. Parang kilala ko yun, ah. Pero wag na. Wag na natin yan, no? Oras natin, 6:45 ng umaga. O, shoutout, bago tayo mag-break, shoutout muna tayo, ha? O, ito si Boss Jim Olier. Magandang morning, Sir AJ. Shoutout po sa asawa kong si Norma. We're listening here in Tanban, Alcala, Cagayan. Oy, si Boss Norma, nakikinig sa atin. Ayan, ha? Si Gemma Ancheta Card. Thank you, prosecution team. Aba? Thank you pa. Oh. Siyempre, yung aking amay nanonood, si Jess Ignacio, no? Si Amelita Frondoso, for the truth and accountability. Sabi niya, wow, big word. Truth and accountability. Ang alam lang namin ni Johnny Delgado, accounting eh. Accountability, no? Narnel, no? Big word. Alright, oras natin, 6:46 ng umaga. Isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Pre,
1: mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Ako po si Nim Paguado de la Cruz, nakatira po ako dito sa Calbayog City, Samar. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako at nagkaroon po ng programang katulad po nitong nakasali po ako sa Walang Gutong Program. Nagpapasalamat po ako kay President na nakasali po yung aking pangalan at ang aking buong pamilya. At meron po ako natatanggap na kadabuwang bigas, hindi po katulad ng dati na paisa-isang kilo lang po. Ngayon po, kalahating kaban po at hindi lang po yun. May kasama pa pong ulam, manok, baboy, gulay, prutas at iba pa po. At yun po ay napakalaking tulong po sa akin dahil isa po akong vendor na naglalako po ng mga pagkain, pang umaga po, at hanggang hapon po yun, nagluluto po ako. Isa po yung tulong sa akin, hindi na po ako nabili. Dahil po doon, hindi ko po ito po makakalimutan sa mga tulong po ninyo.
6: na isa po itong magandang programa na ibinigay niyo po sa amin na bilang pong mga vendor po at saka isa po ako, hindi naman po ako masyadong kuan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa Walang Gutom program. Napakabuti po niyo talaga, President. Sana po marami pa po kayong matutulungan na isang katulad po, na katulad ko po na naghahangad na makasali po sa programa ninyo. Sana po marami pa po kayong matutulungang tao, hindi lang po ako. And God bless po. Salamat po. Thank you po.
10: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
11: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
12: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
14: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
39: Radyo Pilipinas,
37: Radyo Publiko.
16: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas, 7:30 AM.
39: Morning! Wake up! Good morning!
38: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:52 ng umaga. Oh, shoutout muna, ito naman ha. Radyo Pilipinas, mabuhay po. God bless po, sabi ni Daisy Julian Baronya. Ayan, maraming salamat po sa mga nagla-like at nagpupuso-puso pa sa aking programa, sa ating programa. Ha? Maraming salamat po. As always, bata niyo akong lahat ha. Itala po na tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
38: Kung saan nga po Laguna Lake Development Authority.

0: on average, na level ng tubig sa lawa na mas mababa sa 12.50 meters na critical level. Ayon sa LLDA, inaasahan tataas pa ang level ng tubig dahil nagsisilbing natural catch basin ito ng mga watershed sa Rizal, Laguna at ilang bahagi ng Metro Manila. Inayuhan naman lokal na pamahalaan na bantayan ang mga mabababang lugar at yaking malinis ang mga daluyan ng tubig upang mabawasan ang pangamid ng pagbunga. Inabisuan din ang mga mangisda at operator ng fish tanks at fish cages na patibayin ang kanilang mga pasilidad at bantayan ang kalidad ng tubig. Patuloy namang minadaliton ng LLDA ang sitwasyon at inikayat ang publiko na maging matag-matsyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Rangerer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman, Bureau of Customs, nagbabala contra love scam. Huwag mo nang magpaloko sa peking parcel ng manoy naka-hold sa customs. Oy, alam nyo ah, nung Biyernes, 41 million if I'm not mistaken ang nasakote ng BOC, PhilPost at ng PIDEA diyan sa Central Mail Exchange diyan sa Pasay City. Tingnan naman natin ito, detalye sa balita ni EJ Lazaro. Boss EJ, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Binigyang babala ng Bureau of Customs o BOC ang publiko laban sa dumaraming kaso ng love scam kung saan ginagamit ng mga manluloko ang pangalan ng ahensya upang makapanlinlang at makasingil ng pera para sa umano'y parcel na nakahold sa customs. Ayon sa BOC, karaniwang nagsisimula ang modus sa pakikipagkilala sa social media, messaging apps o online dating platforms. Kapag nakuha ng tiwala ng biktima, sasabihin ng scammer na nagpadala siya ng mamahaling regalo mula sa ibang bansa. Kalaunan, may magpapakilalang customs officer at hihingi ng bayad para umano sa custom duties, taxes o processing fees bago mailabas ang package. Gumagamit din ang mga scammer ng peking dokumento, tracking records at fake websites upang magmukhang lehitimo ang kanilang panlilinlang. Nilinaw ng BOC na hindi ito naniningil ng bayad sa pamamagitan ng personal bank accounts, e-wallets o money remittance services. Hindi kayat ng ahensya ang publiko na maging mapanuri, i-verify ang anumang kahinahinalang transaksyon sa opisyal na channels ng BOC at huwag agad magpadala ng pera upang makaiwas sa panluloko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Eto na, ang pinakauli nating kaganapan, ha? 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, babanggitin ko na ang final price estimate ng presyo ng produktong petrolyo para ka po sa susunod na linggo, July 21. Pero ha, ito ang note ko sa inyo. Huwag niyo munang pagsasabi sa iba. Atin-atin lang to, ha? Basta pag sinabi ko sa inyo, huwag niyo munang pagsasabi para atin lang to, okay? O, eto na! Anong gusto niyo unahin ko? Diesel? O, diesel, ito. Diesel, magkano ba ang posibleng itaas? Drum roll, please. Aray ko. Aray, ang sakit. Aray.
4: Oh, no!
5: Oh, my God!
6: Wala na. Finish na.
2: Aray ko. Eh, posibleng nga akong tumaas, ano? Ang diesel mula 10 pesos hanggang 11 pesos ang kada litro. Aray ko.
6: Wala na, finish na.
2: Ay, finish talaga. Finish yung mga wallet natin dyan. Ito naman sa gasolina. Magkano ang posibleng itaas? Naku, ito pa naman ang gamit ko, gasolina. Magkano? Drumroll please. Kano? Aray.
4: Oh no.
5: Yay!
6: Wala na, finish na.
2: Ay, finish talaga ako. Ang kate sa bulsa nito, ang kate sa wallet nito. Mabuti na lang, sahod na namin bukas. Ang gasolina ay naglalaro sa 3 pesos to 4 pesos ang kada litro nito.
6: Wala na, finish na.
2: Ay, finish talaga, especially doon sa mga 16 ang makina. Nako,

0: talagang pag-start mo niyan, 500 ka agad, no? Eh, eto na. Naloko na. Kakagulo na, sabi nga ni Christian Manyo, no? Na nakikinig sa atin, no? Sa DCWB, na reporter ng DCWB. Christian Manyo, oh. Eh, lagi nakatutok sa akin yan kasi mamahalin yung kotse niyan, executive car. Oh, ayan, executive din ang presyo ng gasolina niya. Ayan. Ito naman, kerosene naman tayo. Ay, shoutout din ha, kay Kakiko Flores ha. Yung Radyo Publiko Serbisyo. Dalawa kasi kariton niyan. Yung kariton niyan, isang kulay puti na maliit. At merong kariton din niyan na kulay puti, malaki. Diesel saka gasolina. Kaya sa pool parehas. O eto na, kerosene naman tayo. Doon naman sa mga nagtitinda ng baseball, tokneneng, yan. Eto mga ginagamit, kerosene. Magkano? Drum roll please. Aray mo.
1: Oh no!
2: Iyay!
3: Oh my God!
4: Wala na. Finish na.
0: Finish na ho talaga. 11 pesos to 12 centavos naman. Ano? Eh, talagang piso lang ang pinagitan sa diesel. So, eto na nga. Diesel ho, posibleng tumaas ng 10 pesos to 11 pesos ang kada litro. Aray ko, balik 90 mark tayo sa diesel. Sa gasolina, 3 to 4 pesos naman po ang posibleng itaas sa gasolina. At sa kerosene, 11 pesos to 12 pesos na naman po ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. Ayan ha, kaya payo ko sa inyo, pa-full tank na kayo. Ayan ha, pa-full tank na kayo. Ayan, okay, okay. At dito na po nagtatapos ang programang Bambuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyong may aksyon. Go ahead! Oh, diba? Shoutout muna kay Levi Among Song at Glenda Ayung, mali pala. Manong Song at Levi Manong Song at Glenda Manong Song. Yan, nakikinig sa atin. Shoutout sa inyo ha. Happy, happy birthday daw.
5: Happy birthday!
0: Eh, ano lang naman ha? Eh, pansit bilao lang. Okay na sa amin ni Isabel. At happy birthday kay Alexa Acuzar. Inaanak yan. Inaanak daw siya. Inaanak daw siya ni Ninang Isabel Silang. Oh. Yung aginaldo mo sa Pasko na lang daw, ha? Crisis pang Ninang Isabel mo rito sa... Pero mapasalamat muna ako sa mga nakatuwa ko sa technical side. Siyempre, si Boss Mark, tahimik lang. Bokiron. Boss Mark, tahimik lang, Bokiron. At siyempre, ang Johnny Delgado ng Bureau Walang Iba, nag-iisa, the one and only. Uy, seryoso siya ngayon, ha? Focus sa goal, ha? Ayun, ngumiti na. Walang iba, kundi si Boss Arnel Villamor. At siyempre, magpapasalamat ako sa aking mga executive producers, the one and only Tess Ramirez. At siyempre, ang isa sa mga masigasig at medyo krisis ang... May bago na akong tawag sa'yo, ha? Isa ka ng ninang ng bayan. Ayan. Ninang ng bayan, Tita Isabel Silang. Ayan. Muli ako pong ilingkot, always at your service, AJ Ignacio. Magbabati ako sa inyo ng isang maulang umaga at malamig na umaga sa inyo mga aking mga kababayan, ano? At syempre may hahabol pa ata sa shoutout natin, ha? Tingnan lang natin. Ayan. Shoutout kay Gemma Ancheta. Ayan. Shoutout sa'yo. Okay. Susunod na po programa Celebrating Life. Kasama po natin syempre ang aking ninang. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Kimlat, ang ating station manager ng RP2 Sports or Sports Radio 918 AM. Adios! Babayo, ingat po kayong lahat. I love you all. Bagong Pilipinas.
6: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyung napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 7:38 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
2: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
16: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Time it's 7:07 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
26: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
25: Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. It's a Sunday, July 19, 2026. Yan. Ngayon po ang ating ika-3rd Sunday. Pansamantala, solo po muna tayo ngayong Sunday, but next month, makakasama na po natin si Pastora Girly Guyong Bangunan. So, mamaya, syempre meron tayong guest, studio guest, at hanggang alas 9 po kami ng umaga. Yan. So, Celebrating Life ay lagi po sumasa sa inyo every Sunday, 7 in the morning hanggang 9 in the morning. Tayo po ay nauulunigan sa Sports Radio 918, of course dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko and 104.3 FM. At tayo na ulinigan din, narinig din po sa Radio Magazine. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga kapatiran natin sa iba't ibang Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po yung mga nakakawing o naka-hook up sa atin ngayong umaga. God bless everyone. Okay, so ako muna, solo. Solo muna po at ipagpaumanhin nyo na wala tayong kasamang pastor this morning, but we'll try our best to discuss yung ating napakagandang topic for today. Ang topic po natin ay God values and protects widows. Sa mga familiar sa Bible, ano po napapansin natin even before, no, sa Old Testament, ay talagang ipinapakita yung pagmamahal, protection, no, ng ating pong Panginoon sa mga widows, sa mga balo, lalo na rin sa mga orphans. Ito yung itinuturing nila na talaga mga payak, no, walang kakayanan. Kasi nung araw, hindi po pinagtatrabaho ang mga babae. No, talagang ang kanilang tungkulin merely ay mga alaga ng pamilya, no? Magluto at alagaan yung mga anak. At ganun din sa trabaho, hindi din po sila tinatanggap sa mga trabaho. Talagang design lang sila noon pa na sa bahay lang. Kaya ang nangyayari po nung araw, pag ikaw ay namatayan ng asawang lalaki, ikaw ang pinaka-aba na miyembro ng society. Kasi talagang wala kang kakayanang supplyan o i-provide, no, yung iyong family. Kaya although matagal namang marami nang tumutulong, pero hindi lahat, no, ay talagang ganun ka-helpful, ka-mindful, no, sa mga balo. Kaya ngayong umaga po ay pag-uusapan natin yan. Kaya yung guest natin later on sa ating reflection segment ay walang iba kundi si Sister Josie de la Cruz o Josepina de la Cruz, na isa rin pong balo. No, siya po ay taga LCFM, Chestnut Congregation. Siya po ang butihing ina ni Pastor James de la Cruz. Yan, siya po ay byuda na, no. Actually, marami tayong kakilalang byuda. Hindi po madali na maging byuda. No, alam natin na syempre tayo mga babae, 'di ba, pag tayo ay nagpapakasal o nag-aasawa, ay talagang ang ating nakikita is meron tayong katuwang hanggang pagtanda, no, hanggang mag si asawa na 'yung mga anak natin, eh sabi nga ay nag-umpisa tayong dalawa, magtatapos na dalawa, kasi siyempre 'yung mga anak ay magsisipag-asawa, magkakaroon ng pamilya at aalis na, magkakaroon na rin sila ng sarili nilang buhay. Kaya ang nangyayari, balik uli. Naaalala ko tuloy 'yung nanay at tatay ko, no, na naiwanan sila dati sa bahay, na dalawa na lang sila dahil lima kami magkakapatid. Mga nag-asawa na lahat, ako naman, nandito ako sa Manila, hindi ko sila kasama. Kaya sabi nila, mahirap din pala, no? Pag minsan gusto mo maraming anak, pero kahit marami kang anak, eh dumarating din sa punto na dalawa na lang ulit tayo. Nag-umpisa tayong dalawa, magtatapos tayo sa dalawa. So, parang pag nabalo ka, o diba? So, medyo mahirap yan. Lalo na kung dumating yung pagpanaw ng asawa mo, ay yung maliliit pa yung mga bata. Yan ang pinakamasaklap. Kaya minsan, di ba, napapanood natin sa TV yung mga napapaslang, yung mga namamatay, and then yung pag-iyak ng babaeng asawa, yung pag-iyak niya, hindi lang yung namatay yung asawa niya, kundi paano na kami ng mga anak mo. Di ba? Kasi nga, although these days kakaiba, kasi nung araw, ganun eh, di ba, hindi ka pwede mag-asawa, ay hindi ka pwede magtrabaho, walang tatanggap sa iyo na magtrabaho. So paano mo isusupply yung pamilya mo, o paano mo mapoprovide yung pamilya mo? Pero ngayon iba na. Dahil mga kababaihan po ngayon ay nagagawa na nila halos lahat na ginagawa ng lalaki. Nagtatrabaho na sila. We have, of course, dalawang presidente natin, babae, di ba? Although, byuda ang ating si President Corazon Aquino, di ba? But I'm saying na ang mga babae po ay meron na mga educated na, nagiging senador. Marami nang nagagawa these days, no? Hindi lang sila design na sa bahay na lang, katulad nung araw, di ba? But this morning, ang pag-uusapan po natin ay halaw sa awit, no? Psalm 68, chapter 68, verse 5. Yan. Psalm chapter 68, verse 5. Ang sinasabi po rito ay, father of the fatherless, and protector of widows is God in His holy habitation. Yan po ang ating verse for today. No, very assuring yung ating verse, no, kung titingnan mo. Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Andito yung kanyang promise, no, na kung wala kang ama, He will serve as our Father, no. At siya rin po ang magpoprotect at mangangalaga sa mga widows. Ito pong Psalm 68:5, sabi nga, no, ito ay nagpapakita, mga kapatid, that God as the ultimate champion of the vulnerable. Sinasabi rito na despite God's supreme majesty and transcendence, ibig sabihin holy dwelling, He intimately protects those who lack earthly representation and security. Ako nakikita ko rito, although nabanggit sa Bible yung widows, hindi lang to widows, ito yung mga tao na like yung mga naulila, di ba, orphans, mga kabataan o mga bata na namatayan ng ama sa murang gulang or hindi lang o maaring hindi naman namatay yung ama pero iniwan sila, di ba, nung ama for many reasons, no. Umalis yung kanilang tatay. So naiwan yung nanay nila to take good care. Kaya minsan, di ba, especially these days, yung mga single mom, no. At talagang alam natin yung struggles, no, ng mga single mom na iba kasi yung meron kang katuwang sa buhay, eh, di ba? Yung ikaw yung babae, although mga babae ngayon nagtatrabaho na rin. Iba yung sa mga aspeto ng pangangalaga ng anak o kaya mga pangangailangan sa bahay or anything, no? Pinansyal or anything. Ay, may katuwang ka. Dalawa kayo. Laging dalawang ulo yung nagtutulong. Pero pa nag-iisa ka, yun ang medyo mahirap. Lalo na po, pag dumarating yung punto na lumalaki na yung mga bata, lumalaki na yung mga anak, lumalaki na rin yung mga pangangailangan. And then, nagkakaroon na rin ng mga sariling pag-iisip, no? Na ang hirap na minsang i-manage, no? Sabihin na natin, palakihin, kasi lalo na yung mga kabataan ngayon. Kaya, ang hirap pag wala kang katuwang. Pero, nakakatuwa, dahil itong verse natin today, nagsasabi na ang mga widows, ang mga orphans, ay hindi sila nag-iisa. Sila nag-iisa dahil sila ay nakikita. You are being seen, you are being heard by God. Alam niya kung anong kalalagayan. Mamaya po, bibigandaan natin yung mga nasa Bible na mga widows, no, na talagang nag-manifest, no, yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Nag-manifest din, kaya kumilos ang Panginoon kasi ito mga widows na to ay nagtiwala, nanampalataya, at nag-seek sa Diyos, no. Kasi nga minsan tayo nung araw kasi talagang dahil helpless talaga sila. Kaya the tendency is talagang sa Diyos sila lumalapit. Yung pananampalataya nila grabe, no. Doon na talaga sila yung dependence nila hindi lang partial but total dependence on God. Pero until now, life application, ganun din naman po ang gusto ng Panginoon. Ano po? Nakikita natin yung mga widows, yung mga balo, no? Lalo na yung talagang kunwari, iniwan ka ng asawa mo na lima ang anak mo o anim, tapos lahat nag-aaral, tapos solo ka. Paano? Diba? Kung titingnan mo ka agad, readily, ang hirap. Paano mo magagawa yun? Pero alam niyo, minsan ang Diyos, very mysterious yan. Yung mga hindi natin kaya, kaya niya. Kaya niya, gagawa't gagawa siyang paraan. Marami naman pong ganun, ano, na ilan sila magkakapatid, tapos isa na lang na nanay nila, labandera o nagtitinda sa palengke. Pero makikita mo pag akit mo sa bahay nila, oh, lahat sila college graduate. Paano nangyari yun, di ba? Na naitaguyod sila ng isang nanay na nagtitinda ng isda sa palengke, o kaya tatay, wala na palang tatay dahil widow na. Nanay na yun lang yung nagtatrabaho sa kanila. Pero ang ginawa nila magkakapatid, yung nanay nila umasa sa Panginoon. So si Lord ang nagbigay ng kalakasan, ng wisdom, kung ano talaga yung gagawin. At yung mga anak naman ay nag-isip din, ano, na sila ay well nag-aaral, pwede naman sila magtrabaho sa gabi, o kaya mag-aaral sila sa gabi, nagtatrabaho sa araw. Kaya makikita mo yung bahay nila, payak man, pero lahat sila ay nakapag-aral. And in the long run, nagkaroon ng sariling bahay at naging maganda yung buhay at naalagaan nila yung kanilang nanay, they are rewarded. Kasi, yun nga, tumingin sila sa pagkilos ng Panginoon sa buhay nila. No? Especially yun ding mga nanay na napipilitang mag-abroad. Mari, iniwan sila ng kanilang asawa. No? O kaya, nasawi, namatay yung asawa ng biglaan, yun ang medyo mahirap pa, biglaan, tas maliliit pa yung mga anak. And then, mag-a-abroad yung nanay. So, how can you manage a family na ganun? Ang hirap, ang dami po. But, sa ating verse ngayon, ay ang daming sinasabi talaga na even nung araw pa, ay ganun na ang naging pagtingin ng ating Diyos sa mga balo. Okay, ating pong verse ngayon is sinasabi ng foundational text regarding God's heart for the marginalized operating within a specific theological and historical context. Yung author and setting pag-usapan natin, ito po ay attributed to King David. Ito pong Psalm 68 is a triumphant hymn, victory hymn, ika nga, ano po, celebrating God's power. Dito ay binubuksan po yung imahen ng ating Diyos arising to scatter yung kanyang enemies, no? And leading his people through the wilderness. Yan po, and of course yung fatherless and widows sa ancient Near Eastern context, yung mga orphans, yung mga wala na pong mga magulang o wala nang tatay, at saka po yung mga widows were among the most economically and socially vulnerable people due to lack of societal protection. So, dahil sinabi ng Diyos, ay ako ang inyong ama at ako ang inyong defender, God provides both familial belonging and legal justice. No, nandyan yung pangangalaga, no, ng ating Panginoon sa mga byuda, sa mga orphans or mga ulilang lubos, no, lalo na yung mga bata pa lang, no. Meron nga akong kaibigan, ano, na ito iba naman yung case, no. Yung nanay ang umalis, no. Eh yung tatay kinakailangan mag-abroad. So silang tatlo magkakapatid ay na-force na maidala sa bahay ampunan. So that was yung pinakamalungkot daw na bahagi ng buhay nila is nung dinala sila ng kanilang ama o sa bahay ampunan. Ang hirap, no? Parang feeling nila that time, orphan sila. Wala silang magulang. Ang tagal din nun, 3 taon. Pero thank God, dahil yung panganay na anak ay talagang ang pinakiusap niya lang dun sa bahay ampunan, huwag silang paghiwa-hiwalayin. Although, 3 naman silang lalaki. Huwag silang paghiwa-hiwalayin kasi wala na nga pong nanay, tatay. Ito mga kapatid ko, ako na lang po yung tatayo nilang magulang. Kaya, okay naman dun sa bahay. So, naitaguyod 3 years. Sabi niya, napakahirap pala nung pag ano ka, parang ulila ka. Parang iniwanan kami. Sobra. Hindi lang yung physical presence, kundi yung anxiety, yung depression ay naramdaman niya. Kaya sobrang hirap daw. Kaya ngayon naiintindihan ko po na uunawaan ko yung mga naulila, lalo na sa murang edad. Talagang grabe. Kaya kailangan po nila life application, itong verse ngayon, ay ini-encourage po tayo ng Diyos na maging mindful, maging considerate sa mga members ng society natin na ganito yung kanilang katatayuan. If we can help them in our small way, ay yun po ang nakakalugod sa Panginoon. So, itong verse natin po ngayon ay nagpapakita ng God's absolute sovereignty with His deep compassion, no? Yung kanyang pagiging compassionate, no? It highlights that the God who rides on the clouds, sabi nga, pero nakalagay po yan sa verse 4, stoops down to care for the outcast. Alam nyo, ang Panginoon talaga, may puso siya sa mga naaapi. Yan, no? Tingnan natin, extend natin, no? Not only sa widows, not only sa orphans, but sa mga naaapi. Kaya sa mga dumadanas po ng pang-aapi, o kaya yung pagiging unfair ng society, no? Sa halip na galit, no? Yung maging bitter tayo, magalit tayo, is that siguro ang gawin na lang natin, let's do our best to be a good person, a righteous person, and then umasa talaga tayo sa Panginoon kasi alam natin that God is moving. Kumikilos po ang Panginoon sa buhay ng mga kumbaga naaapi o kaya yung mga payak ang buhay, no, nakikita po, naririnig kayo ng Diyos. So sinasabi po, no, itong Psalm 68:5, yung ating Psalm ngayon, ulitin ko lang, no, yung ating pong verse today, Psalm 68:5, sabi dito, Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Dito po ay nagpapakita that God is a father to the fatherless, no? Nakita natin to sa verse. A defender of widows. Dito po, God in His holy dwelling. Nagbibigay din po ito, itong verse natin for today. Nakikita nyo ngayon, no? Nababasa nyo. It highlights God's role as the ultimate protector, provider, and champion of the most vulnerable members of society. Alam na alam po yan. Yung mga tao na nakatira sa, sabihin na natin, mga ilalim ng tulay, o kaya kung saan-saan lang, diba? Gustuin man nilang maging maayos. Pero alam niyo po, minsan may mga kwento din na may mga efforts, no, ang mga LGUs, ang ating bansa, na iayos, no, yung ating mga kapatiran na talagang walang kakayanan, no, na magkaroon ng... Kaya lang may mga nakikita rin tayo na okay na sila, pero they still opt for, sabihin na natin, ibebenta nila yon, o kaya aalis sila doon, out of, para kumita ng pera, and then mag, you know, kung saan-saan na naman sila titira. So, yung medyo sablay po yun, no? Kasi alam natin na nabigyan na kayo ng magandang lugar, eh, ang isipin nila siguro, kung wala man kayong trabaho doon, eh, di maghanap. Ano po? Okay na yun na nabigyan kayo ng tahanan. Kasi may mga ibang ganun, eh, no? Na ang nakikita nila is gusto nila mag-a-adjust yung LGU o government sa kanila. Hindi pwede yun. Dapat tayo yung mag-a-adjust. Kung wala pa tayong trabaho, hanap lang. Maging matyagalan tayo and always seek God sa mga gawain natin para talagang bibigyan tayo ng wisdom. Ano po? So, yung sinasabing defender of the vulnerable. Noong pong araw, orphans and widows had no social standing. Wala silang legal rights, no? Or means of survival without a male provider. Wala silang ganun. Kasi noong araw nga, eh, hindi nga, ano nga, eh, hindi sila bibigyan ng trabaho noong araw po yan. Ha? And by declaring Himself their defender, no? Dineclare ng ating Diyos. God shows that He actively watches out for the oppressed and marginalized. Kaya nga may mga kwento tayo, 'di ba? May mga byuda nung araw, 'di ba? Sila Naomi, sila Ruth, mga pangalang sina yung the widow of Sarepat, Anna the prophetess, the poor widow. Maraming kwento 'yan sa Bible, mamaya po isa-isahin natin 'yan para lang ipakita sa inyo ano po kung gaano kumikilos, no, yung ating Panginoon sa buhay na mga byuda nung araw, na huwag nyo sasabihin kasi wala na akong asawa, ganito, paano na ako. Alam nyo, ang Panginoon, gusto niya, we are totally dependent on Him. No? Whatever we are in, whatever situation, no, mahirap, walang tatay, walang asawa, na byuda ka na, it's always a struggle, challenge talaga, no, sa buhay na to. Pero ang sinasabi dito sa ating verse, no, beyond orphans, beyond widows, eh tayong mga, yung mga payak, yung mga mahihirap, hindi ho kayo nag-iisa. Sinasabi natin dito na dineclare ng ating Panginoon na sila ang inyong, sila, siya ang ating defender, siya ang ating protector. Kaya kung i-embrace natin yan sa buhay natin, i-declare natin yan na, Lord, wala ako nito, wala akong kakayanan, pero alam ko na meron kang promise. Di mo kami iiwanan, di mo kami pababayaan, ikaw ang aming protector, ikaw ang aming defender. No, sabi nga, meron pa nga mga ilan na, vengeance is mine. Minsan may mga naaapi. But sinasabi rin sa Bible, vengeance is mine. No? Our battles belong to God. Siya lagi, no? In all aspects, siya lagi yung titingnan natin. Kasi ang Lord, lahat kaya niya, wala siyang hindi kaya. Kaya, minsan sinasabi ng iba, ang galing naman, ano, byuda siya, pero limang anak niya nagtapos ng kolehiyo. Ngayon, meron na silang sariling bahay. Ngayon, sinabi ng mga anak niya, Nay, o Inay, di ka na magtitinda sa palengke, hindi ka na maghihirap, di ka na maglalaba. Kami na ang mangangalaga sa iyo, 'di ba? Kasi itong mga batang ito, sa halip na maligaw sila ng landas, talagang tiningnan nila yung pangaral ng kanilang ina at sinasabi ng ina nila na may awa ang Diyos, makakaraos din tayo, magsisikap lang tayo. But nakita, kumilos si Lord, no? Paano? Hindi natin alam, no? Kung paano nangyari na isa-isa silang nagtapos. Kaya yung sinasabi ko, wala pong imposible sa Diyos. Lahat ng mga imposible is possible to God. Kasi isa ni rito, titingnan natin yung buhay ng mga orphans at saka ng mga widows. At hindi lang yan, yung mga iniwan ng kanilang mga asawa. Na sinasabing, wala akong kakayanan. Kaya hindi, kaya ngayon parang wala na akong silbi. Kasi iniwan na ako ng asawa ko, wala akong trabaho, ganyan. Sabihin lang natin, merong Diyos. Meron kang Diyos sa buhay mo. Kaya ang Diyos ang magpo-provide ng wisdom, i-equip ka niya kung anong gagawin mo every step of the way. Andyan siya to guide us. Kaya nga, if we accept Jesus as our Lord and Savior, ano bang sinasabi? Holy Spirit is in us. May indwelling of the Holy Spirit na talagang gagabay, magpapalakas sa atin, magtuturo sa atin kung ano ang ating gagawin. Kaya dito, ang sarap isipin na dineclare ng ating Panginoon Diyos na siya yung ama ng mga fatherless at protector na mga widows. Pero dito, it's beyond, hindi lang mga widows at orphan, yung mga tao na talagang walang kakayanan, nasa laylayan ng society, yung very popular line, laylayan ng society, hindi ho kayo nag-iisa, naririnig at nakikita kayo ng Diyos. Okay? So, it's now 7:30 in the morning, babalik po tayo. Matapos ang ilang paalala. Let's take a break.
26: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
0: Alam nyo, lahat ng mata, kaya hong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag, Pilipinas!
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ako po ay si Mr. Antonio Sunyi, isang agrarian reform beneficiaries sa lungsod ng Iloilo. Ako po ay nakatanggap ng Certificate of Condonation and Release of Mortgage. Talagang napakalaking tulong sa akin ang condonation. Dahil ang pirang ibabayad ko sana sa land bank ay naging puhunan ko sa aking mga alagang manok, pato at sa aming mga pananim na gulay. At saka nakatulong ito sa aking mga anak at sa aking mga apo sa pagbayad ng tuisyon sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po.
6: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
15: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea.
4: matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
26: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
25: 7:36 in the morning. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning and blessed Sunday to Sister Delia Nate. Maraming salamat sa message, Sister Delia. Yan, nagawa na yata ng adjustment. No? Bibian De Pedro, magandang umaga po. Normita Castillo, Rowena RM, Lloyda Dayaw, at saka si Ateng Tess Coyal. Maganda umaga po sa inyo lahat and God bless. And syempre pa, bukod sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo po'y nauulunigan sa DZSR Sports Radio Facebook. Ano po? And tayo din po ay nandyan at naka-hook up ang Radyo Magazine and sa 104.3 FM. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Tuloy na po natin. As I said, ang topic natin ngayon ay God values and protects widows. Bakit nga ba, why are widows so important to God? Yan yung maganda sigurong itanong natin. Ano po? In biblical narrative, ang mga balo are uniquely important to God because they represent the most vulnerable members of the ancient society. As I said kanina pa po, kulang sila sa legal, social, and financial protection. Yung kanilang care, their care serves as a direct test, no, of a community's righteousness and reflects God's own role as a defender of the defenseless. Sa society natin, napakarami pong mga aba, no, kabilang na dyan yung orphans at saka po mga widows. Dito ay ini-encourage tayo, ano po, tinuturuan tayo na maging mindful and considerate. Kasi sabi nga po, kung ang lahat o ang society ay sumusunod sa Diyos, ano po, may Diyos sa kanilang buhay, walang maghihirap na mga balo. Ibig ko sabihin, we can help them in our own little way, no? Hindi lang naman 'yan pananalapi, no? Maganda rin na andyan tayo to back them up with prayers. Andyan na yung presensya natin, aalalayan natin sila in their times of need na kailangan nilang may makikinig, kailangan nila na may mag-guide, kailangan nila na kumbaga mag-a-advise, no? Minsan kasi pag ikaw ay nasa gitna ng mga problema, naguguli haman ka na, magulo, no? Yung isip mo, masyado ka nang distracted. You need somebody to remind, no? I-remind na ganito, ganyan. Kailangan ng, kumbaga, mentor, no? I-mentor mo o i-guide mo o i-counsel. Counseling, kaya nga importante yun, you know? Na we all care for these people na nangangailangan talaga ng ating pangangalaga, ng ating protection in our own small way. Yan po yung talagang sinasabi natin this morning. And in ancient times, a widow with no children faced severe economic ruin and social isolation. Alam niyo ba nung araw, pag ikaw ay nag-asawa, tapos namatay asawa mo, tapos wala kang anak, you will be isolated. Kasi parang ano eh, yun ay isang disgrace nung araw, no, na wala kang anak. Kaya makikita niyo rin yung mga kwento na si Sarah, di ba? May mga kwentong gano'n na napakalaking bagay sa kanila noon. Pero ngayon hindi na gano'n. No? Kasi more on ano nang ang society ngayon, mas naiintindihan na talagang it happens. No? Na may mga nakatakda talaga maging magulang, may nakatakda naman na hindi, may mga bagay na hindi ibinibigay talaga ang Diyos. No? So ito din ang nagbibigay ng tinatawag nilang litmus test of true faith. God equates the treatment of widows with the measure of true religion. No? Nakalagay po sa James 1:27, caring for them in their distress is considered pure and faultless before God. So ito'y nakakalugod talaga sa Panginoon pag tayo ay nandyan at tumutulong in our small way sa mga makikita yung pagiging tunay na Kristiyano natin, no? Sa pamamagitan ng ating puso para sa mga tao na aba, kumbaga, na nangangailangan talaga ng tulong. And nakalagay din a warning against oppression. Mistaking a widow's gentleness for weakness draws severe consequences. God explicitly warned against taking advantage of widows with scriptures like Isaiah 1:17 commanding believers to plead the widow's cause. Yan, marami rin pong mga tao na inaakala nila na pag widows, alam niyo na, taking advantage ng minsan yung pangangailangan ng mga widows ay naaabuso in many forms. No? Hindi ko na isa-isahin dito. Pero naaabuso, hindi talaga sila tutulungan, but merong ibang layunin. No? So, kanina nasabi ko na ibibigay natin yung ibang mga samples, ano po, nung araw yung mga widows, no? Yung mga Bible features na may mga istorya highlighting the faith, hardship, and miracles surrounding widows. Andiyan na po si Ruth and Naomi, I'm sure everybody, maraming familiar dito sa dalawang pangalan na nabanggit ko. Sila pong dalawa ay parehong mga namatayan ng asawa. Si Ruth po ang manugang at si Naomi naman ang biyanan. Itong si Naomi returned to Bethlehem. Ang kanyang daughter-in-law si Ruth, a widow herself, faithfully followed her and eventually married Boaz through the custom of the kinsman redeemer. Yung kwento nito is that kahit na namatay na yung asawa niya, hindi niya iniwan yung nanay ng asawa niya. Sabi niya, hanggang buhay ako, hanggang nandyan ka, susundan kita, sasamahan kita hanggang sa huli. Kung sino yung Diyos mo, sasambahin ko rin yung Diyos mo. Yun yung sinabi ni Ruth. Kaya makikita mo yung dalawa na to na talaga nagtulungan sila at na-reward naman itong si Ruth at nakapag-asawa siya in the long run. Meron din pong tinatawag dito yung widow of Sarepat, no? And during a severe famine, ito yung kwento niya. This widow shared her last morsel of flour and oil with the prophet Elijah. Oh, di ba? Natatandaan niya yung kwento na yon. In return, God miraculously provided for her and later resurrected her son. Ito, walang-wala na siyang pagkain. Yung flour niya konti na lang, yung oil niya konti na lang. Pero, nung dumating si Elijah, dahil utos ng Panginoon na kanyang i-provide ng meal, ay iniluto pa rin niya, pinrovide niya pa rin, binigyan pa rin niya ng pagkain itong propetang si Elijah. At ang naging sagot ni Lord, aba, yung oil niya ay hindi na ubus-ubus at yung kanyang flour ganun din. And then later on, nagkasakit yung anak ng widow, ang ginawa ni Elijah ay binuhay niya yung anak. Kaya yung mga favors ba, yung mga rewards ay talagang naibibigay sa mga widows. Anna the prophetess, an 84-year-old widow who spent her time praying and fasting in the temple in Jerusalem. And siya pong isa sa mga itinuturing na una to recognize the infant Jesus as the long-awaited Messiah. Nakalagay po yan sa Luke 2:36-38. And then, meron din sinasabi rito yung poor widow. Ito naman po ay na-witness no, ni Jesus. No? Ang poor widow dropped 2 very small copper coins into the temple treasury. He highlighted that her offering was greater than the rich people's as she gave out of her poverty, sacrificing everything she had to live on. Ito naman po ay yung widow na yun na lang yung pera niya, yung natitirang pera niya, yung coin na yun. Pero she opted no, na binigay pa rin niya sa Diyos, no, sa treasury ng temple. Ibig sabihin, yung pananampalataya niya matindi. No, alam niya kasi na kahit na walang-wala ako, alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. At truly, nagpakita ang Diyos sa kanya. Kumilos ang Panginoon sa kanya. Talagang na please ang Panginoon. No? Parang sinasabi dyan na, meron pa, ang kompletong kwento niyan, dalawa sila eh. Yung isa naman ay mayaman. No? Nagbigay din siya. Pero mas na-appreciate ng Panginoon yung pagbibigay ng poor widow. Kasi ngayon na lang talaga yung kanyang pera. Kaya ngayon, life application, minsan sinasabi natin, hindi muna ako makakapagbigay kasi sa church, kasi talagang walang-wala. Pero, nakikita naman natin, ano po, yung dapat kung talaga naniniwala tayo sa Diyos, eh, makikita natin yung kanyang faithfulness. No? Hindi tayo matatakot na, kumbaga, mag-invest, no? Tumaya tayo ng pinakahuli natin because meron namang promise talaga ang Panginoon sa atin, 'di ba? Try me, 'no, sabi niya. Eh kaya even ngayon nakikita po yung faithfulness ng Panginoon, mga tao na talagang halos wala nang maibigay pat nagbibigay pa rin, 'no. Kaya medyo yun ang tunay, 'no. Talagang makikita mo yung maturity nila as a Christian na tiwalang-tiwala sila sa Diyos na maging walang-wala man ako, alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Okay, so yun yung ilan sa mga, okay, may isa pa, prophet's widow. Ito na rin last na sample natin ng mga widows. Ano po? Ito po, ang story nito ay nakalagay sa 2 Kings chapter 4, 1-7. Mamaya i-check nyo para mas may detalye. Ano po? Ito ay patungkol sa isang destitute woman na kung saan yung kanyang creditor ay talagang tinakot siya na pag hindi ka nakabayad sa mga utang mo ay ipagbibili namin ang iyong dalawang anak na lalaki into slavery para mabayaran yung ang utang ng kanyang late husband. Ano po? So seeking help, the prophet Elisha miraculously multiplies her single flask of oil to fill every available borrowed jar, allowing her to sell the surplus and save her family. No? The narrative presents several key takeaways about evaluating assets, trusting in God's provision, and navigating financial desperation. Akalain mo ba na yung mga jar na maliit lang para sa'yo, nakikita mo nalalagyan, pero yun ang ginawang instrumento ng Diyos na malagyan ng oil sa pamamagitan ni Elisha at yun ang nagsilbing kaligtasan niya para hindi maipagbili into slavery yung kanyang mga sons. Sabi nga po, ano, minsan yung nakikita natin na mga maliliit no na bagay ay hindi maliit sa Diyos, malaki no. Kaya sabi nga, Elisha instructed her to gather empty vessels from her neighbors, and this required faith, action, and community support. By asking for multiple jars, she was preparing for an abundant, unexpected blessing. So the miracle occurred in private. She was told to shut the door behind her and her sons. It highlights that God's miraculous provision is a personal, intimate encounter that requires focus and belief rather than a public spectacle. So sabi nga, no, pay your debts first. The ultimate purpose of the miracle was highly practical. Elisha told her to sell the oil, pay off her creditor, and live with her sons of the remaining funds. Tinulungan siya, but at the same time, sabi sa kanya, bayaran mo yung utang. Ang utang ay utang. Yan. sinasabi natin yan sa maraming tao. Pag sinabi kasing utang, huwag natin kakalimutan, no? Na pag meron tayong mga, anong tawag dito, atraso, let's make sure na yung salita natin, alipin tayo niyan, no? Tinuturuan tayo, our God is a God of order. Kailangan meron tayong integrity. Mga Kristiyano, may integrity yan. Pag nangutang ka, bayaran mo. Isa yan sa mga lesson dito sa Prophet's Widow. Okay? So mga kaibigan, isa yan sa mga, ilan lamang yan sa mga kwento. Actually, marami. Maraming kwento po sa widow, no? Na kung saan talagang ipinakita ni Lord yung kanyang pagmamahal at pagbibigay ng ano. Ngayon may nagtanong sa akin, ano po, ang mga widows ba ay allowed na magpakasal ulit? No? Kasi meron akong kilala. Sabi niya, bawal kahit widow na. Pero tiningnan natin, no? Sabi sa 1 Corinthians 7:39, a woman is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes. But, may but, no? But, he must belong to the Lord. Yan. Ang bawal po, ang alam ko, ay yung mga hiwalay. Paghiwalay ka sa asawa, ay asawa mo pa rin siya kasi buhay pa eh. Malinaw naman dito, a woman is bound to her husband as long as he lives. Kaya meron akong kakilala Christian, ang tagal na nilang hiwalay, siguro 20 years na. Sabi ko, bakit hindi ka, kasi bata pa eh. Tika, bawal, sabi niya. Nakalagay yan sa Bible. Kaya talagang hanggat buhay yung asawa ko, ay hindi ako pwede mag-asawa. At ako'y sumusunod sa Diyos, sabi niya. So yun yung isa rin, no, na talaga makikita mo na yung pagsunod, no, obedience, no, and always seeking God every step of the way, ay pagsumunod ka sa Diyos, talagang naku, maniwala po kayo mga kaibigan, He will be there to reward. Yung reward niya, hindi mo aakalain talaga. Kaya wag tayong matakot sa mga, sa buhay na to, no, yung mga sinasabing, naku, baka ganito, naku, tanda mo, meron kang Diyos, di ba? Kaya sumunod, obedience, no? Yung righteousness, kailangan, kakambal natin yan, yung righteousness. Kaya huwag tayo matakot because ang Diyos, pag sumunod ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya iiwanan, okay? So, Danette Cortez, hello, good morning sister, get well soon. Alam ko, ang Diyos kumikilos sa buhay mo. Lalakad ka na in Jesus' name. Naoperahan po kasi sa tuhod itong ating sister. Pero God is so good. Walang binayaran sa ospital. And in wala pang 2 weeks, nakakalakad na. Magaling ni Lord, no? Mr. Jess Bautista, maganda umaga po. Becca Silvestre, sister, good morning. God bless to Brother Charlie Suarez, ang ating kaibigan boksingero. Lumalaban pa rin siya, no? At the moment, lumalaban pa rin si Charlie. Meron siyang laban today. Let's all pray for him. Meron po siyang laban sa California. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. And anong gusto natin sabihin? Ano po? Church should be the picture of God's love for the fatherless and widow, to be a picture of His protection and His provision and His compassion for them. Ang church, tayo yun mga believers and Christian. As Christians, we should look after, take responsibility to care for the fatherless and the widow in a way that reflect God's care for them. Yan po ang ating message sa inyong lahat ngayong umaga. Na talagang tayo, na mga Kristiyano, tayong church, ang magiging representative ambassador ng ating Panginoon para magmahal sa mga fatherless and widow, para mag-protect, para magbigay ng provision, magbigay ng compassion sa kanila. We Christians. Okay? So yan po, sana may naitawid tayong message sa inyong lahat ngayong umaga sa ating topic na God values and protects widows. Babalik po kami sa ikalawang oras with our special guest this morning, si Sister Josie De La Cruz. In the meantime, pakiantabayanan po ang pagbabalita ni Tom Reyes ng News Division, ang ating hourly news, and then ang ikalawang oras po ng Celebrating Life. Babalik kami.
12: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Secretary Irene Dumlao na 7.5 milyong households ang mabibigyan ng 2 pisong cash aid. Anya sa nasabing bilang 3.5 milyon ay manggagaling sa database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. 2.5 million households ay manggagaling sa 2024 Community-Based Monitoring System, habang nantitirang 5 milyon ay manggagaling o mamanggagawa na may trabaho pero may buwan ng salary credit na mas mababa sa 20,000. Sa ibang balita, National Housing Authority naglaan ng mahigit 52 milyon pisong ayuda para sa mga biktima ng bagyong Odette sa Cebu. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot sa 1,515 na pamilya na naapektuhan noon ng bagyong Odette sa Talisay City, Cebu ang nakatanggap ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program mula sa National Housing Authority. Bahagi ito ng programa ng NHA upang matulungan ang mga residente sa pagkukumpuni o muling pagtatayo ng kanilang mga tahanang nasira dahil sa kalamidad. Sa buong lalawigan ng Cebu, kabuang 5,274 na benepisyaryo mula sa Carmen, Danao City at Talisay City ang makatatanggap ng ayuda na may kabuang halaga na 52.74 na milyong piso. Nagpapatuloy ang distribution sa iba pang lugar kabilang ang Bulacau at Lagtang upang matiyak na maaabot ang lahat ng kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa NHA, layunin ng programa na suportahan ang pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at matulungan silang magkaroon muli ng ligtas at maayos na tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Philippine Coast Guard pinalakas o pinalalakas ang Maritime Security at Explosive Ordnance Disposal o EOD capabilities sa RIMPAC 2026. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas pinaiging ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan nito sa Maritime Security at Explosive Ordnance Disposal matapos makilahok sa magkahiwalay na multinational exercises sa Rim of the Pacific o RIMPAC 2026 sa Hawaii. Nakibahagi ang PCG sa Maritime Security Operations Exercise kasama ang US Coast Guard at Mexican Navy kung saan nagsagawa ng coordinated boarding operations upang mapahusay ang tactical proficiency, communication at interoperability sa pagpapatupad ng maritime law enforcement at security. Sinundan ito ng subject matter expert exchange sakay ng BRP Gabriela Silang kung saan tinalakay ang mga pinakamahuhusay na pamamaraan at mahalagang aral sa operasyon. Kasabay nito, lumahok din ang PCG Explosive Ordnance Disposal Team sa multinational rigging exercise na pinangunahan ng US Navy kasama ang mga tauhan mula sa Japan, Peru, Mexico at New Zealand. Nakatuon ang pagsasanay sa lifting, salvage at recovery operations upang higit pang mapaunlad ang teknikal na kakayahan ng mga kalahok. Ayon sa PCG, pinakikita ng kanilang aktibong partisipasyon sa RIMPAC 2026 ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa maritime security at ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado bansa para sa mas ligtas at mas matatag na regional security. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At PhilHealth Caravan naghatid ng serbisyo sa mga residente ng Barangay Taga sa Daraga. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, ang ulat ni Paul Happin.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghatid ng iba't ibang serbisyo ang PhilHealth Albay sa mga residente ng Barangay Taga sa Daraga sa pamamagitan ng isinagawang PhilHealth Caravan sa covered court ng barangay. Layunin na aktibidad na ilapit sa publiko ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya kabilang pagpaparehistro ng mga bagong miyembro, pag-update ng member data record o MDR, pagpili ng yakap clinic at agarang pag-print ng PhilHealth ID at MDR. Nakaisa rin sa karabaan ang isang yakap accredited clinic na inimbitahan ng barangay kung saan maaaring makatanggap ng libreng konsultasyon, laboratory services at mga gamot ang mga miyembro pipili sa kanila bilang yakap provider. Para naman sa mga nais magparehistro sa PhilHealth, kailangan lamang anyang na magdala ng birth certificate at isang valid ID. Inihikayat din sa aktibidad ang mga pamilya ng mga OFW na samantalahin ang pagkakataon magparehistro sa yakap. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo busy sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo!
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Hello, 8:03 in the morning. Maganda umaga po. Ikalawang oras ng Celebrating Life. As I promise you, meron tayong guest for today. Guest, may S. Kanina, isa lang eh. No? Pero natutuwa ako kasi magiging dalawa sila. Di ba? Yung isa, hindi niya alam na guest siya today. Nagagalit siya pero nakasmile. Yan ang mga Kristiyano, di ba? Para kay God talagang nakaready lagi. Ang guest natin for today, kahit hindi ko siya guest, lagi siya nandito. Pag nandito si Pastor James de la Cruz, kaya tuwan-tuwa ako sa kanya. No? Dahil very supportive siya as a mom to Pastor James de la Cruz. Ang tinutukoy ko po walang iba kundi si Sister Josie de la Cruz. Sister, good morning. Thank you very
14: much.
13: Good
14: morning, ate. Very nice to be here again.
13: Oo nga, no?
14: Parang once a month andito ako.
13: Oo nga, kumusta ka?
14: Mabuti po, ate. I'm okay, by the grace of God.
13: Amen.
14: Vibing.
13: Oo naman. Nasa abroad sila, Pastor James, eh, no?
14: Nandito na sila.
13: Ah, nandito last na dumating. Last week. Okay. Okay.